bàyyi fi rek. Ah, buñ ko jëlaatoon di ko topp di tege ko tegaat toujours day mel ni lu bees ñu koy gën di jariñoo. Waaye ànd ak loolu yeneen conférence yi nga xam ni sax nekkut ci plateforme yi nga xam ni moom la Moody Mbaye Thiam yor. Waaye ànd ak loolu lépp rek yàlla nañ ci yàlla defal alxabool, loolu rek moo ci am solo. Maa ngi ñaan sama borom mu defal ma ci alxabool te ngeen ñaanal ma ko, mooy yàlla nangul ma ko jëf ji ma koy jëf te yàlla tax sama borom nangul ma ko.

xeyamu boole ni yol ba yowmal xiyaama akbar. Loolu day maa ngi leen koy ñaan, ngeen di ma ko ñaanal insha allahu taala. Saa bu ko jot gi mayee rek lum gàtt gàtt rek ma daw sirxal fi ñaari baat ak ñett insha allahu taala. Moom émission la boo xam ne moom doonagul ci émission yuñ mën a bàyyi, te yàlla rekk tax, nag yàlla dong tax, yàlla rekk tax, ndax ñi ne ci diaspora ba nga koy wettandikoo waaye yemuñu ca, dañ ciy boole ñenn ñi danañ leen jaral lijjanti seen sa numéro téléphone ba am ko woo leen. Di wërsëg wuñ may jox rek du dara dul wan ma ni ma li ngay def yëg nañ ko, ñu ngi koy ànd ak yow, moo dàq ëddinaag li ci biiram. Rawatina nag mu am ci ay benn benn yoo xam ni dañ lay wax ne la ah ñun de xamuñu woon ni sax yor nga daara, kon nag ñu nit danañ barkeelu ci daara ji. Loolu lépp nag ñu ngi leen di wax ni jasaakumullahu xayri jasaayihi, suñ borom gis na ko xam na ko, doonte ñuñ mën a lim ci ay baaraam la. Joon bis bu nekk nit day saxal ci sama nopp yi, waaw sa daara ji boo doon def communiqué, boo doon def lii, boo doon def laa, ku ne man xam naa lan mooy wàllu médias yi, xam naa li nekk ci commune yi, xam naa ko, waaye ndax jar na ko ndax jar na ko waaw. Maa ngi liggéeyal yàlla moom, man yaakaaruma ni jar na woote, ne ci rek ku ñëw te jàppale la ci rek yàlla bindal ko tuyaab. Waaye maa ngi tabax juma fenn fu ni nga bindi fab leetal, maa ngi jàngale ay élèves. Rawatina sax nag ci biir njàngale moomu ngay publicité, yow ab internat nga yor sax ba da ngay fayeeku boole ci, da ngay fayeeku sax, da ngay fayeeku nag boole ci. Waaye teewul yaa ngi woo ay waromi alal pour ñu ñëw jàpp ca. Mu ne man nag wax dëgg yàlla gis naa ni jënu ko, yow neel ci li la war rek, ku ca yàlla def tawfiixam mu nar a bokk ca, ne yàlla di dimbali ëllëg. Bis dana ñëw mu xam ni béréb bii bu mat a def la mu def ca, yàlla xam na ko. Ñu ngi leen di wax jasaakum la. Am na mbokk mu ñu wax Serigne Seck, noonu la mel koor gi. Dama toog ba yàgg rek nit woo ma téléphone, ah man de Serigne Seck ma yónni ci yow, fu daara ji ne, lii rek laa ci am, lii rek laa ci am. Donc ñooñu mooy ñi nga xam ni ñi ngi gëstu fi fu mat a defal yàlla, nga xam ne ña fa ne yàlla dong lañ fa nekkal, ñu fay jéem a dugal seenu stuut. Yàlla na leen yàlla fay, yàlla na leen yàlla fay. Waaye wër di woote ak publicité nag moom wax dëgg yàlla mën naa ñàkk. Rawatina nag loo xam ni da nga bu weer dee ngeen fay ma waaw. Bon xëy na nag moom gisuma ko ki ña ko manit te di ko defit, loolu maa muskina fii. Waaw man xam naa dal bien vrai que xam naa ni mbir mu mën a doon dañoo toll ci jamono communication, loolu xam naa ko. Waaye communiqué bay communiqué ci yàlla nag moom, di commerce bay commerce ci yàlla, loolu moom mën naa ñàkk wax dëgg yàlla, loolu mën naa ñàkk moom. Ngeen baal ma, yàlla moom da nga koy bàyyi ak sa bopp rek, comme nara dimbale ku ne dana la orienté. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

wolof njaay nak day wax ni yok ciéré yok ñeex ñu ko walal dara lu ñak jot rek itti yu tégaloo yu taxaw nga xam ni itti gi noppi rek am na jeneen yu taxaw yoo xam ni irsa la loolu moo ko sabab te yu ci bari di dajeek bis bi nga xam ni ci la émission bi di am muy bisu dimanche ñu ngi leen koy jéggalu bu baax di leen ndokkeel def nañu réaction yépp waaye loolu dong moo ko sabab du leneen lu dul rek ñàkk jot loolu nag ñu wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam yobbooba wa nasara ñu ndokkeel ko momit ñaanal ko sàkk ci moom ñaan te di ko ñaan mu jéggal mu rek te xam ni ni ma ko waxe léegi wala mu jaay nee na ku yokk cere yokk ñeex mu mel ni xam ngeen ni émission bi li ngeen baaxoo ànd ak moom mooy émission la boo xam ni day faral di topp waaxi ay yi mooy actualité yi wala nga ni xew-xew yi jamono bii ñu toll ñu ngi toll ci jamono yi li ñu tuddee aj makka mu nekk benn ponk ci ponki l'islam juróomeelu ponk ci ponki l'islam aj makka di farata ni julli nekke farata ni koor nekke farata ni tudd baati seede yi nekke farata noonu la aj makka nekke farata waaye man istataa ilayhi sabila ki ko man te benn yoon rek lañ ko ko sant suñu borom tabaraka wa taala dafa bind addina bi bind jamono dal di koy def fukki weer ak ñaar fukki weer ak ñaar 12 mois wax na ko ci alquran sax neena inna iddat as-suhuri inda allahi 12 sahran fi kitabi allahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun urum zalika ad-din al-qayyima min yalla binu binde adina bi sama ni juroom yar ak suufi juroom yar min yalla dañu décider def atmi muy fukki weer ak yar kérok bama binde asaman ak suuf ak tay atmi musta wessu fukki weer ak yar musuko upp musuko manki fa sun borom tabaarak wa ta'ala rabbi situ jalla sun borom amul weer amul at amul bis fa sun borom tabaarak wa ta'ala waaye comme ñun doomu aadama dañu war a dund ci kaw suuf te war a isaab suñu dund mu wutal ñu ay weer yoo xam ni ci lañuy xame suñu jaamu yàlla mu dal di bind adina bi def ko fukki weer ak yaar mu ni ci fukki weer ak yaar yi am na ca yeenti weer yoo xam ni nag weer la yoo xam ni dañ koo war maal ba julit bëggam yàlla sax waru caa xeex waru caa xuloo julit bëggam yàlla waru caa def dara lu naccoo diku ci ñeenti weer yooyu ñeenti weer yee du lenn lu rek sul qihda ak sul hijja muharram rajabul fard ñeenti weer yooyu arab yi li ñuy bëgg bëgg xeex li ñuy mën a mën a xeex weer yooyu bu mësaana teru dañuy arrêté xeex bi ba ñeent weer yooyu weesu ci ñeenti weer yooyu nag ci la weeru aj nekk mooy sul hijja weeru aj ci ñeenti weer yooyu ci la nekk muy weeru tabaski aj makka bu neexoon suñ borom ni nga xamee ni fépp foo xam ni mën nga faa def jàkk te mu lew la nga mën a waaxu dugg fa julli julli juróom mu neexoon suñ borom noonu lay def aj makka day wax ni ku ko mën
ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dig aj ak makk goge ni aj kat ay tabakh la ak ci xeer ak suuf ak sima ñu def fa ben ni ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu melni makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wëré nangam yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu ben min yi rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëk tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin nasi inna awwala bayti wudi'a lin nasi li lasi bi makkata wala bok li lasi bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxon waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin nasi للسي ببكة مباركا وحدا للعالمين نير بينو نيك بما جيك تك سي كاو سو نير سانتانا ني جام ماتا تامي نيك بو خامني داي اورينتي نيت ني دي نيك بو يالا باركيل نيال دوم ادمي لول داي موي نيك باتا مكة المكرمه لولا موي نيك باتا مكة المكرمه المكة المكرمه sun borom rebb ko lu jitu sunu mam ibrahim ali salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaar la ci lamine mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon buñu wax tufan bi mu ñewé écarasse manam écarasser ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dekk waat mu yabal jibril ali salatu wassalam mu won sayidina ibrahim ali salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkon jibril wud daldi wud redd ko akum lafam won ko ibrahim ibrahim ali salatu wassalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sunu borom daldi wote ak ci ndigalal sunu borom borom neena ci ali ibrahim al hajj ashurun ma'lumatun فمن فرد فيهن العج فلا رفث ولا فسوخ ولا جدال في العج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتصوروا فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول صاح بقرة نيك ما مسور في البقرة ما مسور في البقرة سن برام دفني ربي ستو جالا اك مكا اي وير لا يونو خم وير لا يونو خم اسفور المعلومات mu ni kep ko xamni yalla dogal na condition yi dajé ci yow man farada fi innal hajja fala rafasa wala fusuha wala jidala fil hajj ku yalla dogal condition yi dajé ci yow ba nga wara dem naka jek lu naccodiku mom lu naccodiku yalla bañ nako mun waye nak rawati ni yow mi nga xamni wéré ak mak yi nga xamni luñu xam la ci moy la tambalé ci wéru sawal xeyna wax ko ci kanam muni bo ci yeggé ba ak mak war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusukh la wala gidal la nga moy ci liko ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adine bax ndax terme yo jigen goro ko dan wax jigen ci ba adine bax deg na nak legi terme yo sax amna gor gu wax morom gorom yalna de gor gogu yalna de gor gu wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom gor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni buma ko deg ngeen di aj makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ne sa kharisa man na jog kenn ku ne sa kharisa man na yengu li tax ku ne soxla sa morom man na yengu terme yoyu
bu ngeen nekké ci acc na ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoy sa digënté ak sa soxna la dagal sa digënté ak sa soxna tax ñi wax wala fusux xéti tay tay yi nga xamni yu boof la ci seen biiri xol nebbutu na ngeen ci dañ ba set ci wécc wala jidala lepp luy xéetu wérante lepp luy xéetu wérante muni raxasu len ci baset yeen ñaar yeena bokk neek bu ngeen dal yeena bokk neek waye bokk len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokkale wu len ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituel ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen te yegge ba nek ci ak ñu boole len ak nek rik way waxtaan wa bu mu doon Samba ton Demba Demba fal diw Samba fo li diw bu ru won ak Demba Samba du fal muni bu mu fa jibde wala jidala fexé len ba lolu bu mu fa jib muy ne ngeen taxaba bu len fa wax mukk waxtanu mor xudja mo wor ibra digel lo mor xudja da wor ibra digel lo ndax bu won ak ibra digel lo mor xudja du falu muni bu mu fa jib wala jidala kon aju len ket nekku len ci ak kan yene nga ci politique ba lay gel yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lolo na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayyi ko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusuqa bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusuxa yalla ni ya bon ñew ba makka ñaanolo nit lu bon mu ni ya bon wala fusuxa degina mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fateliko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam gune moy dakh tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxagut lim wax ci mom man len nak du batine du dara du wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na waliwu senegal te waliwu senegal ku len liggey yalla teral la waliwu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal waliwu senegal yi liñ dacc ci yalla ak yonentam dañu musta xam wenn waliwu ko ma jadd massa dacc ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batin du tous dama gis ni waliwi senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mani nak waliwi senegal kuko liggeyal yalla teral la lolou meunta ñak yalla xam nako bu mu ci waliwi senegal yi bu mu ci waliwi senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wex wallahi sa bundutu xonk waliwi yow senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba beutu waliw kenn ci ñom nga wéxal beutum fekk beutum da xonkon yow sa beut dootu xonkon li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku won ni len subam gune moy dakh tayam ba kéro muy faatu subam gune moy dakh tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko bataay yalla tax ma diko wax Macky Sall subam gune moy dakh tayam mu yow mi dem ba makk amo len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da wor diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokut leader spirituel bu len fa nek nan tariikha bi mo gën tariikha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokut leader tamp leader temporel kenn ku nek dencel sa leaderu temporel ci sa poste ba aji ba ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu yefi say say la dem ba makka
amo len loy def luy ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chaay chaay la ko ajmak waru ko def jëfi chaay chaay la lolu jëfi chaay chaay la wala fusukh wala jidala fil ajji man farada fa inal hajj muné fala rafasa wala fusukh kon ajmak bu condition yi reveniré ba dajé ci yow nga war ko def li condition yi yalla tambali na la ko tégal moy ba ci jëk lepp luy xéet rafas na nga ci dañ ba sék wi moy ay terme yo xamni day yëngal xarisé digënté nit ak muy jëflantel baad yi nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu nu ko fexé dëñ ci tek ko fulé waranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen defé lolu nak bonopi moy fexé nga ba dëñ ci rafas dëñ ci fusukh dëñ ci jidal légui nak sun borom néna wa ma taf'alu min khayri ya'lamuhu Allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis nako xamna ko bindal na lako dëñcal na lako lo fi defat ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne wa tax muni wa ma taf'alu min khayri ya'lamuhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci aggi dimbele sen morom mo tane moy da ngeen and ba yag nga gis ni khalisam matatul khalisam wagniko na wala reer na wala ndax kat mag ni dañ dan wax nan makka mom ku say real jeex say re jeex wa makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu don senegal man nga magal si di lek di nan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jind ba ñu jindal lu bu don touba mom man nga magal si ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poche dañ lay neexal sax dila sol lek bi waye makka mom ha lo lek ya ko jind ba ñu jindal lu ko makka mom lo fa lek ya ko jind ba ñu jindal lu sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis nako xamnako te moy partager atahawun alal birri wa taqwa lo fa man bu la yalla dinki wursak niko alaji jili mbay dan defe bu la yalla dinki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay katam ndax ñom biofu rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yonentou sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag muni ah sun borom neena yowmal khiyam dana tiyé ak jamam ni ci ay wagam han ya fulan muni labbayka ya rabbi muni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni ya allah wahid yow noy febaré muni xana xamoko ñi wax mor xujja muni akay muni febaron na yeg nga ko seti woko moone bo ñewon fekk ma fa de boko set ci won melna ni man nga set ci ya fulan la bekk ya rabbi muni wa yow man bis sangam dama xifa bi bëgg de te nango ma jox ma lek yow bur bi nga xamni yow noy xife muni ah diw sangam lu xamal nga muna muni amna bis reeru na muni ta xamal nga ko moone day boko joxal mu lek melna ni man nga jox ma lek ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk la wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci aggi moy ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nga dimbele ko ngir yalla sun borom neena ba tasawwudu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji makka ngeen yobulu mun waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ li nga yobulo mak compte bank bi lumu dun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni ngeen yobulo ban ngeen yobulo lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobali yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek tasawwudu fa inna khayra sadi taqwa
mu jeexal aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga xamni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel yi la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taquni ya ulul albab ragal len ma yeen intellectuel yi lu ngeen def yeena ko tay lu ngeen def rek yeena ko tay ragal len ma wa taquni ya ulul albab yow intellectuel bu goor bi ak intellectuel bu jigen bi xam ngeen ni amulen ben possibilité fi ci Sénégal ngir gisé ba def lu yalla téré ngir mëna dundal kenn ku ne mëna banéxu ci sa morom amulen posé bobu ci Sénégal ñi lañ xaar ba ak rek comme ñun yalla denk nañu wërseuk ñu joxanté farandi yalla ni tegen ma ragal fa taqul ya ulul albab yen intellectuel ragal len ma yen borom wursak yi man lolu ragal len ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dekk taw ak mom 1 mois yo xamni yak mom dong ngani ko nañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah ak kay akama leena gis wa taqul ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xalam moy ki xalam di nacc moy ki xalam di nacc kon sun borom tabarak wa taala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusuh bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokku len ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ko ne di saga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew waxon na ni aj nak dafa am ay wer yu ko yalla jaglel tabarak wa taala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may ajal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena aj rek baxna at mi yep rek ku ci meena aj rek baxna waye dede dako woutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambale sawal sul qihda ba sul hijja ñetti wer yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñina ci tambale bi ni sun borom tabaraku taala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahim alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arabi ci sin bop dañuy faral bi legu ni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahim dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen bi ñu wax hajara mudi ak ñaarelam fekk fa jigen di ñu wax sarata mu arikhuna yi te moy ñi nekk li histoire ñu li sarata wone ak firange ibrahima alayhi salatu wassalam dal di def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamne fa la bëgg loosé ñaarelam bobu daldi and ak ñaaral bi ngir wutaliko losma ba ñu démé ba bëre boy bi nga xani fa lañu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama mu ne ko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew ah hajara defé won na ni ibrahima comme génné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu lik ci la koy wutal waye xam nga ban losma la ko wutula moy da ko yobba ci ndand foy mu bayiko fa dem
ci ndand fay fay la ko bay niko togal ci logement bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew marum ngeer do defon suñu jigeen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bi ñem ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibbi ci wa dedet waye nak jigeen jojje dafa nekkon jigeen intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waaw sama borom kër bi fi nga ma indi ni ci ndand fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndegam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal def na ma ak yalla subhanak wa ta'ala isan jigen ñu mel non xuma kañ lay amati jigen ñu mel non xuma kañ lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te baye mak yalla tabarak wa taala ibrahima dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub 4x4 tam dem bako panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga baye sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula nga xey ni jamet ci kawam nga xey ni jamet ci kawam maye ni ngi jamm ñun alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon muni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won parental bi ngi fi bayyi won ismaila ngi non ñu jox ibrahima rer mu rer ba sour teud asaman set mu wo soxna ci mu ñew diko man de ñew na ñu dalé na serigne bi moy lan moy dom yi ma am ak yow dama am digalal ray ko dama am digalal ray ko bu done jigéni légué der yu ko lay def waaw aban abandoné ma fukki at ak yar delu ci amul lenn lo may indil sori ci lu sa dom ji nenañ na ko ray waye mom lu wax mom saharata mom hajara dañi ah lol lo ma ci taggu ganara ki nena borom ganaray borom lol dama jara taggu jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax saharata ki hajara mo bax lol dama jara tan ginaar ak man yak don mak don bi yanu boole yilif bi ah wo dom ñew wa dom man li bima fi joge parental nga xammi woma sax bima ñewet xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum don bay muni amna ndigalal ray la muñu ko exécuter sun digal ding ma fekk man bokku ci way muñ yi ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dinañ ma ci boole ding ma fekk ma bokku ñi dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non keur ibrahima neex keur ibrahima neex waaw keur ibrahima neex dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex keur ibrahima lol tax ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamé ni ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak sun borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bereb bi nga xamni fi nga bayiwon sa soxna si di hajar wa is yarfu ibrahim al qawaid min al bayt wa ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom ni ismaila mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga
mom ak dom di wax ismaïl ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu daali ni suñu borom rabbana taqabbal minna innaka antal samiu suñu borom yalla nangul ñu nangul suñu jëf ci bax di ñu jëf ngir jëmi yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen balma yow yaay al halim bi nga xamanteni kaaba gi noppi na nak ba ibrahima ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom niko legi nak aycha ma beug nga wotel ma wa adina bepp neele nañu ñew di acc ci neeg bi wotel ma adina neele nañu ñew di acc ci neeg bi ibrahim alayhis salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla woteloko niko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami million kilomètres la de ibrahim alayhis salam ñu sun borom li beena war bi man yiruma internet yiruma radio waaw suma wote ku koy deg fi man mak sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mu wote ku koy deg borom niko wotel rek jotli bi mom ci man la dess ya wotel rek wa asin fi nas bil ajji atuka rijalan wala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq ma nga suratul hajj wa asin fi nas bil ajji wotel min ni neena ni ñew ak fi muni boko wote ma muni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amérique di doñ doñi ba wuyu ci le fi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dana ñu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc ba wuyu sa wote bi lama wa haqiqa ni faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo jël wote bi partager ko bi ko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayk ya rabbi ba ibrahima wote ya ayyuhan nas hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ degg nañu wote ba wuyu labbayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biiri nday jamono bobu juddoguñ degg nañu wote ba ni labbayka ya rabbi amna ño xamni bobu man ni lañ nek ci seen ndigal bay degg nañu wote ba bani labbayka ya rabbi baba waxuma la ay ru lañ waye man niu lañ rek ñu nek ci seen diggi bay nga ni ñewaguñ ci seen xoromu nday degg nañu wote ba bu wuyu labbayka ya rabbi mag ni dañ wax naan kep ko xani wuyu na wote ibrahima alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji sa dund bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makka mu wuyu ji wote so demé sun borom dana nangu sok aj dana ko barkel waye nak ibrahim alayhi salam bimu wote bu nopi xam ngeen ni yalla ni maye yonent yi non la maye iblis bi len fatani mo yonentup shaytani iblis moy yonentou shaytané yi as shaytanul jinn wal ins nak shaytané ñaar da am shaytané nit ak shaytané jinné wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nan ka labbayka ya iblis labbayka ya rasulullahi shaytan hukama khal iblis ngok
iblis dal di wote ah gaayam yep wuyu ko momit ñi diko wuy ci seen biir nday ñi diko wuy ci seen digal bay mom iblis ba ibrahim wote ba nuppi munu ko abal ma no wote ma ak yow ño bokk mbir yi wa mo ñu la di wote motax iblis ba mu wote kep ku wuy won ci xéeti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo demé do fa wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fatani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw di falu di wa fal diw di wa joxon diw ay di wa joxon diw di wa joxon diw di wa fal diw waaw ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fassasse

ñooy am kat lu ci ni farata dong la, boo ko mënee def ko, boo ko mënee def ko dong. Waaye nag ñun waa Sénégal moom gisewuñ ko noonu. Dangay gis koo xam ni moom bu añee du reer, bu reeree du ndékki. Waaye fu mu toll li nga wax, man kay dama bëgg yóbbu sama yaay Makka. Ci loolu lay xëy di ci gon, dama bëgg yóbbu sama yaay Makka.

Nhìn bẩn mà đi. Bẩn mà đi, muốn thử bị đưa đến nốt đi. Yêu, sao ngay dù em muốn đẹp phát bụi đây. Đẹp phát đó người ta có thể tạo ra đi khỏi lý dân. Mu jaral la nga bok ci ap tek ngir gagner biya makka gagner biya makka mu jaral la nga nek ci parti politique ñu yak kessum rew ma jox la ni la yebul sa yaay makka mba sa baye xam nga ni ala sa baye demé makka degeunul de yalla xam nako kess noir rew mi la ñak rek tibbi ci jox la nga aji makka seigne touba misal nako neena neena bari na gaay ñoo xamni seen yoonu makk mu na mënu tuuf ñu ndax avant ñu dem makk bagant nañ palé ba tay lijeenti ay billet bagant nañ palé ba tay pour lijeenti billet seigne touba neena gogo aj ouf tan bari na ñoo xamni wa sénégal mom ni ñi défé ak aj makk mom yalla baxna ku bari yërmane la waye dal doyna war ak makk bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan makk la djim fo djim do fay sa bor yi nga gis directeuru societe ben dc maye ay biye makk ci employé mi kenn fayeku wul kenn musu ko gis yalla xam nako waaw yaangi maye ay biye makk da sa employé yaangi len amé li bor yow ay bor di maye biye mak ken musuko gis ya ngi maye ay biye sa employé kenn fa yeku ju amna ño xamni yaangi len amé ay salaire yu bari ay wéri salaire yu bari wa tay maye biye mak mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari biye mak yi nga maye ak Sénégal ak biye makk yi ni mu séré wax deug fayna ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci dess top la ay makk nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makk ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom do bo ré mëna dama bëgg dem penku rek bu dé penku do nga bëgg dem kay jëlul génn sénégal côté yi penku la fi rek bo fi demon penku la fi aji makka ngay def neel damay aji makka ma fas yene aji makka lolou moy départ bi waye yene ji deug famay tabbe moy bi ngay armal fofu ngay tabale yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jek ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisul tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñettelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci hajara mama doon wax ci bañ ko indé ci ndand fay ni ko fi moy sa appartement gënné ko kër aawa bu yobbu ko ci ndand fay waxuma la jël sa ñaarel yobbu ndand fay waaye bo jëlen sa ñaarel duggal ko ci pantere dong he ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci farata ay ji la bok momit daw safa ak marwa daw safa ak marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñent yi moy farata ay taxaw arafa na nga fexé bo xeyé bala gënt so nga taxaw
ay bu jant soyete taxawu fa ara faraw na la dewe nit yi rek aj makka mom perte nga ko dewe nit yi wax sallallahu alayhi wasallam neenul al ajju arafa al ajju arafa aj deug deug moy taxaw arafa fekk taxaw arafa daw safa ak maro wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nis ko meuna dabatalé meuno tour deret bam jang ken meuna tuko jang li wala di wax jang ci fini dewe net rek nga acci wat donc kay acci wat rek arafa motax ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa nga jantu soye arafa bo fa taxawal 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponk ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bok na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey bu dé ñu mel li ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci show bi senegal ci lañ bokku lu melni sam misra ak senegal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu acc faaw ñu jaar madina buñu jaaré al madina seen mixa moy fiñu arm fiñu xani fa lañi armalé moy fiñu wax juhfa bëgg buñu wax juhfa fofu lañi armalé ñom ki sulayfa ñom la bëgg wax waye bu fekke jaaru ñu madina nak ñom juhfa la niki samak misra ak ahlul maghrib ñom juhfa moy sen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu fekke ni dañu jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bëre buñu tuddé sulhulayfa lool la bëgg wax bu fekke ni yalla da lawal té mo gëna bari légui boy aji makka té bayiko ci soow bu fi fa wu nga jaar madina wa senegal madina jaar motax sulhulayfa fofu lañuy défé seen mixa ñom fofu lañuy armalé lañuy armalé bu dé ñi melni hiraq ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñi tuddé satul irq moy seen bëre bu mixa lu yaman ñom yalam lam moy seen mixa ñi bayiko yaman fekke ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sulhulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sulhulayfa fofu moy sa berebu mixa fofu ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba bo selmele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu wo dagana na fi la beug nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka e julli ñaar rakka na fi la doga armal maam armal dal ci gatal ni ñu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepp li door ci dugg moy julli ñaar rakka na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepp dal di armal bo xese armal nak armal dañu bëgg mu soselo ak ca ngayel sunna li ñi defé ca ngayel farata rek man ca ngayel farata rek man nga ca ngayel sunna lolu dal di armal nak commencé labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ama laka wal mulk la sharika laka bamu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kero ngay dugg makka waxu ñu leen nga forcer sa bop bay wax bay xexet dedet waxu cete ak bakkan rek
nga wax sété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yéné gan aj nga bëgg aj do armal ba nopi nak so nga yéné gan aj bi ngay armal ci nga yéné aj gi nga bëgg aj ñetti xéti aj mo am tan ci bu la neex tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insister nan man aj gi yonent bi defon la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanam mo bayiko ci ak limu wax way li nit wax mu saxal ko lool lepp mok limu jëf ño bokk arté sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bu la nexé nga yéné tamattu bu la nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bu la ci neex defal al ifrad moy da nga yéné ak makka ba nopi soga dem umra ji koku mom bu défé lolu mom du def li ñi tuddé adyu manam tour deret du ko war du ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi ne moy bo nopé do ray gatt bu fekké ni amulo ñëgu gatt man nga def ifrad waye tamatu ku ko def bo nopé di nga ray am adyu naka no nit khiran ku ko def bo nopé di nga ray am adyu ifrad moy da ngay aj makka ba nopi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah daldi yewiku dem ci say soxla lolou li gëna bari nak journalist yi xeyna ñoom ñokoy soxla ñoom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umrah daldi nopi ci lolou sala say yere dem lijeenti ci say business ba waxtu aj wi jot nga ñew daldi armal dal dem aji waye bo noppé di nga lay ab gatt khiran moy ki bolé ñaar yi bobu nak mo gëna noppalé waye nak lutay di nga lay gatt mom khiran moy ki bolé ñaar yi moy bi ngay armal ngay yéné ni asna yéné umra ak aj asna yéné umra ak aj su ko défé yépp da nga leen di défando dal ci génn yow légi nak yow mi nga xamni ray am adyu de la wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am adyu ginaaw xam nga ni yorulo lu mëna jënd am adyu kon ci bir ajgi da ngay wor ñetti fan te fekk yaang ci ajgi ñetti fan bu ñetti fan yi maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di worat yenen juroom ñaari fan dolli ca muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolou moy sa atté lolou moy sa atté tay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna nañ ko ci niki li loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndog ment yo xamni may nañ la nga ray ko té dara do ci am bakkar waye nak bu wéso yoyu téñ sax may ñu la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci ajgi té lolu nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cër yi lo xamni daf ci dag bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkeli ko ba tay amna lu ci war ci alaman ni ci sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barap nga yegg mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téré won nañ la bo xassé armal nga dagati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekkenteni mënulo wor
leel juroom benn miskin ba tey dana ko jang mbaa nga ray ab gàttri yooyu yépp dana ko jam dana ko jang nan na koo jang kooku nag mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki daal lim def bu boobaa nag la àtt bi dooga ñëw ñu ne ko nangam nga war a def nangam nga war a def wala ndiki tey da ngaa royoon benn xayawaan bu boobaay àtt bi mooy nga fay aywaan bu mel ni bi nga rey ci aywaani kër yi ni ki tey ma joxe misaal bu fekkoon ni da ngaa rey kiwal da ngaa gis kiwal nga rey ko kon boobaa dañ lay alamaan ni léegi il faut nga boo ñëwee da ngay rey bay saraxe ko yu mel noonu ngay ay détail la xëy na moom sax daanaka moom yooyu jamono laajatu ko parce que gars yi bu jëkkoon nit ñi dañ daan dox ci àll bi di dajeeg ndog ment yooyu te léegi nit ñi avion la ñuy jël ndog ment yooyu sax duñ gisante ak ñoom far gisante ñoom far kon yooyu bokk na ci farta yi bi ci des mooy nga fexe ba aj gi bi nga xëse armal mayatuñ la dara lu wër sëb cër doo sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor lëkkaayoo benn bi laxasoo bi ci des maanaam ñaari sarbet wardoo benn lëkkaay bi des bu dee góor bu dee jigéen moom may nañ ko mu sol yére bu ñu ñaw maa muski la fii yi amul problème waaye nag mayuñu ko mu takk lu wër ab cëram ni ki montar wala ndomba comme ñuy takk ndomba wala yëpp teral nañ ko ko yëpp teral nañ ko ko moom daal day mel ni néew rek booy aji màkk daal da ngay mel ni néew ci gàttal bu aji màkk da ngay mel ni néew ci gàttal waaw da ngay mel ni néew lépp lu ñu ñëw daal da ngay fexe ba teqaliko ak moom da ngay fexe ba teqaliko ak moom bëgg nañu bu fekkee ni ak si nga màkk ba dugg makkatal mu karama nga def direct ca kaaba ga sopp nañ lool boo demee ca kaaba ga bay dugg bu fekkee may na man nga ko wala mbooloo mi maanaam amul xataay bu la ko teree def li gën mooy fa ñuy tuddee baabu say ba foofu ngay duggee dugg ci biir jàkka ji dal di wuti xajarul aswad dal di koy fóon dal di koy fóon mooy li ma waxoon sànq ni ab tabax bu ñu jaxase ciment ak fer moom la ñuy fekk di ko wër lu ko waral mooy ndigal bu ngoon ndigal dañ naan moog suñu tabax yi doomu ñooyam ñu wër suñu tabax yi waaye gis ngeen ndigal la tax ñu fi bàyyi tabax bu mel ni boobu dugg ci avion naaw ba foofa dem di wër tabax booba fekk fa aw doj bu mel ni wu ñu bàyyi fii dem di ko fóon lu ko waral mooy ndigal al ism moo tax sëñ Touba ni la taf'aloo xayran bi isni bi xayri isni ndax fal ism sartun bi xabooli sahn bu leen def dara te amuleen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga buru wona ndigal doj woowee ngay fekk foofu di ko fóon bàyyi nga doj wu ni mel fii mbaawu ko waaye ndigal moo tax boo duggee ci jàkka ji nga daal di fóon al ajrul aswa am na benn bis sayidina omar radiallahu anhu ànd ak sayidina abul karam malaahu ca ñuy aji màkka bi ñu aji ñoom ñaar bi ñu agsee ci doj bi nag ba war a fóon al ajrul aswa omar moom xam ngeen ko ci wàllu tawhid révolutionnaire bu mag la mu ne yow ajrul aswa dama gisoon yonent bi di la fóon waaye bu ma ko gis woon duma la masa fóon dama masa gis yonent bi di la fóon rek waaye bu ma gis woon yonent di la fóon duma la masa fóon ndax xam naa ni njariñ ak lor nekkul ci yow njariñ ak lor nekkul ci sa loxo neñu sayna li ni ko ay omar naa ma ne ko aha kay ajrul aswa naa ma ne ko njariñ ak lor a ngi ci moom kat mu ne ko bi maanaa nu mu amee sayna li ni ko kero ba suñ borom bindee roo yi ci benn bataaxel roo yépp suñ borom def leen ci benn registre mu ne amu ni dafa ngaloo xeer wi ñu wax al ajrul aswa ni ko ngaal mu nga yàlla daldi ko koy sol mu wann ko mu ni képp ko xam ni ñëw nga fii ci màkka aj néegub yàlla bi fóon al ajrul aswa ajrul aswa bu yowmal xiyaamee daf lay témoin mu ni yowmal xiyaam moom sëy naa liiw yowmal xiyaam al ajrul aswa suñ borom da koy saxal ay bët saxal koy nopp mu taxaw buntu bis penc di xool képp ku ñëw mu ni suñ borom diw mii de amoon na kàttanug aj mënoon naa aj moyen yi dajee na ci moom ba aj si na seedeel naa ko ni ñëw na ci néegub yàlla ba aj si na suñ borom ne aj kon doxal dugg àjjana mu ni diw mii nag moom mënoon naa aj amoon na kàttanug aj
waye nak dal lan kon bañ aji man gisumako sun bal ne kon jaral fi dem safara wali asbila muni kon kay amna ndariñ am lor sayna omar tanya budé lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo mo da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti wat sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon première source bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ci yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa dal di wañu ko at fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gan yi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggey bi mo doon liggeelu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamale fa waxtaan benen yoon inshallah taala sunna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nekk a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngor inshallah taala ñu leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal la ko ca te jimmi yalla subhanahu wa ta'ala tax inshallah wa ta'ala daara jigeen ñi ni ngeen ko xame tambali na depuis gamu ga moy bok na ci lima xagn jot lol xam ngeen jigeen mum dafa sensible bok na ci lima xagn jot lol waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxe sun borom tabaaraku ta'ala sak ko ci gidin ni tahawunu ala albir wa taqwa dimbulante ci lu ju ragal yalla te ki wul ni nit ki day am alarm rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam te dem yalla bi domi gilit ni ñu leena wara yar ah ma bokku ci ñi yalla natto may jema xam le tere bi waye bokku ci ñi yalla natto ñuy jema yare sunu kem tulay katan ci njabot gi fi ne ni mako yag waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajje wala seeni wajur xawma len wonam joxe loxo sante wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytanem wal elna yalla nangu jeffi def ko ci sun tere jeff ñi nga xamni dañuy domp seenu ñak diko ci duggal fepp ci am wu ci am do nga lek alquran giñ fi jang yi wayawmal khiyam yalla bu mu la ump donte man nañ leena wañi ci baram ñi leen di wax jere ngeen jeuf jazakumullahu khair jazai yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jeuf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jaynaba sa ni nuyu sama xarit ba serigne kossafal ak mbollem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan wote ñu diko wax serigne mor mbeng bari won lu muy wote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wala amna rakam gi ni fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nekk dana ma yënni fi addiya momit way juroom daf fe bayyi ko way juroom wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi barakati cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlërenti won ak ñun ci émission bek daara ji faté wuñ ci kenn nga ñu dégg nak mëna am waye taxul ñu faté ci kenn nañ leen daal ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëmmi yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama fiqku nak yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continue di la ko ñaanal rek ba légui seen tour yaangi fi ñu di leen ko ñaanal te jëmmi yalla ji dong tax ak seenu taxaway kon nak ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokkel ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ngi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juroom wu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ñu ngi ñaan
taxaw gi muy taxaw wajuram wowo yalla yalla yalla bu ko njariñ la umpu inshallah taala dina ngeen jëf señ moudi yaw sama digënté yaw ñepp xam nañ ko nima ko faral di waxé buñ ma doon wañilo ñima gëna bëgg ci kaw suuf nga xam ni buñ sañoon tant duma xuri bu may lim bu ma tambali wu ci yaw duma né ben yaay doon ñaar bu ma tambali wu ci yaw yaakaar naa ci yow la ñu tàmbale waaye ma tàmbale wut ci ma ne benn yaay doon ñaareel ba yëg naa sa bëgg ci man sa fonkeel sa jàpp te jëmmi si Ahmadou Bamba ji doon mu tax nag radiallahu anhu loolu yëg naa ko bu baax a baax yëg naa ko bu baax a baax ñu ngeen di wax jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyri jasaa yi di leen tuubal te di leen jégglu gëja amuk émission bi gëja amuk émission bi lu daralul ku yokk cere yokk ñeex rek la waaye yéene jaa ngi fi bëgg gaa ngi fi parce que bu amul rek day fekk li ko waral mooy gàllankoor responsabilité yu bari yu tegee ci sa loos te mënoo koo ñàkk a bañ a taxawee loolu doon ko sabab loolu doon ko sabab ñu ngi wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

juddu ba am nak liñuy tuddé khabol am ijaba bu ñaané yalla nangu bu ko woyé mu wuyiko koku légui mo fagu ak wilayatum waye lim doon def ba am wilaya gi bu ko bayé ñakkat ko lim doon def ba am wilaya gi bu ko bayé rek ñakkat ko dootu ko amati wilaya gi day delu fam néw mom la daan misalé ni ni melni waji ñew di gasup ten di gas ba jot ndox ba bimu joté ndox mi légui kon amna khabol amna ijaba bu bëggé naan tank naan bu bëggé foot kenen ko mar man na la may nan nga naan kenen ko bëgg foot man na la may nga foot waye nak gis nga ténam bobu sa bu xeyé nakoy waqali dé wala bu ko waqali wu suuf si naaw di ci dem sa bu xeyé ti bu loxam suuf sotti ca bu yagge ten ba sakkat dootu am ndox bokut nak ki nga xam dafa juddu walé wilaya koku la misalé won ni mi ngi melni dex gi rek dex gi mom du yok du wañiko fim nek rek lay ne du yok du wañiko dex gi du yok du wañiko fim nek rek lay ne koku moy ci juddu walé ak wilaya bu gor gor lo nak man na yok dina bi mu juddu walé wilaya gi mu nepp nak moy mu jang alcorane wattu ko jang sharia pek ko soobu yoonu tasawuf man na dem ba nek geej nga xam ni waxuma la mom ci bopam di meuna label kenen di meuna taxel kenen waye legi sax ku duggati ci biram mu soppi la geej mom lu dugg ci biram mu soppi la day mujj mel li geej dara dootu ko soppi te lu dugg ci bop biram mu soppi la geej dara munu ko soppi moy dal bu mala ko don misal kamis li seigne touba mom ken meunatu ko soppi te ku jaxaso mom mu soppi la seigne moussa kenene walli day walle sang day sangé ñu saka rahimahullah moko wax waliw day walé sang day sangé seigne touba ni kon nak watlum duawum fo tollu na ngay dem watlum duawum fo tollu na ngay dem di sakku ci ñom ñaan mune kun sa tabaruki bul deñ mukkit nak kun sa tabaruki min bul deñ mukk nak di barkelu ci ñom bul deñ mukk di barkelu ci ñom nit yalla yoy walli yalla yoyu xarit yalla yoyu bu lañ di barkelu ci ñom buñ nané ba dess ngay jaay intellectuel la ba tax nga nan buma nané dess wi mbaal xawma ndax señ bi da febar wala nangam kon du jarmé nan dess wi ay ca niko ba wutul ay ca ngay xam barké dé kun sa tabaruk na ngay barkelu ci ñom fo toll buñ nané ba dessal barkelu ca buñ lekke ba dessal barkelu ca way kat benena al barakatu lil mutabarikina kuy barkelu moy massa dajje ak barke barkelu kat bo gis dana massa dajje ak barke al barakatu lil mutabarikina barkelu kat bo gis dana massa dajje ak barke al barakatu lil mutabarikina waaw yalla xamnako bay sam dafa ñew gané ci ku ñi wax soxna nday wad ab jigéenam la feulé ci Dakar xam nga ngan yoyu dañuy togg xéti togg yépp sal bi lañ fa tek ci xéti ñam ndawlu ganar gaangi fi ndawlu yapp ganar waangi fi ak ndawlu xar wala mo xam ndawlu nak la geneen ndawal dal gu bokku ta ganar salasi nangam si am bol bo xamni ceebu jëna ci nek ceebu jeun li xalé yi wax ceebu jeun penn mbay lu tax ñu santale ko mbay nak bol ba ceebu jeune ci ne ñi ne ci sal bi ñepp ci yeneen bol yi bakane yi liñ sukk ma gis baye sam wacce ci lal bi sukk ci bolu ceeb bi man ma joge fa neewon ñew sukk fi mom muni ma jet mustafa de mal feete ki ye mo gëna ki maniko man bokk yow moma gënal adina ak li ci biiram muni munadi mu ñu ma lu tax maneko imam khassali neena man akala ma al maghfuri ghufira lah ku bokka ku ñu jéggal yalla jéggal la wa bil qur'an al hasib xam nga num def dank ko ci yeb sukki ci jeen ji sotti ci sama kan ma bokk ak mom bam jog ma redd sama loxo mu wër ndab la ma barkelo al barakatu lil mutabarrikin ci keer soxna nday wad
ci keur soxna ndey wad li la xew fa la xewé won radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ci keur soxna ndey wad waaw waaw bal nit ñi wax rek képp ku leen déglu jox leen sa nopp wallahi gisuma la mbaaw rawati na sun jamono bi rawati na nak politiciens yi nga xani gëmunu dara yaqal la rek ñu nan serigne ci li serigne ci la yalla du maye di nangu serigne touba neena kun sa tabaruki bul dañ mukk di barkelu ci ñom ñu nek waaw barkelu ci nitu yalla yi lan lay jur mune fa tasdadul huda day taxa doliku ak njub day taxa taxé fa tasdadul huda day taxa jup day taxa taxé barkelu ci waju bax day taxa jup day taxa tax mba xam ngeen ni nitu yalla yi bala ñoo def dara ci seen gemmi amna tur yalla wu ñuy tuddu kenn bokkuli ko ak sa morom kenn mën nako baña bokkale ak sa morom amna ñom ñoo xani bala ñoo lek ismulail ahsam lañ ñi tuddu am ñom ñoo xani bala ñoo lek bala ñoo ilaahi ilaahi

Ousmane defati na la neex yalla ba fajar ba fajar way way allah akbar ba fajar waji ba fajar ñu noddu fajar rek Ousmane ñew ci jakka ji bim ne ba xañ dugg rek yonent bi ni beurep jog taxaw ne ko ya Ousmane mu ne ko labbayka ya rasulullah mu ne ko ma darra Ousmane ma fa'ala ba'da al-yawm wallahi Ousmane yalla xamal na mani bisni tay mënu to ko def lu ko nakari Ousmane yalla neena mënu to ko def lu ko nakari ci kaw suuf yow Ousmane yalla neena mënu to def lu lay lor yowmal khiyam ma fa'ala ba'da al-yawm do to ko def mu Allahu akbar ah man mi nga xamne de man sax nekuluma fi Seigne Touba man mi nga xamne nekuluma fi Seigne Touba ci misal manam dal duma khalifa am la bëgg wax ni man fuma ne Seigne Touba la fa neel la waxon waja waja ba mané waw dama bëggoon ma ak yow légui comme yow dañ lay wo ay conférence te da nga nuro diiw légui su ko defé buñ ko dé défalé té tiant bu mo mënta dem yabal la buñ bo yow ci conférence ngay def boy dem wo ñu and mané ko yow fo jëm sa poste bi la fa yob man fuma jëm Seigne Touba la représenter yonent bi mënu ñu and waye dama ni man ñi nga xamni rek man nga xamni man ci misal sama yon niwu kera buma déggé ni espace bobu nga xamni bu doon suñu jamono bi di ñaan way law daq way daw laq ñu fa lañ laq ju won ba ndox ma nango seeni kër espace bobu buma déggé ni borom jox nako addié Seigne Touba muy Serigne Seck mi wallahi kero sukuna ñaanal ko yalla té bu mako mësé gis ñaari yoon la kat ñaari yoon la ko mësé gis ñaari yoon waye julina ñaar raka ñaanal ko sama borom moy lama waxon ci kërok tiwawan nga lama waxon ci kërok tiwawan dama mësa tok wéru gam Cheikh Abdul Aziz Al Amin ma dégg muy jambat talibé ni len ay way yeen talibé té ngeena def ni mouride yi man bu gamu joté talibé dañ may bëgg ray ak awma bass awma bass awma bass té man gis na magaluk Touba ben mouride du laj serignam bass wallahi sayyidallah ma tétiss ni ma dégg lolu fima tok ma fas ci sama xol ni ak an neexon ma am alal ju toll ni ji jili mbay am wala ji njuga kebe am wallahi dina dem tawan tabax fa kërou gan wallahi dina dem tiwawan tabax fa keru gan fi sabilillah ku gamu seti dal fa kero li la wax yag na de ay ati at boba ki fi nekkon ci rew mi ñu nan ko Macky Sall boba nekkul president rew ndax limi wax dafa yag dama bu joomul jamono Ablaye Wade la ko don wax yu mel non ñu dem ba mom mu ñew lama yene won ci sama xol bi mu def ko muy dem tabax keru gan tiwawan ci la waxe won ni ma ngi lay watal ci yalla ni sa tay juni su suba koy dak xuma fo nek dima deg musuma la gis waye yow fo sa tay juni suba koy dak waxuma ko ngir parlo sama fu ci politique waye wallahi fo nek xuma fo ne ci kaw suuf bugguma ko sax xam waye dama ni baye bo nga xam ni sa tay juni su suba koy dak la kula gasalum pax mo lay ci jitu nitu yalla du tiaxan ken du ko liggeel di torox waxuma nak cheikh muntaha mi fi nekkal seigne touba sédé ko ci fi nekkal alhaji malik sédé ko te ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñoñu ken ku ne ma deg ci sa nobbi ken netluma muni sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal seigne touba ki wax ko ken sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal alhaji malik lolu mako deg kon nak dana ko sédé te yalla tax dana ko sédé té yalla tax mag ñi ku leen war mal yalla war mal leen ku leen leggeel yalla gëreem la dañu fekk fu dara niwul ñu def fa dara ba ñepp bëgg fa bok sehun bamba neena wa khila in adra yawm al bari wa durriba sirata fawkha an nari wa kabada al warral jawwa والقمة نادى مناد أين أهل القطمة للمسلمين فعجبوا أجمعين فيؤمرون للجنان مسرعين

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إذاعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بك أوديتور راديو قصيدة أونلاين دلو سيرين يرن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal li juroom waxtu ca réewum Italie. Ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, ndokkel leen ci and gi ngeen di and ak ñun jotaay bi. Ginaaw bi ñu sant Yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu bëgg waxtaane benn tomb, benn mawdu bu ñuy wax ahamiyatu nasiha fi lislam, importance layante biir ci lislam, njariñal layante biir ci lislam. Mu njariñ loo xam ni yonent alayhi salatu wasalaam soññee na ca miraaran. Ulamaa yi nag wuute nañ ci ndax annasi'a fardul ayni la wala fardu kifaaya la. Fardu ayni mooy loo xam ni kenn ku nekk moo koy defal boppam, fardu kifaaya mooy loo xam ni bu ko ñenn defee mu wàcc ñenn. Lenn si borom xam-xam yi dañoo gis ni nasi'a fardu kifaaya la, ñenn ñi gis ni fardu ayni la. Nasi'a mooy lan? Mooy layante biir, layante biir. Layante biir nag buñ ko waxee dan laaj ci laaye biir xam ci muy laaye biir, lim koy laaye biir lan la. Ndax du caagi nu ni koo dajal rek mu laaye la biir nga jël lam la laaye biir déedéet. Ndax am na ñoo xam ni xamuñu lan mooy laaye biir, xamuñu lan mooy laaye biir. Ndax nit boo koy laaye biir da nga koy laaye biir li koy jariñ àddina di ko jariñ àllaaxira. Te dañ koy laaye biir rek njariñ lu teew tey tey te nekk intérêt personnel. Boo gisee ma ni ahamiya bi mu am, importance bi mu am ci diine, moom laayante biir. Yonente sallallahu alayhi wa sallam moo seet rek ni addiinu annasi'a, addiinu annasi'a. Lu tax mu def ci addiinu ak annasi'a mu maxrifaal ko, def ci alif ak laam? Waram xam-xam yi daañu wax ni li yonente sallallahu alayhi wa sallam waxee ni alxajju arafa, alxajju arafa, aj dëgg dëgg dëgg mooy arafa, aj dëgg dëgg mooy arafa. Te kenn ku ne xam na ni arafa dong du aj, wër kaaba ci aj la bokk, dox safa ak marwa ci aj la bokk, armal ci aj la bokk. Waaye yonente ni aj daal mooy arafa, aj daal mooy arafa. Noonu la yonente wax ni diine daal mooy laayante biir, diine dëgg dëgg daal mooy laayante biir. Noonu la yonente waxee loolu alayhi salaatu wasalaam, diine dëgg mooy laayante biir ngir yàlla, laayante biir. Kon addiisu addiinu annasi'a yaddulu ala anna annasi'atu hiya diinu أو كما خال يدل على أن النسيئة هي الدين لما ندعي في حديث الموي ينون صلى الله عليه وسلم كون نين نديكت الدين دال موي لا ينتي بير دغ دغ دين موي لا ينتي بير واي دا راوتنا مبوكم جوليت دا جي جنا راوتي ناخ جوليت بو نيك دا اميل مبوكم جوروم بن حق يو خامني بو كو متلوت الله يوم الخيام دا نكو باني سي كانمو يالا لاج كو حقن سي موم جوروم بن حق جوروم بن حق يوي حديث لا بو خامني سيدنا ابي هريره moko netti radiyallahu ta'ala anhu yananti bi sallallahu alayhi wasallam neena aqul muslim ala al muslim sita qila wa ma hunna ya rasulullah qala ali sallallahu alayhi wasallam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibu wa isa astanzana man sa'alahu wa isa atasafa amidallah fasannibu wa isa marida fa uthu wa isa mata fa tabih aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim sayna abi uray neena yonent sallallahu alaihi wasallam neena julit bu nek amal na mbokum julitam juromi haqq muniko yow ko yalla yoni juromi haqq yan la muni nga amel sa mbokum julit haqq bo dajje ak mom mom muniko yene ko jam niko assalamu alaykum assalamu alaykum mu lolu akla joko amel de akla jok amel loko mere mere mere boko rombe neko assalamu alaykum lolen mere mere mere bolen rombe nilen assalamu alaykum yomit kasalika luñ la mere mere hakla yo xamni ëlëk boko matali wul dañu la koy laaj
2: motax yenen sallallahu alayhi wasallam daan wax naan bu nit ñewé di wax ak yow te jité mu jité lu salam jitalu nuyo bu ko tontu sunu mag ni buñ ma saane deg hadith te buñ mu ko wax lañ koy wax ci wolof do taxone sunu mag ni bo ma saane ñew set ni jamet seen taw lan ni ana sunu mudu mbay ci am buñ la janni buñ la toroxal xam nga luñ lay wax da jangi nuyo ñu lay fatali hadith yaron sallallahu alaihi wasallam bam do xani bala nga wax ak nit ki niyuko niko assalamu alaykum ko defé billa wa alaykum assalam yeen ñaar ñepp ngeen bok am jam ngeen bok am jam ko defé nga doga wax sa soxla mu kon akla jo xamni amel nga ko bo dajé mom war nga ko nuyu ñeen moy lan moy yene ko jam niko yalla nga yendo jam mi su tay min waysa dahaka fa ajibu bokku na ci ak yi nga xamni amel nga ko sa mbokum julit bu fekke ni dafa am mbek walaw naqar lum ci meuna don bu la ci woyé ni nga sol saw dal wuy jiko ñun dal sa bu la woyé mu ni solal saw dal wuy jiko dala invité agni wala dala invité rer ngant amut ni solal saw dal wuy bi fa ajibu akla jo xamni boko sanki ëlëk dafa la koy laaj ad-dinu an-nasi'a dine day deug deug moy laayent biir muni benen bi def moy wa istahzana wa istahsanak fansah lahu wa isa stansahaka fansah lahu aw kama khala dina waxti wax amé ni sa mbokum julit da ñew ci yow di sakku nga laye ko bir ci mbir nang ko ci dal di laye bir sa mbokum julit da ñew di sakku nga laye ko bir ci mbir nang ko ci dal di laye bir wa isa stansahaka fansah lahu la yaron sallallahu alaihi wasallam sax wax alayhi salatu wassalam lolo yonentou wax alayhi salatu wassalam legui nak sa mbokum julit day ñew di sakku yow nga laye ko biir ben nga janniko ñaar nga gattal wax ja ñet boko doy laye bir bo muytul nga duggal ko ci jeeya joxe misal goor gi ñew di la jambat di gem ak soxnam ñu ko da nga ñak fulle rek wacc ko di yeen ñi bari nañ dedet ndey sama soxna nangam waaw nit mom lo ci xam mu ne ah da nga ñak fulle rek wacc ko da nga yakari mom do nga mo fi jigen dedet lolo taxone sayyidatuna aisha mere sayyidina ali mer mo xam ni wutul ko app wax gi mel ni yaronata sallallahu alaihi wasallam da ñew di sakku sayyidina ali laye ko bir ci digeum ak sayyidatuna aisha ni ñu tumal ci mom digeum ak safwan na ali yaronata sallallahu alaihi wasallam yow muhammad yalla xatalula lula neex tak ci soxna yi te jigen ñi bari nañ lolu rek sayyidatuna aisha mere na ci sayyidina ali karamallahu wajha dir dundum kon bu goor ñewé dila wax jambat ngirum soxnam bul dal li teub rek niko wacciko nga ñak fulle jigen ñi bari nañ dedet bu ko jigen ji diggé man na ci doxé dogo ak yow adina ak al-akhirah tayit mom mi ngay laye bi lolu du sax laye bi sa digenté ak mom wutal ko solution ñaax ko denk ko niko gënalo muñ kazalika jigen ji ñew day lola di sakku ci yow nga laye ko bir digëm ak borom kërëm da terreur yi ba dëkk ma terreur da terreur yi ba dëkk ma terreur mu ñëw di la wax ci nga nan ko tassal bo tassé moromam tak la ci doy fonto dedet du nonu ad-dinu an-nasi'a laye ko bir ne ko yokal muñ rek dana la gor gor rek sétal ba xam xel ba gëstu ñamuy laqut di leen séti ñamuy laqut di leen séti fexé la xol seen comportement ñom ba xam ni ñu mel comportement bobé bu ko diiné ba nit nga xamni loolu dong la sa borom kër di wuti fofa nga fexé mel nonu ci kanamam bu ko diiné ba nit wala fi ngaay dañay faral di lebu ni bakkan jam la bëgg bu ko mané am waaw bakkan jam la bëgg bu ko mané am bu féké ni yow jamono bi ngay sornalé wu da nga daan def ba def luñu leseñtu nga daan def ba def luñu leseñtu légui nak am nga place ambossé nañ la nga ni faax lu suñu mudi mbay ci am wacce nga ni sa dom da nga jox ko andi mayal sa baye ndox jox ko andi jotali ko andi man ndax andi sax tang na dedet jogalal sa bop adim an nasi'a nang ko laye bir mom soxna fofu dila dis problem di gem ak borom kërëm laye ko bir bu gëna gor gorlu gëna sokk jomam bu nitti nak gëna yaatu te wañi firangem bu fekke dafa fir nga wax ko dal wax yi wo xamni dana tax xalam delu ci bu delu ci wat xalam tok continue ak seen waye boko ne gor ñi bari nañ laye wo ko bir kat laye wo ko bir rawati na nday sa dom bayiko keur borom keureum ñew sa keur ni la yaay dal man son na diw li diw la ñu ko di day doflu fofal fi dem ñu mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa ngen andi di dof sey bayam fa ak yaay liko waron du lolou bay liko waron du lolou xam nga len waron may ko ndox mu sedd mu nan du na muni safaru bonni ak yi sa jëkkeer ji bonni na mo gën safaru bax yi yow xass nga tabbi ci mbir ni ba nopi kana gisoo man ni sa nday lay lima daj sa keur bay do ko daj fa nga nek te nga gor gor mu ndi xam nga ni ñu rek tax nga juddo ci sa ron tanki bay waye suma mu ñu won do fi juddo dal di daw ci boutique ba lepfa libaru saaku saabu fukki beremi jar tasu kafe ëmbal ko niko ayte dalal dem bu kenn yëmni ñu woon gi fi nek bu kenn yëmni da nga mer ba ñew fi mag ni day non lañ daan sakule seeni dom barke non lañ daan def ba seeni dom am barke nga xamni da ngay gis mag mu di jaaw dani bi lay buru won ak sama yaay kon de sey bi duma fi bi jaawé ay buru won ak sa baay kon de sey bi duma fi bi jaawé waye ndey legi mom da ngay ñew rek wax saw nakar kenn xamul sax num démé bala xam num démé xam nga lu muy jëk wax ha di day dof doflu da na xamni man joxumako mbam bu ñu mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa sey bayam fa ad-dinu an-nasi'a la yakubir li nga dund keur bayam ba jur ko fi la yakubir rek li nga dund ci ay problème keur bayam ba fay jur ko fi soko laye bir dana fa tok ba jur fa lu ni nem suko defé ni say problème jexé ay problème non lay jexé kon laye ko bir kon bu fekente ni jigen bi sey dafa ñew di sakku ci yaw di ñaxtu ngir du gem ak borom keuram dedet batu tasal bu mu fa jip waxtana lak mom ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a waye amna ci goray ño xamni billahi bo xañon da nga nan ay waliw lañ amna ci goray goray yo xamni ay waliw lañ waliw goray jigeen yi la wax de amna goray jigeen yo xamni man nga wax ni danaka ay waliw lañ wallahi fu seen dom tok seenu njambar moko fa dit amna ay jigeen yo xamni seeni dom dañ leen di tak taxawal ci kay ñaanale ma baat mu ni de duma ko massa def ci adina de man mi sa nday musuma ca jaar wala fi ngay neena bi ngay fay di ñibbi sa kër baay bu fekke kilo nga buñ la fayar ci ba nga delu ci genwa liver ngay doon wa mere ba fay dem sa kër baay bu de kilo nga buñ la fayar ci ba delu ci la genwa liver ngay doon kon togal ñu waxtane ko rek ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a gorgit non la ki nga mera nan ko budu won ak man balay jere sa keur bay bantu balay la upp subhanallah tek nga fa kuko gëna sew ni bantu balé tek bo jox won milliard duñ la ko jox ñu rakam ju goor ba magam ju goor milliard boko fa joxé won duñ la ko jox kon amna lu tax ñu jox lako ad-dinu an-nasi'a moy nga laye ko bir ad-dinu an-nasi'a ya ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu da am ben talibem bu ma sa ñew ñu ko man de sama ñaari soxna yépp dañu fay dem seen keur bay ma bëggoon bu fekkante ni man ma defaro gut ma delu ca daara ja nga defar ma bu ma defaru delu ci yor leen señ Touba ni ko ndax ba nga fa demé a señ Touba dañ ko bu fekké ni day bañu démé top nga ci waye nang wu ñoo ñew sikk fa ci ñom la nek bañ démé jëli nga leen waye nang wu ñoo ñew mëna mu ni sikk fa ci ñom la né waye bu fekké ni bañ démé jëli wo leen sikk fa ci yow la né sikk ci ci yow mi la né degina ci ay ñett li neena masna wo men mbolo mu goor ak mbolo mu jigen dal ni mbolo mu jigen nañ ko fete chamoñ mbolo mu goor mu fete ko nday jor ñu waay yeen mbolo mu goor mi ndax man ngeena mu mbolo mu jigen ne ñu yalla téré ñakay kenn mu leena muñ nga yeen mbolo mu jigen ndax man ngeen mu mbolo mu goor me ñu yalla téré ñe kenn dalena mëna muñ muni kon nak nit lu meunta mun da koy muñal ngir yalla kon muñalante len nit lu meunta muñ da koy muñ ngir yalla kon muñalante len da koy muñal ngir yalla wa nit lu meunta muñ da koy muñal ngir yalla kon nak muñalante len muñalante din ad-dinu an-nasi'a muni kon sa bo xamne nit ñono ci yow da bok ci ay akam bu ñewé ci yow di sakku nga laye ko biir nang ko laye biir lu koy jariñ benen bi gi def moy wani sa'ata fa amidala fa samitu neena bo toge ak sa mbokum jullit mu tesli bim tesle ba nopi nga deg mu sant yalla ni alhamdullilah neena ndokel ko ne ko yarhamukallah wala nga ne ko yaghfir lahu lana wa lakum yarhamukallah yahdiyakumullah yaghfir lahu lana wa lakum neena lolo akam la de akam la de lay lay da ngay toga ko gulu tesli ni alhamdullilah ah jangul sunna laye ko biir da jangu sunna rek laye ko biir amna xessa bu ñu netti ñu neñu seigne touba la ñu neñu cheikh mahmoudoul basir la ñu netti ni seigne touba la dañ ni seigne touba dafa ma sa toga len ci talibi yi dal di tesli ni alhamdullilah talibi yi ni tel ruf ko wax ya xamukala mu delu tesli wat ni alhamdullilah talibe yi ni cell ni ko ko wax ni talibe bi mu togal te mu ko ko wax yow tan moy so serigne ci cheikh si ni na xana serigne diou sangam ni ko xatal wala men nga xatti ci benen serigne ci jangalu la diine kat xatal tuuti benen serigne ci jangalu la diine la jangalu diine buma tesli ni alhamdullilah di nga ni ma yarhamukallah bu nepp ni cheikh mahmoudou basir la dañu cheikh mahmoudou basir dafa togal mbolo ci len ci tolibe yi tesli ni alhamdullilah nepp ni cell mu tesli wat ni alhamdullilah nepp ni cell ni beurep ni bu suba yeen nepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna bu suba yeen nepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna sunna moy sa mbokum bi nit dang ko amel haqi bu tesli ni alhamdullilah meni ko yarhamukallah bu tesli ñet yoon nak ñentel ba jëru nga koy wax yarhamukala xamal ni da soj ne ko samaay dima wuti am rat mbam ngeer te baxal ko sa bu disle ben yon dal ni yarhamukala ni alhamdullilah ne ko yarhamukala mu tisli wat ni alhamdullilah ne ko yarhamukala bu ñette ne ko demal faju yi da nga soj jëru nga nan ko yarhamukala da dem faju yi da soj wa isa atasa fa amidallah fa samitu wa isa marida fa udhu neena bu fekke ni bok na ci haq yi nga amel sa mbokum dimit moy bu febare nang ko seti bo yegge ni tawat na solal saw dal dem seti ko ñuko massa ko massa way sa mata fatabihu bo degge ni fatuna solal saw dal and ci jagga gunde ko bañ ni denc ko ay aqla yoko amel yo xamni bu fekke ni amulo ben galankor bu sharia nangu boko ko xagne bu ëllëgë yowmal khiyam man na taxaw laaj lako ci kanam musul borom rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana kon ad-dinu an-nasi'a din kané da bok ci diiné layent biir da bok ci diiné na fekk nak ci ngay laye biir moy nang ko wax deug ngir yalla ko xamni bu ngi koy wax say daray intérêt nekku ci yalla rek tax nga wax ko tabaaraku wa ta'ala nit ñu bari légui nangotu ku leen laye biir ndax ñom seenu laye bir dañuy bëgg ta mu nga wax leen lañ bëgg dégg ñom la leen neex nit ñi bari légui loolu lañ bëgg moy dé leen wax li leen neex rek liñ bëgg dégg alcorane nak waxut loolu alcorane dañi bu ngeen di layanti bir na ngeen layanti bir ci dëgg wal asri innal insana lafi khusri illa allatheena aamanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr lool alcorane wax layanti leen bir te tek ko ci dëgg wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr waye digeen di ñew di la kalam ak borom kërëm da bëgg nga wax ko lu ko neex do ngi ko yow kay te borom kër bi mom dafa doy waar mom da soxor mom da melni mom kay man yow kay bu mo doon yow kay jambar la fa baye batay waye bu doon keneen ay bu doon diiw kon batay tax na bu yag dedet lol du lay biir lol du lay biir lol kay yok ci xarmé karaw la comme niko gaay yi waxe waye lay wo biir da nga yok ci xarmé karaw da yok ci xarmé kaw waaw ñu nga xamni dañu yor ay daara di ay yare kat danaka juroomi dong yi ñu la andil juroomi dong yi ñu la andil ñett ñu taggo nañu ak mu soxna ma la men warna ru so tok xey ni ko mayna la baat lolou dal goor war na ko rus ak lum la meuna def nak ak lum la meuna def fiir na lu lako waro ko ko may lum ma la mel rek bolé ko ak lolou te muñ rek gis do na ñew yalla ñew ngiram motax yenen sallallahu alayhi wasallam ne li yalla gëna bañ ci lim daganal neena dagan na de waye ak ko bañ dina muñ xey rek ni jigen fasena la ndawul yalla bañ fekk ñi demandé wut ñi demandé wu fekk digeen je demandé nak goor gi mom amatuul taxé motax sallallahu alayhi wasallam ñeen digeen ni nang leen di laye biir kep ko xey ni borom keur may ma baat neena ñu xol li tax nga ñaan baat dara yi sare amiku te dara neena yow mu xiyam xatu aljana do ko mus xet ga do ma waxuma aljana ci mom baye xet ga te xetu aljana doxam juroomi temeri at xetu aljana di la xej doxam juroomi temeri at la bo fa tolo xetu aljana tambali la xej ñu yow jigeen di xey demander baat te tego ko ci fenn amna ko xamni fiir dong fiir rek fiir kep du leneen ci fiir fiir dong waye reflewul fiifut marut amna ko xamni bari titer dong bari titer rek waye reflewo fifo maro bari titer rek amna ko xamni ndey ja di beug nga yor domam yorale ko sa loxo jotul fa gannaaw dina li tax sey kon nak laye ko bir ne ko li mbotta don dinde ba kay doonum kuy bu ca jàppee mën a dem la nga daan dunde yow yaay ba ma amagul borom kër ba kay am borom kër yaay boo ci jàppee mën a dem dangay gis jigéen joo xam ni day wax borom këram ñey ñu ko man damaa bëgg a yor sama yaay amul ku muy man maa ko war a yor ana say càmmi yow sari asant la nga yor sa yaay de jigéen sari asant ko mu yor kenn jigéen sari asant ko mu yor kenn kanaa def la man rek ta ba say càmmiñ moom la lislaam wax ni nañ yor sa yaay say càmmiñ moom la lislaam wax ni nañ yor sa baay say càmmiñ ah man nag lislaam laay wax de waxuma jamono ji fii mu toll jamono ji moom ku liggéey bokkoo ku amul bokkoo waxuma loolu man l'islam lay wax ad-din an-nasi'a nim ko faato war nga ko topi al-quran daf ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum yeen julit ni ay frère ngeen layanti len bir sen digeen ni ay frère ngeen li ñu laayanti biir seen diggante laayanti leen biir mooy dimbalante leen kon bokk na àq bi ñu ko ameel muy juróom benneel bi mooy bu faatoo nga man caa dem nga sol saw dàll dem topp jàdd dem ca denc ba moo gën a farataw sax dem ca dij ba dem ci denc ba moo gën a farataw dem ci dëj ba boo ko mënee soo mënta dem ci denc ba rek nga soog dem ci dëj ba waaye nit ñi sax nag dëj lañ gën a farataal denc ba di gisuma ko ci saa dëjub baay wala di gisuma ko ci saa dëjub yaay waaye saa denc baay mbaa saa denc baay moom romb dëj ba rek lay lijjanti xam nga dëj bu lu tax mu di ko lijjanti mooy xëy na koppar dana ca bàyyi ko waaye denc ba nag moom ay ñaana fay bayiko ay suratul ikhlas ay ayatul kursi ay yasin ay amanu rasul pour yalla djegal new bi pour yalla djegal new bi bobu nak interest wul danaka ñi fi new bi bayyi ñi fi new bi bayyi mom danaka dij ba len interest rek waaw ndax jahal yi dun yi nga xamni señ mudou mbay cham dana ko jahalé ko defé mu ni ah mo man ñu ñu sa dij bayyi ba dé ay ñu sa denc bayyi fekk denc ba na nga wara nakar lu tax ñu wujje te denc ba ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a ndam ko nak ay frère ngeen laayante len bir sen digeent innama al-mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaikum bayna aqwaikum leg leg nga xol ci réseaux sociaux yi ben way bu xey ni teul rek tik program neenaay day laay bir nit ni rek musiba doom mu leen di waxal musiba dana ko wax ci kanam lay bi dafa amu yoon ko jang l'islam moko man maga yanantu sallallahu alaihi wasallam kera bu waxe addisam bo bi ni ad-din an-nasi'a sahabatul kiram dagn ko ni khulna ya rasulullah liman waaw yow dagn ñu digal ni dina lay bi wa legi bu ñuy lay bi nit ki fu ñu sukkandiko ci lan lu ñuy sukkandiko قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأحمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم يونس صلى الله عليه وسلم نينا يوم ميغا خامي نيت دا فا نيو دي ساكو تي ياو نلايكو بير نينا لي نكاي لاي بير نينا مني تانكا جيكو تي واخ يالا كوبس لا بير سين كاي جخ منان كوبس لا بير بين كو نرا جخ منان تانكا جيكو تي القران تي واخ يالا kopum la bir bi nga nara jox waji ndax boko joxut kopum la bir bo tang ci alquran bo muñ ci mu daw biram yalla nang wok dina nang ngokol maglum nang ko tek ko dagan nak waw yang koy jox kopum la bir bo xene da nara daw biram ndax buy dem di xaj ñar dedet neena kopum la bir bi ngi koy jox tang ko ci alquran mune ko buñu démé ci alquran kërku ñu ko fëna mune wali rasuli ngeen tank ko ci wax yonent sallallahu alaihi wasallam wali rasuli kon dëgg ñun kopum laay biir bi nga nara laay biir suñu mudu mbay ciam mune delul ci wax rasuli laay nga tank ko ci wali rasuli ñu walé kuma démé ci qawlu rasul sallallahu alaihi wasallam biir biti xol gisuma dara numa ko te manal lay bir numay def muni wali ahmatil muslimin wali ahmatil muslimin wali ahimatil muslimin nam ko noy defa nam ni ko delu ci gulit ni nga xamni moy kilifa diine yi lañ wax ci lu bax wali ahmatil muslimin ñu tawax ak julit ñu ñu fay julit ñu lañ wax te tek ko ci xam xam delu nga tank ci koku laay biir jox ko mu naan ni way nak wa amatihim bu par par lo de bu fekk ni waji li ng ko nara laay biir pour mu jariñ ko sidi allahji malik ko wa nga di ab murid bu ko añaane ni ko allahji malik neena radiyallahu ta'ala anhu bu fekke ni cheikh abdou khadir jilani ko wa bu añaane ni cheikh abdou khadir jilani neena bu fekke ni seigne touba ko wa bu añaane ni seigne touba neena bul par par lo de touba neena kassawa kassa donte tidian nga te xam nga ni waxi seigne touba la te boko waxe waji dana ko jariño ñu wax ko waye len ci asatif yi dañ nan waji bax neena ñu seigne touba wax te lam wax di lu positif gañu bari buñ koy netti buñ ñu wax ñu ngox mukk ni seigne touba neena dañ nan amna ben borom xam xam bu mag fi ci senegal bu bax neena ya soxor ya ini ñal señ touba radiyallahu ta'ala anhu neena lum lay wañ ñal sayyid alhadji malik neena lum lay wañ wali ahimati muslimin tuni fay diine nga dem ca yonent neena la bir bu am jareñ fi do nga la meuna bayiko ci ñet yi alquran wala waxi yonent wala waxi borom xam xami ñetti ko ak yoyu ci ñetti was la wa ci ñetti was la ñetti ko ak yoyu rek am ñu xam nak buñ lay laye bir buñ tank ci alquran buñ tank ci soom rasulullah buñ tank ci soom ahima xam nga ci soom ko ñu tank pour laye le bir iblis na'us billahi min iblis wa man ma'a na'us billahi min iblis wa man ma'a ñom ko ko iblis la ñi tank jox la waaw iblis yalla binde adama alayhi salam ak soxnam sa hawa dal len di defal ben procès wa xamni man nañ ta bindu ba kay faatu bindu ciona ñu am naqara ñu ciona duñ am naqar iblis fekk len fa ni len dama len di laye bir ni ngeen di ko rek jabar yeen ngi ni am ben procès bo xamni ben procès foyer la da ngeen beug produire ay wallu produire ay doomi l'islam mo ngeen beug produire wa ni ma xam ngeen ni espace bi leen yalla indi espace bi leen yalla indi amna den garab gu fi ne go xamni neena len bu ko seen loxa laal añana tax mu wax len ko yalla da leena añaté ndax lol do moy manata seen projet bi réussir laal garab bi rek moy tax seen projet bi réussir légui nak bañ ngeen réussir mo tax mu laay nan da len di laay bi ni bu len laal garab bi waye man ma len di laay bi seen jariñ mi ngi ci laal garab bi Quran misal nako waswasa lakuma shaytan قسمهما إني لكما لمن الناصحين سورة الأعراف إني لكما لمن الناصحين نينا سيطان دا فا نيو ني دا لين دي لاي بير با اندي لين سيك اندي لين دوتي ني دوتي لي لين يالا واخ ني لين بروسي بي اسباس بي انفيرونمون بي مان نين في بيند با خي دي bu ngeen am ciona waye nak environnement bi amna ben toke bu fi ne bu len ko laal toke jaangi ni neena shaytan ñew ni len man dama len di laye bir waye gis na shaytan xam nga num defa di ta bole wat wat fa gëna ay ci magu yalla dama ci tiktok bi da nga gis ben way bo xamni day wat bay xalangu wat ba supp jale ni len di laye bir fekk lu wax lepp musiba rek la musiba musiba ak bala neena dalay lay bir waaw ko lay lay bir dana wax ni la bu deglu sa ndigalal kilifa kilifa yi dañu tudd muy dox dañu tok muy dox kon bu deglu sa ndigalal kilifa neena dalay lay bir neena waxal sa kilifa niko man bama lay bamay djeblu ci yow adina taxut sama adina bayima ma reglel ko sa bop al akhirata tax ci al akhirata bo demé sa serigne bo sa munu fa tous

naas doom aadama yi daal dañoo jot ni dañuy ñëw rek ni aamantu billahi mani gonga ni dedet do ñëw rek ni ma gëm na mani ahakay muni dina leen nattu ma leen di nattu muni nattu bobu ma leen di nattu nak examiner bobu ma leen di examiner lama ci jublu moy dama bëgg xam ñi nga xamni ñoo degg ñoy nit ñu sincère ña xamni sincérité biñ am seen digg ak seen borom tabaraku taala ñu toll ni dédéw wé duñ ko ci fell muni ma xamé leen ñi nga xamni dañuy wax di wacci yalla neena ñaar ñoo ñu la bëgg xam ci waxti ak ci wax wacci ñom la bëgg xamé tole bi bi mu ñëwé ni sëriñ bi aslamtu nafsi ilayka doxale na la sama digg ak sama borom loma diggal ma def loma téré ma ba lu ya ko wax sëriñ bi sëriñ bi ni la nangul na la ko nga genn nekk ci sa bop sa bu sëriñ bi diggle lu neex sa bakkan kenn du la ci jitu waye sa bu sëriñ bi téré lu neex sa bakkan loko bayyi bu sëriñ bi diggle lu diis sa bakkan kenn du la ci seen ana jaayante ga ana jaayante ga ne nga amana rek waye gëmulo nafiqi te lolou kat na la woor ni du legui lay soga am jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam am lu ñu ñew ni ko yow lañ doxale suñu digg ak suñu borom yonnati ni ahakay nanguna waye ñom ñu ne ci seen bop ñu di leen tuddé al munafiqun lolou moy am ba legui suñu jamono ji ci serigne si da rawati nak suñu jamono bi lu toll mom suñu jamono bi ñu toll yalla xamna ni ko fi seen munaan ndigalal seigne muntaha lay jefe ñi ci ëpp buñu jëf fuk wallahi juroom ñent yépp da fekk la cheikh muntaha digle di seen banex rek waye cey bu téré lo xamni ni lu neex seen bakkan la duñ ko bayyi mu bis bu ni mu téré fi lu neex bakkanu gaay yi bayyi wuñ ko ba légui amna ño xamni ñang koy wutul lu lay nan waaw talibey kay bank nañ seen tank waye seenu xel bank wut lool kay ku ne xam nako ko ne xam na am xel du banku ñin balnu dafa melni virus bi xamna moy faral di daw nonu lolou xamna kon da ngeen ñukoy bal rek mani kon suñu baay yi nga xamni ño yaakaaroon serigne jamononteel ñom Abou Bakar ñom Omar ñom Ousmane da nañ bank seeni tank waye xamone nañ ni seenum xel bankuul de waye sa bu yonent diglé kenn du len ci jitu bu yonent téré ñokay jëk ba ndem dañ ca nek légui yow mi nga xamni da nga gis serigne bo xamni da na ca ñal wa ya ko tudep serigne waye dub serigne légui nak bo jëlé serigne ci nek ci aw ñal bëgg leena yamalé ak serigne ci nek ci aw xal wax deug yalla toñ mënu ko wessu du serigne sepp wolof nday neena bu ñepp yamon am ñu gedd seenu ciir ta dem masna ko wax genn kilifa bu ñepp yamon am ñu gedd seenu ciir dem yalla musta yamalé yalla xamna ko yalla musta yamalé sun borom li dama bëgg xamé manam al farq bayna as-siddiquna wal kazibin ma bëgg xamné ñu sincère ñi ak al munafiquna yi lool ba légui moy continue di wéy lo tax way kat ba xam la ni nit yalla yi ñoo la sun borom di nattu ngir lan ngir yëkëti seen daraja mu ni natto de kerkeran al awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir darajal ko mbata muy kuni bal mu ni kérok la bamba tiñu fa janam ba wettali ko yalla ba dem ma yomba
ngir bëgg ram mu jamono yonen ba tuba aliman bala xamoo di yan ba yan bañu yanul khutba yi ak

dal yi te at nuñ ko moko fab raw gaay yi deug ngeen dibe te tawatul balaaya suratul ahwan la am ci laay aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu sayyid musa ka mi nga xam ni mom na todi kerkeranu awliya kerkeran moy lan moy escalier moy ascenseur bi nit ki di jaar pour dem 10e étage natu yalla yi ci jaamam ni moy escalier len di yegi ci seen borom muni seigne touba nak bam gisee natu bawum len ko deungeñ moy roof ko melum yow rek yekati ni tegg ci sa bop te dem yan bobu nitu yalla yi bari gison nañ ko waye kenn ci ñom musu ko ñeme laal kuñ mësa wax ñeug rek da ngay daw yan bobu kuñ mësa wax ñeug rek nga sam ko saw xil ba señ tuba sax wax na ni biko yannu sallallahu alayhi wasallam feñu fi ci daru khulus xamal nako niko yan bi ngay bëgg yannu day ndax señ tuba daniko man dal da bok ci natu ba ci yan ba moy kuka yannu ko ne ni Abu Bakar ak Omar mel ci yonante bi non ngay mel ci yonante bi bu yonante bi geso gis la bu lambe daj la boko xole gis ko boko lambe daj ko natu bobu kep kuko yalla jox ba nga réussir ko motax biko seigne touba réussiré bu geso daj yonante bu yonante geso daj ko kharak bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam xéñu nako ci darul qudus sallallahu alayhi wasallam bi seigne touba sanni beutam seen mbolo mu ne ci ginnaw yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñu li leen tuddé ahlul badri ahlul badri moy ñi yalla wax ni mba yalla na leen lu ngeen defati jigna leen benn dëkk way do ngeen am moy aljana amul fenen fu ngeen mëna dëkk fu lu aljana yeen aljana do ngay seen dëkk way lolu ahlul badri la ko yalla wax garantie leen ko ahlul badri lu leen ko may pour deret bi yalla dogalé seigne touba gis mbolo momi nga xamni fu yonent bi dem ñokay accompagner seigne touba ni man li kenn gënu mako bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam top ci gannaawam bu lambé daj la bu xolé gis la bo lambé daj ko bo xolé gis ko muni sallallahu alayhi wasallam waaw ñi la accompagner moy ñan niko ñi moy ahlul badrin ñi ñu yëkëti won drapeau l'islam ba munaka man de ci gañi la bëgg bok groupe bobu ci la bëgg bok yalla niko yew groupe bi bok ci doyna war de danaka man nga xni wess na de danaka man nga xni day yembul de ndax la ko don maye wessuna passé na lu koy maye li tour deret moko dan maye li mom tour deret donc moy jakarlok say non di len jam ay xéj ñu di la jami xéj mo ci taxa bok ñu ko ta lolu wessu na ñu seen tuwani fa ah yore marché gis ñu te diko jaay de mi borom bi baraka taala dem ko laajal ba xam ndax amna leneen lum ko meuna wéccé lo xamni wéso gul ndax nit dana yor marchandise diko jaay xaaliss liquide am ku ñew mu man ko ko jaay ci wéccé ko benen matériel mu ni ko laajal ma borom bi ndax ginaaw jihad dong ko don maye te jihad mom wala mbina da xamna leneen luñ ko meuna remplacer mu ni ko waaw sun borom neena amna leneen lu ko meuna remplacer moy natu waye natu bi nak bu ko sabakan atul da ngay faatu fi sase natu la bo xani natu bu tol nin yiñ doon natu yonent yi lañ lay tek alayhi wasalam te lol bu ko sabakan at ñun da ngay faatu te man yonent bi sallallahu alayhi wasalam yow señ touba dama la bëgg mbeggel go xani bu ma sañon weñ sax du la laal weñ ndax bëgg guma la bëgg rek teñce bañu duggu mu ni ko bu gëne mum mako yalla yor ruugi waye bu fekke ni sama borom teel na ma sama ru ci sama bir yaram wallahi sama jom atal nako ñu ni kon ay ca motax mu ni na to de kerkeranu awliya ku weddi li laaj ko khairul anbiya
ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko matami kuni bal yalla waxtu wala tegem nat rek ñaar la ci djublu yëkëti sa dara ja ba djigal la say bakkar seigne touba ni ko man d'accord na li moy sababu yoonu geej gi ben la ci sababu yi ben la ci bi lol amena ginaaw suñu borom gasse nako ak nonam mu wara jamar lok ñom borom xamal ko ni ko nak Touba mom ar nga ko ar go xamni wax deug yalla dootuma yabal ab natum di la fi fek kon da ngay genn Touba lolou moy sababu mu genn Touba dem santi mbacke bari xeyna mu ñew ci waxtaan yi ci suñu kanam waye lu meuna xew moy bu ko yalla gasse ke nonam noni jog ngir tu murankel ko natum bi ci bokku tu muranki bu metti do gis sa mbokk do gis xarit do gis wëllere do gis soppé do gis kenn ay non yo xamni dañ lay ëmbël mbañ yalla sanni xol ci seen xol ñu bañ la mbañal go xamni amul fu mu tambalé amul fu mu yam nat bobu le suñu borom tabaaraku ta'ala tek koko mu daldi xamni nak nat bobu mum fas nako yéene yanu ci jomam ci ngorom ci fulam ci faydam ngir jot ci ñepp gi nga xamni mom lako sun borom bi jaay lolou tabaaraku ta'ala motax bo demé ci khasidam ga day xni bok na ci li tax non bi yobbu ma fa gëna sori ma sori say bok ak say xarit ak samay soppé muni du lenn lu bëgg ma tum rankel rek man yulkhini fil bahri rawma qurbati way fasadni min al ilahi qurba wala qurbati muni non bi ben intention lo nga la amon moy sanima ma sori say bok ni tum rankel ma jema imilie mo doon seen bëgg bëgg mu waye ndekete sori gogu ma nara sori say bok wet gogu ma nara wet moy sama jenga yalla moy sama doliku ci sama borom moy sama doliku ay maqama fasadni min al ilahi qurbati motax sama jenga yalla sax da gëna gaaw gëna yok muy taway tu tariq al kham waxtam ci dayi jojje ngeen di deg mi lolu amé mom seigne touba duko yalla wone natt bi mu wal ko yanu ne deug nga yanu natt bi sun borom niko nak ginnaw natt bi yonent nga yor mom la la natt ma ngi lay wax lama waxon yonent yi lan la waxon yonent yi ali mo salam yonent bi sallallahu alaihi wasallam xex na ñok mom door ko ba dem ba ñem jëm nañ ko ray tanté ko ray ba tay limu la ci tiss ak naqar kenn mënu lako wax waye luko yalla wax fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul ah ya bëgg bok ci borom daraaje yi kat kon baye bo def ni gaaya defoon ba gaayo yalla mune ko ulul asmi juroom lañ ñoy juroom yi gëna jëgé yalla ci ay yonentam ci ay xaritam ci ay soppem ulul asmi min ar-rusul juroom lañ ño gëna jëgé yalla ci mbolam yonent yépp alayhi wassalam nga xamni seen digg ak seen borom amul benn intermédiaire alayhi wassalam mune yonent sallallahu alayhi wassalam defal ni ñom sallallahu alayhi wassalam bokku na ci ulul asmi woné ci bab ba sax dina Musa alayhi wassalam dina Isa Ibrahim no setal juroomi yonentou yeuma limal liñu dacc ci tis ak naqar ak bala sayna isa kagn lako yalla boole ci sayna musa kagn lako yalla boole ci ul asmi moy bako fir'auna sekkatele bam ni ñong ko ci kaw geejgu karang la yalla jël yëkëti sayidina musa boole ko ci ul asmi ndax confiance bi mu am digam ak boromam xamni yalla du war yalla subhanahu wa ta'ala du trahir yalla subhanahu wa ta'ala foko tollu mu tollu la fa ko waral moy ay nonam dañ ko seukutal ba mu taxaw ci kaw geej gi mi ngi ci tefas gi te amul fenn fu meuna jaar talibim yiko yaakar and ak mom niko ina la mudrikul ba xam nga ni noni dana ñu jot raynu musa lum wax
wolu gu wolu yalla tax mu ni kala kala inna rabbi ma ayyi sayhdini mangi and ak yalla te yalla dana ma jox solution gis nga gañu and ak yalla gañu and ak yalla solution xaruñu ko fenn fudul ci yalla rek tabaaraku ta'ala ñu wolu yalla deug deug solution xaruñu ko ci kenn ku dul yalla kala inna rabbi kala inna rabbi ma ayyi sayhdini mangi and ak yalla te yalla dana mo won solution ibrahima kéro bagn ko sané ci safara wa bi nga xamanteni sayyidina jibril feñu nako niko ndax ma way saf ma fay safara bi daniko jugal sama digg ak sama borom niko ko ndax do demander yalla ñaan ko bok mom mu fayal la safara bi muniko xam giim xam sama mbir jëruko yalla ma gëna jégué sama buñu xol señ Touba neena moy bam né ñokké djok neena ay bi la yalla waxanté ak mom bimu waxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul bo beugé bok ci gaay defal na gaañu defon borom tabaaraku ta'ala waxtu bu nek dalay gasse ak say non dalay gasse ak say non di xol ba xam foko tollu ak fum la tollu tabaaraku ta'ala dina ayoba yenn la ci ngin la ko dal ci tis naqar ci bala ayoba alayhi salam iblis won nako lu nek lu mburu leul ci tal dina ayoba dafa bari won wërseuk bari alal bari njabot mborom bu lay natou leg legi ci njabot gi lay doon lele mu natou la ci alal lele mu natou la ci sa yaram leg ayo ba ali salam dafa nekkon santa kon ku manono sante yalla la comme lu melni liñu seigne touba di wo muy sante yalla ayo ba da ko manon lol ba sun borom diko waye santa kon bi tamtaagon bi waxuma nak tamtaagon bo xamni mom ay sabaram la yor di feug di fecc goor ko jiyen jaxaso tamtaagon bobu mom waxuma ko lolou mom ken xamul lum doon ken xamul yor ay sabar goor ko jiyen jaxaso ñi tegg di fecc ñu nan dañuy sant lolou day man xawuma ko ci l'islam xamna dal ci l'islam yi mu jo xamni ndegum xolam fess na xolam mu def li ñi wax du keut lool l'islam xam nako nga xamni bim koy def hala bimu nek diko def yalla du ko ci bindal bakkar waye bu ko weso rek yalla bindal ko bakkar dina jahfar xam ngeen ko te rabbiko sallallahu alayhi wasallam ne ya ma gëna niru ci li yalla bindu lolou daf ko def hal mu kontane ba juk dal di nakase ni wala dox nakase bi mu nakase ci hal bobu dafa laaj yonent wa ndax lima def haram na sallallahu alayhi wasallam ko fi de aramu fi waye fudul fi nak aram na fi hala bi nga tollu ba nakase lolou mom grawul waxon na ni amna ko dan nakase al cheikh salim mani nakase mbobe amul bakkar de waye ñiko ci top ndo nak boole ko ki sabar ñoo am bakkar waye mom ndak seen ba amul bakkar na hal la waxon na ni sayyidina daoud alayhi salam mi daana ndak seen sun borom ci bopam daana waxante ak sun borom ba ag ci halu di ndakase mom sayyidina daoud alayhi salatu wassalam ayo ba alayhi salam yalla daf ko natto mu am njabot am wërseuk waye mu nek nak cham takon ba yalla diko tag ci asmani juroom yar iblis di def fum jaar ci jawu ji rek gis sun borom bind fa nihmal abdu innahu awabun away gatcha ngala ma sama jam bi ñu naan ayoba mum dal cham takon la rek koko fekk mi ngi sant boromam daraja ji nek ci sant yalla iblis añane ko ayoba alayhi salam tan waaw sun borom jam bi ngay tag xomalum def bang koy tag
mune ko ah mom tanta kon la daf may sante fu mu tollu lol la def motax ma diko geureum ko sante mayit mune numi def ba dula san ling ko jox ci wërse ling ko jox ci teranga ling ko jox ci njabot faaw mu sante la fofu ngay xamé ab jam fimna am na ño xamné néna ñi ngi tant waye tant gi gep kat da fekk nu am afiya tant gi gep da fekk ñu am njabot tant gi gep da fekk ñu am xéewal waye am na ño xamné buñu amuti xéewal buñu sante de légui nak suñu borom ni waw iblis yow yaakar nga ni sama jam bi may tag ndax tant akon la yaakar nga ni njabotam ge tax mu dima tant yaakar nga ni alal je tax mu dima tant am na ño xamné buñu amul alal dootu ñu sante di iblis nako waaw alalam ji do nga tax mu dela sante da am wursuk rek am na ño xamné bu dara nekkul ci seen poche kéro kenn du yendo jam ñi fuñ fuñ rek ak mer mu ne ko ayoba nak bokul ci ñooñu de ayoba alalam ji taxul mu dima sante njabotam ji taxul mu dima sante bo yaakaare ni lolo tax yow iblis may na la katan demal nga seeti ayoba alayhi salatu wassalam iblis dal di soppali ku ngelaw lu bari dal di ñew mab keuri ayoba yep ray njabotam gep yak tole ayoba yep alayhi salatu wassalam yak tolem yep ayoba di seetul dara dara dara lu ñu jenn jëmam ak soxnam tundum ayoba continue di cant rek yoratul dara njabot gep jeexna alal ji jeexna waye ma ngay continue rek nek ab cant akon iblis ñukoy sun borom ni iblis ñaw luma la waxon newon na la alalam gi taxul mu dima sante newon na la njabotam gi taxul mu dima sante ak tanta kon la muy sante ngir yalla muniko way batay kat des na kat man na la sante ni ndax ma ngi ak wiruk yaram waye wallahi boko tegon ak tawat ci yaram bi wallahi boko tegon tawat dutu la sante muk mboram niko ah yaakar nga lol la muniko mayat na la katan demel nga setiko iblis ñew fekk yent yalla ayoba julli takusan ba tok di def ay lawratam iblis tim ko diko euf ngelawal toke diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba mu diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba ba ayoba alayhi salam yaram wi newi di fonki bu mujji lolou deratal ba yag mu deut yaram wi di soti derat ak deut fenn fu nek kudu soxnam munu ko jage ba mujji wa dekk bi ci seen bop ni ayoba nak deug deug bo muytu mu walu ñi li dal di jël ayoba sanni ca gënal dekk ba ayoba tuddi fa continue di sante yalla di wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi lati bi ni'matihi tatimmu salihat iblis nak dal di jaxlé rus torox ndax jappul ni ak jam ngeumam yegg na fi ak doylo yalla yegg na fi ak wolu yalla yegg na fi bi lolou amé nak ba sun borom xamal iblis ni ko amna jam ño xamni ak lu mbir jafé jafé ak lu mbir reey reey du tay seen xel du juk ci man mukk du tax seen xel juk ci man mukk te fuñ tol dañ may sante ayoba mi alayhi salam ci la bokk dal di delawat ayoba wëral yaram wa joxat ko njabot gu raw gam ko joxon joxat ko wursak gu raw wam ko joxon koku moy ayoba alayhi salam iblis ku ma so sam ku gettu yalla taxaw na ngir sempi ko ku bëgg gas ten bu julit ñi naan ngir taxé iblis taxaw na ngir sak ko leg leg mu doon iblis ci bopam waye leg leg iblis day yabal keneen keneen kan man na doon sax sa xaritu ben bakkan man na doon sax sa dom man na doon sax sa soxna moy da ngay gis nit ko xamni nit ku yalla def ci mom tawfiq la muy orienté nit ñi di leen tek ci alal kitab wa sunna di leen wan yoonu jëm ci yalla di leen yé di ubbi seen bop di ubbi seen xel di leen wan yu nga xamni amul solo ak yi nga xamni amna solo mom momé di def lolé mbolo mi dal di koy commencé deugmal ndax lan ndax yalla nam mëna ci ñoom ñu taxé kon tambali na gas ten bo xamni ku ca nan taxé waye ben nga gis ay bokkam ben mudi ay doomi bayam mba ay nonam ba mudi ay dekkandum taxaw tem ci gas ten bi fat sak ten bi nuñ koy defé moy dañuy tek ci am deram lu bon lu ñaaw lu safano dañ koy tuumal lu nekk ñu len yabal iblis len yabal de lu seenu mon de
iblis len yabal iblis jaar ci ñoom ngir bëgga sakk teen bi nga xamni yang koy gas te ko ci nan taxé mu ñew ngir sakk ko te mom mënta ñew directement mu dal di koy def indirect jaar ko ci say bok ba ci say xarit ba ci say dëkkëndo ba ci say doomi bay ñu di la tuumal di tek ci sa der naka sudul nona ba say fami mba wa iblis mom faaw mu ñew rek kepp ci ciara ji suuf bu la yalla deful tawfiq yow da ngay daldi wagniko daw ngay tek tuuma jo xamni doto ko att da ngay daw bu la yalla deful tawfiq te bo dawe rek ten bi sak na dañuy tek sa der lo xamni da nga nan rusiti dama genn ci penc mi di wax yalla neena yonent bi neena lol mu rusiti nako iblis jakku na la da ngay dem ci pinch mi wax la nga daan wax def la nga daan def danañu dem ba mujj ñu ne ah ay la yewen ndekete wo ay la yewen mo ci mujj di ay la yewen do nga ci mujj fek ay du massa yewen nak aw ay mom du massa yewen ay la yewen do nga ci mujj fek aw ay du massa yewen tuma ju neen man nañ la ko tej waye lolu bu taxay nga rocc ko ba daw ba leex nga affronter len a dedet yow na cene bi da nga nar cene bi sax fek iblis de man nañu bañu doon sax seenu mbon ñom waye iblis li mo jaar ci ñom iblis iblis waaw yahya ibn sakriya alayhi assalam nuko iblis fexele moy daani ci pinch mi di wax yalla neena yonent neena jaar fi texe bu ñun wa jamono joge bëgg jëbulé sa ñun wa jamono won leen ni sëriñ ci nangam ngir bëgg rek atteindre seen objectif taxna ñu tuumal sëriñ ci yaral na leen sax naan sëriñ ci yaq rew mi sëriñ ci leen xañ tranga ngir bëgg rek ñu won gënaaw sëriñ ci ndax bëgg ci kaddu sëriñ ci rëcc leen ba xalé yi nekk seen balaxal ma da bañ mën leena nax Sayyidina Yahya non la doon def da doon genn ci pinch mi di waar ni yete ben bis mu dem ci ben groupe di len waar di len ye ñoña gaddu ay yeb dal ci kawam comme niko wa réseaux sociaux yi di defé borom xam xam yi xam nga ab borom xam xam nga jël sa nga jël photo am taf ko yak ko lu mel nim xey woor na la ni bo amon fitu yor aw yat song ko ding ko def comme nako jamono yi yahya nako ay gayam def won nitu yahya duñu faq yat top yahya be ko ray dina yahya daw ñu ngi daw mu laje iblis iblis soppali ko gor gu rafet gu yiwu ku melni ko bok mbax fek aw ay dong la yor mu laje yahya ci sakriya la bëgg wax mu dajje ak sakriya alayhi salam sakriya la bëgg wax de sakriya sayyidina sakriya la mu dajje ak sakriya pour ñu war ko exécuter war ko ray mu daw tey ci loxo bi ya nabi allah wa loy daw mu ne xana gisoo sama noni dañ ma bëgg ray mu ne ko yow xaritu yalla bu toll ni yow boni won kun rek ñepp de ba jeex boni won kun ga garab gi xaral garab gi xar nga dugg ci noppulu duñ la gisati muni ko wax nga deug di muni garab gi xaral bismillah mom sakriya garab gi ni xaret ñaari xar sakriya dugg ci digënté bi ni garab gi delul garab gi delul légui nak bi garab gi di delu iblis dal di profiter fofu dal di tey ci lafu mbum sakriya tey ci lafu mbum sakriya garab gi delu képalé mbumi gaaji ñew daw bëgg romb iblis iblis e kay kaylin wa ku ngeen di sét ñu ni ah ñun yent yalla sakriya lañu sét sakriya mu ni kaylin mi ngi ni mu ma ngi ni fi la dugg gaaji daw dal di jël ab si bi nga xamni ñom la
mini sey di sey ñu ci garab gi ba garab gi dag ñu tek garab gi ci sey bi ci digg bi diko si ba ak ci bopum sayidina zakaria continue diko si muy xaar jëm ji ba ak ci xol bi neñu fofu yon ci yalla zakaria dem na bay bëgg wonku yalla niko boné oh ma farsu tur ci diwanu yonanti mom kay dialek sëngum rek waye bu wonku mukk ñu ci zakaria ba def ko ñaari xar wi jaar ni mangi jéglu waram xam xam yi liñu tuddé sabqul lisan daf ma dal ngeen bal ma moy bëgg wax afar ni bé def na misal na yentu batay bo xolé waxtan wolé passé dimanche amna bëy di bari ma doon wax nan mi ngi ci raayé fekk ma nga ci jasbul khulub waye sama lamiñ lim dëkk tuddu raayé taxna rek bëy mo waxat rek ni ma nga raayé fekk lolu sabqul lisan la na ngeen mako bal waye bari na ci yo xamni ci jasbul khulub la nekk moy émission bi passé moy lima dal légui ma bëgg wax sakriya far ni yahya doomi sakriya la momi xam nga dañ ko ray momi xam nga dañ ko ray comme niñ raye bayam nonu ci siyé ko mom tamit dañ ko ray tay yu bari damay bayyi sama xel rek mu ñew ma diko wax bindu mako lolu moy tax ñen bal mako inshallah taala même yahya mom nga xam ni doomi sakriya la te ma tuddu ko légui momit dañ ko te rendi paka ci put bi yonenti deme ba jeex nak wali wi ñew ñom tamit jaar yoon woow ci tiss ci naqar ci bala ñu seet ku melni imam ahmad anbal mi nga xane mo mujj ci borom ñenti ngir yi lim daj limu daj nga xamni sayyidina imam musafi déclaré won nako ko bu yag niko gënt na gis yonent muni danañ la nat nat bo xamni boko muñe yalla dana yëkëti sa daraja ëlëk yow man xiyam natt bi moy lan moy dañu bëggono wax ni yow imam ahmad anbal waxal ni alquran bindeef la alquran bindeef la xam ngeen alquran kalamullah la ñu bëgg wax lo ni ko waxal ni alquran bindeef la comme bindeef yi daan nañ ko door suba ngon niko shayir bu waxe ni ahmad anbal marawon ci ngirma témer yar la daan añé carrière manam suba guni dañ ko dur témer yar dañ ko dor témer yar ngir wax loko niko waxal ni alquran bindeef la ngon gu nek ñu dor ko témer yar wax loko niko waxal ni alquran bindeef la nonu la señ touba dajé ci tiss ak naqar ak bala ci nattu yi ci bisam bi mu nuy wo lako ko yalla tégué won muy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar Seigne Touba nek muñakon bo xamni muñum amul fumu yam muñuk Seigne Touba jomal na mbolam yonnati ali mo salam jomal na mbolam kumul awliyahi waye jomal na malaika yi nga xamni sax amuñu banex mané muñuk Seigne Touba jomal na ko yalla sak defena dingen bako si ahmadou kabir mbay di wax nan ko bam koy way nan ko wa sabruka fa kha sabran nas ata samawt bihi ila ahli al maqam ay yow seigne touba ya meuna muñ lolou lako ahmadou kabir wax ay seigne touba ya meuna muñ yow dal muñ nga muñ ba egg ca njab garab ak muñ faqab muñ wayam yow seigne touba yegg nga fa ci muñ yegg nga fofu ci muñ muni ahlu sabr way muñ yep yow seigne touba ya len fa rek kaw lolou lako cheikh wax ahlu sabr mbolam way muñ kat yi yow ya len fa rek kaw yow seigne touba waaw yunus sallallahu alaihi wasallam da waxon ni as-sabru nisful iman muñ moy genn wal ngeum buñ xajon ngeum ci digg bi genn wal gi moy meuna muñ moy meuna muñ amna ño xamni muñu ñoo muñ dara lakam ci seen adina ba buñ de yootu dara sax buñ ci yexé jot jaral na len salik jaral na len salik muñ sunnatullahi lati qad qalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila alquran la suratul fath sun borom neena sama sunna moy sama aada ci kaw suuf lima aada wo baxo ko def ci kaw suuf mina muni moy li moy bo beugé li dama la koy jaayé li mu neexon yalla mu may lako
comme niñ ko waxe ci wolof yalla ma may nangam te dula ci tek ben nattu waye dedet sama sunna man yalla sama adam man yalla sama bax man yalla moy bala mala jox nattu la sunnatullahi allati qad qalat min qabl ñafa jitu ñep fofa lañ jaar ñi fi jitu ñep fofa lañ jaar kon yalla may nangam waxin la waye yalla day jaay bo gisé nak ñun yalla la ko may moy ñeug gi mu la ko jaayé boko multiplion ba mata téméré julli milliards yoni jëruko ak mbaxam la ko défalé rek waye defuloko lu jaar lool waye dana ko wutal sabab nak dana ko wutal sabab ngir kenen ku ko bëgg dana ko wutal sabab dana ko wutal sabab fana misalon na len ni jaay yi bam bëgge may jarbaat ba domam ju jigen te bako wutal sabab te mom dom ju jigen ji ak jarbaat bi ak ko xamni ni dañ ko ko jox mu yar ko jangal ko jarbaat bi la gëna yéene dom ji ke ci mu yar jangal ko mu bëgg wut ay sabab nak pour may ko dom ji mu xamal jarbaat bi ni ko buñu démé ci pinch ma gënaaw yeen ñaar ñepp ko bëgg mënu ma la ko may wacc ko légui buñu démé ci pinch ma dina fa indalé jaan jo xamni wékkina bañ ya boko jappé dula mat su ko dé suma sané jaan ji rek ni ku ko japp ma may la xalal bi yow nga ndaw japp ko su ko défé ndaw si nek sa soxna waye gis nga ba nga xamanteni ni lal nay war rek ak tiaxaan la yalla daldi indi lamu baxo moy fu dëgg fekk neen da na ko jagg ruur ci suuf ba mu sanne janja jarbaat ba wara daw japp ko ah xelam ak ci la ko nijaay joxal nga ko nijaay ndax jaawale wok nijaay est ce bi ngay dindi bañi setna legi waaja mom dem ni nekk janja ñu may ko ndaw si borom tabarak wa taala li kulli shay'in lahu sababun mir mu nekk day am fum ko jaarale dem fum ko jaarale motax bu la natto natto bi dana metti waye nak amna lum ci nam amna lum ci nam leg leg nit tek la tuuma ëpp la doole jaay la daraja mba maqama mba aw tur mba fami sangam la bok bu yobbu la kasso fekk boba sun borom mo nam ci yow ak yëkëti ku daraja ak maqama fekk na bobu bo dimul won kasso kenn mëna la baña xam waye dem gi nga dem kasso nak far ci la yëkëti say daraja ak say maqama ant yalla yusuf alayhi salatu wassalam ki dem kasso la daraja am jaara yeketiko ak maqamam ak daraja am seigne touba ci nek prisonnier ci la daraja am yeketiko ak maqamam ak daraja am prisonnier bu ko baña nek waye na nga fexé bo bul ko nek rek ci toñangé lool rek mo ci am solo bul ko nek mukk ci toñangé def saw toj toj bonupi ni duma dem kasso loolu mom ay tiaxaan la waye buñ la toñé yobul fa nak na la wor ni njeggal lu dapeto taxé gu dapeto dala ji yëkëti ko ëlëk yowmal khiyamati akbar lool rek lay jur defnaani nay gaay ku leen yéewon ni leen diw sangam day bu ngeen ko tuumaalé ba yobbu ko barap sangam bu ngeen xamoon ni la mbir mi mujjé di ngeen ko def réccu nañ ko fekk boba yalla ko nam man na baña doon seenu mbon sax waye yalla bëgg jaarale fofu mbir yi ngir bëgg yëkëti sa daraja ak sa maqama ila akhiri ila akhirihi waaw yalla bind adina indi fi ñaar deug ak neen ñuy songo jamono bu nek ku nek di jema fexel sa morom waye sun borom neena yag yag deugay fare kaw wa ja'ala kalimatu lasina kafaru sufla waye wa kalimatu llahi hiya alhulya wallahu hasibul hakim yalla hasis la yalla hakim la hasis la hakim la hasis la lum def non la ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax yalla hasis la lum def ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax motax mané li kulli shay'in lahu sababun sun borom néna man ma def nén ak lumu kawé kawé ci souf rek lay mujj waye ma def deug nak lum soufé soufé kaw la jëm lum soufé soufé kaw la jëm dé kaw la jëm dé waaw kaw la jëm motax yalla ay xaritam da len di gassé ak sini non
kenn ko ne nak dalay indil rek non ba tollo ak yow ci misal legi ku ci ni sa dara ja toll nak la say natt di toll mbaram neena ci alquran fa zalika ja'alna li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jinn yu'a ba'dhum ila ba'd nga an'am man yalla ma dogal ci sama mbax ci sama tab ci sama hakim ci sama hikma man ma dogal ni kep ko am solo ko xamni bu ne dama ni nit ñi deglu ko kep ko am solo ko xamni buy wax doom adamay bayyi ko xel ko xamni buy wax nit ñi dañu ko top ko xamni buy wax dana wax alquran ak sunna ko xamni buy wax dana te ñi ci alal kitab wa sunna man yalla ma dogal ca koke niko dana yabal ndiranum shaytané ak ndiranum nit ñu lekkelo ndirani shaytané yi ñu wërle di ngañti ngañté sa derbi ngir bëgg rek nga delu gannaaw ngir bëgg nga delu gannaaw li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jin yu abadun ila ba ben ci réseaux sociaux yi ñi ni dañuy yak sa der di la tumal di la taf wa ila ci radio ya ci baraño di xew wa ila ci gendarmerie wa ila ci police ba wala ya ci kasso ya wa ila wa ila waye faaw rek lool dana am ñu nak loolu ñuy def ñom nit ñi ak shaytané yi ak jinné yi man yalla ma leen di def ñu coordonné wu nek ben jinné yi di jox waji solution ndax doom adama yeneewul morom doom adama am lu bon waye sa bo gisee ni doom adama bi mi ngi jël dara diko tek ci kaw sa kaw te mu woor ko ni mom bu mi mu lay solal bu sañon kenn bu ko solal dalay woor ni ki jamana bi muy def lolu du mom waye shaytané ko dugg yu hala wax sun borom yu hala wax yu ha ba'dhum ila ba'd shaytané yi ba jinné rek ñokoy sa baat yoyu diw sa nona diw nangam diw boko setané amna ñu xamné agna ci dem ba jaral leen ñu ray la ben ñanga ndort ni nit ñi deggal nañ la nit ñi bëgg nañ la nit ñi fonk nañ la ñu añalé la mbolo mu bari waaw bokk yi mbolo mu bari lu muy jëriñ mbolo mo xamné luñu bari bari bo dé buñ lay suul kala ci gëna bëgg moy jëkëti bu tuyalam su sétt ci sa kaw ñoñu ban jaliñ lañ la am lañ la amal bu wara tax nit ñi bañ la ban njariñ lañ la amal bu wara tax nit ñi daw la ba nit ñi di la tek ay tuuma ban njariñ yow yow go fi di barki dem nga fi ñew leg nga joge fi legi nak nga nara duggal sa loxo yow yow shaytané man la ba nga nara duggal sa loxo ci bakkar bobu dara jëlu ko dara jëlu ko dara Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu yara bañ ko ne wa yow dereti Ousmane lo ci xam mune xana la ci xamone demb ak barki demb moy barki demb fexena ba saw lamiñ taqul ci dereti Ousmane sa loxo taqul ci dereti Ousmane kon duma xaar batay mari ci taxal saw lamiñ ba sa loxo am fulla ngok am fulla ngok waye ab sénégalais mom dama yalla bal mom du def lolu mom day wali bañe mom diw bañ na diw na ko bañ parce que diw sa xarita e waye ndaw diw bëgg na diw kon da ko wara bëgg for force parce que diw sa xarita e waye ndaw julit du doxé nonu de nit ki dang koy xol ba gis ci mom yalla bëgg ko ngir yalla ku la ko bëgg bañ lo nga lank ndax yalla tax nga bëgg ndax yalla ngi ci mom nit ki bokay bañ dang koy bañ ngir yalla ku la ko bëgg bëgg lo nga lank ndax li tax nga bañ ko yalla tax nga bañ ko ndax yalla niwu ci mom li lañuy bëgg nit li lañuy bañ nit borom lakh dari wax nako way top ci ginaaw nit di seugar seugari da bañ diw ko nako ko bañ le di seugar seugari ci ginaaw ndax doomi diw wala ndomba tank sangam lam wala kilifa ya ñak fayda ya wayx bop ya ñak fulata wayx bop wa kadhalika ja'alna li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jin yu a ba'dhum ila ba'd القران لا يو كين لا بغا باج لو خمو تي موم دارا لوكا باجي لول خم غاني كو بغا يالا لا كو بغا يونت بي لا بودي موريد كو بغا سيغ توبا لا بودي تيجان كو بغا شيخ مدي تيجان لا بودي ام كو نييو ام اي كونتاسي يو دوخ سين ديغنتي ياو nga بغا سوكانديكو تي كوكو فار باج واجي ياو يا نياك فايدا wala mu woor la ni yow diw mi liñuy wax gisoko
nit ñi bëgg la ko bëgg lo far force imposé le pour nga bëgg ko waye ndaw amna ben way ñin balma imam massa wa telephone wa diw do ñu dimbali ngir yalla nga bëgg diw ndax ku bëgg baye da ngay bëgg doom mané ko bam dess doom yent yalla no muni karak mané ko bam dess doom yent yalla no kanaan man di bëgg na no waye bëgguma kanaan de no mom bëgg na ko lol al islam waye kanaan doom ji bëgguma ko de ku bëgg baye da ngay bëgg doom foko jang ci ban diire bu baye baxé kay waras nako bëgg bu doom boné nak tégal fele ban tire nga ko jang kon nit yalla yi faaw sun borom daf leen di boole ak seeni non lele mu nek ay jinné lele mu nek aw nit lele mu nek seytane waxon nako ci waxtani wessu lele nga turu yalla diko sikka jinne yi xamni turu yalla wi bis bo joxe secret bi ya len di yilif buñu sadon nit ñu andi nit ka ci yow boko ñaanale mu wër bo len bayilo ñu bayiko jinne yi duñ la may nga accès nga am accès ci lolu duñ la ko may da ngay xex ak ñom tay ba kërang ngay am accès rek ben ñom jinne yi leg legi dañuy ñu jël sa jëm yow ñu rok sa jëm dem di lepp ci sa tour ñom jinne yi de sa jëm lañ fa yobbu di lepp ci sa tour luñ ci djiblu moy dañuy lepp ba nopi duñ ko fay su ko defé nak ñu di la tuumal diiw fi ñewon lepp ma nangam diiw du fay bar diiw du fay bor legi yak sa der partout fekk jinne ko def leg legi mu dem sacc alal nit yoré sa jëm ñu jiñ la sacc yow ñu jiñ la sacc wallahi yalla xamnako yalla xamnako yow ndax sa jëm la fa yobbu sa jëm la fa yobbu ko ko gis defé ni yawa muy lepp ci sa tour ba mu sacc alal nit ci sa tour fekk du mom de yegul tinul waye tour yalla wim yor diko sikkar te jotagul secret bi te jinne ji xamna ne bis bu yete secret bi dana ko note muni ko dula ko may nga am accès bobu faaw dana la créer ay problème ngi bëgg nga daw gaaw delu gannaaw wacc tour yalla wa ndax da nga nan man kat ginnaw man dama ne ci jafé jafé yi kon na bayyi li na yunus sallallahu alayhi wasallam nit da ñew ci mom ni ko ey ni ma bëgge yalla muni ko sentul fitna ak musiba ak bala yalla ko ko bëgg mu natu la am keneen ku ñew ni ko ey ni ma la bëgg yow ki yalla yoni muni ko sentul ñak sentul ñak amna nit yalla yo xamni boko bëgge yalla da na la tek ñak go xamni da nga nan dedet waye gis nga bu loolu weso jeexna ci yaay upp tiranga ci adina bi tiranga nak du alal ju jalle de tiranga dedet tiranga moy bo amé soxla rek yalla faj ko loolu moy tiranga ngal moy tiranga ki da ñu ni ko ay ni ma bëgge yalla mu ni ko sentul fitna ak musiba yalla mom ko ko bëgg fi lay jaar ak xaritam mom ki ñu ni ko ay ni ma la bëgge yow rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ni ko sentul ñak ak wañ so ak wañ so waaw waaw ñoo ngi ci wéru safar lay dégg nit ñi naan jamono bi dafa metti jamono bi dafa xat jamono bi nangam jamono bi li jamono bi la téngé na bañay wër seen bop ci jamono wër leen seen bop ci yalla jamono mi lu nenn mo kakatarayam lama waxon waaje ba mané niru sa baye niru jamono ko gën mané ko xana kon sa baye da bokk ndax jamono mo minul nenn ku ko niru niru wo kenn mom jamono melul nenn melul nenn sa baye nak bu baxé amna nu mel sa baye mom bu baxé amna nu melon kon niru sa baye niru jamono ko gën wax du yaq la
yamuy khat khatu jamono ak jafé jafé jamono mo yaangi khalat ndax Seigne Touba mi tax ngay sante Seigne Touba mi tax ngay magal ma nga won ci Libreville ma nga won ci Gabon ma nga won ci Conakry ñu sanni ko ci ak ndand foy foy ak jamono boba beureup boba nafa ndox bel ben bis neena jassire biñ ko jëk sanni jassire biñ ko yobbu won ci taatu garab lañ ko sanni dem yalla jingelen bëgg taw te mom amul fum selo te bëggul kamil alquran bi toy bëggul fulk bi toy mu daldi yanu kamil bi bokk fulk bi nab bagage ci ben loxo bi ci dess daldi wu ci kër ben way ngir ñaan ñu may ko fumu selo bi muy dox ba yag kamil bi nara daanu mu joyanti ko ak benen loxo bi ci dess nga deg muy wayanto nan ko tiref sama borom bi bu tedd bu mag bi kitab rabbika li wa kunt lahu walillahi bihi sakan kitab rabbika li wa kunt lola mang ko don wayanto ca gabon bi nibise nak ba yalla fay ko ba nopi bi muy bindat jawartu mu duwalale ko ci mu duwal ko ci waye karok ba nga xamanteni ngelaw la ak khin wa saqina nar ko toyal mu waxu jëm ci keur ben way ngir sak fu mu selo bi mu yano kamil bi di jeng jaay nara daanu mu nan ko yow tereb yalla bi ya nek ñeel ma may nek ñeel la do masalal suuf kitab rabbi al kitab kitab rabbi kan li wa kunt lahu walillahi bihi sakan bi mu ñewé ñaan waaji niko ndax do may fu ma selu rek ba taw bisibit waaji niko fek waji mom mon ak soxnam do nga fa newon muniko ben neeg ge fi ne moy wañ we Seigne Touba neena man ci sama bop ma don balel sama bop wañ wi wa ku nek ci jafa jafa yu mel ni wala ci bisam ba nga nek ci bisam nan jafa jafa yek jaxle yek tiss yek nangam bu ko jambat xusal rek jall rek jall lo am jël ndax Seigne Touba da xusone jall da xusone jall xusal jall lo am jël bisu Seigne Touba bum xam mukk sa jafé jafé bum xam mukk say ciona bum xam mukk sa upp na def bisu Seigne Touba ñu ni mako waxe bi nga xamé ni yalla dogal na mom ci Ahmadou Bamba mu daldi fasiyene yanu notu bi ah te wara tuxo Touba dem Mbacke bari nan ko Mbacke Djolof te nunu ma waxe legi ni li kulli nabiyyin adwan sayatin al jinn wal ins yu'abadum shaytani commencé nañu daldi ruh Touba bi jaarale ko ci digeenti nit ñi ak jinn yi ñu ñul ñi ni bindu tubab bi leter yëkëti ay tuuma di tek ci Seigne Touba ni ki dafa nara jihad rek ni diiw la nara mel ni diiw la nara def nangam nangam fawli na ci kur tawli ni ci kur na amna lumay signaler fi dama xamul ndax mbokk mu bëgg dugg la xum way man yuruma casque tol ni ci kur rek mom Cheikh Ahmed Bamba waye mom Seigne Touba mo def li ñu tuddé ak léral mbir buñ ko xasse wax bo léralé rek yow nopi nga ci sa jaan wacc na bind na ben lettre borom dara xamal ko ni ko li nit ñi wax bu ko diglu bu ko faalé ndax dara lu ci deug ay soskat lañu ak fen kat ak rambaaj kat wala ñett yi gaay yi boole namima iftira kadhib khiyana la hawla wala quwwata li lepp kat shaytané jinni yi ak ay shaytané nit yi mom lañuy boole digënté Seigne Touba ak borom dar
seigne touba niko ñent ñi bu ci diglu kenn bul diglu namima bul diglu iftira bul diglu al kadhib bul diglu muk al qiyana leetaro mang ko tambale ci turu yalla bismillahir rahmanir rahim min muhammad bamba radiyallahu ta'ala anhu assalamu ala man tabal uda ila amir ndar amma ba'd fahlam bi annani la aktub wala aqulu bi lisani ma lam yakun fi qalbi فاليوم لا تسمع كلام من يطلب بالنميمه والافتراء والكذب وقيانه لا تربغات تي ام صلو يو بروم ندار تي جاي نان يا موم ندار يو مي نان يا نيك ندار يو مي نان يا يليف ندار غينا بومو تودي يالا لتر بي نيغي جوغي تي سيغ توبا مي جوغي تي سيغ توبا wax day leer xam nga yow mi nga xamni da nga bokut nit fo far dong ñak bok fu ngeen far dong taxna nga bind ko message nan ko señ bi yaama bet te yow xam ken xamul yaay kan señ bi yaama bet rek ndax bokku len fu ngeen far te yow ken xamul yaay kan am leer day am adresse neel mana diw domi diw ak diw nangam ak nangam ñu wax la la cey xalaat ñu wax la lam xalaat mom mom la señ tuba def min muhammad bamba la wax min muhammad bamba waye gaay legui waxatu lu leer de dañuy bind message rek dara lu leer duñ ko wax mané diw wala mané diw ji bu koy wax day jaayu fit walé ko mu wax ko ngeen wax ci xam xam kenn ku ne jema convaincre sa morom dedet waye aw fit la lay jaay manam wan la ni la legui dama bëgg ñu defante defante amul njariñ defante amul njariñ señ touba defante wul muniko man la seigne touba man may bind lettre man seigne touba dal niko jammi sama borom nak yalna nek ci kep ku jaar ci yoonu njub jammi sama borom yalna nek ci kep ku jaar ci njub gannaaw lolou nak man mang lay xamal may kan man boma xamut xamna sa bop mang lay xamal may kan ya xam nga gem ya xam nga baña gem waye dina la wax may kan muniko xam nga may kan may ko xamni duma wax ci sa lamiñ wi lu nekkul ci sa xol bi lolu jombalé nako sa bop man seigne touba wax ci sa lamiñ lu nekkul ci sa xol jombalé nako sa bop man seigne touba ay wa jamono ci xol jangal len lettre seigne touba bi billahi la ilaha illa huwa ci mir nit yo dajel lañ lay wax wallahi alhasim ngalaw la nekkul ci seen xol man dama yaakar ni julit ñi dal man dal deug leg leg lamay jaxle sax rawati nak fi ci senegal nga xani fi la deuk man wallahi nga jakarlo nit muy wax wax ba yeggal digg nako ci yalla lam wax dara lu ci deug dara geemu ci dara seigne touba ni man jombalé na sa bop di wax ci sa lamine yi lu nekkul ci sa xol bi lolou dama ko jombalé sa bop sama pilim ma di ci bind lu neewul ci sa xol luma geemut mbok yi ñaar yi wa senegal jangat senegal legui liñuy bind ci sen film la ci upp geemuñu ko liñuy wax ci sen lamine geemuñu ko bari na ñu lay bind risala envoyé lako sms wallahi geemuñu ci dara ñen ñi bo len laajé waaw pourquoi pas li bi nga gëm ak dama doon politique ah kon politique mom ay fenn la kon politique legui mom ay fenn la di politique ba do wax deug damono ji ñu toll xolal suñu autorité yi mo xam autorité spirituelle la mo xam autorité temporelle la dañuy wax ba nepp melni du ñom ñoko mësona wax day melni mësuñu ko wax ñom te pourtant lool alquran la ya ayyul lisina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabra maqtan inda la an taqulu ma la taf'alun me yow nga gis ko xamni woor na la ni limuy wax xalaatu ci dara fasu ci yene def dara subhanallah seigne touba ni borom ndar man duma ñooñu man duma bind ci sama pilim luma neuruk duma wax ci sa lamiñ luma neuruk ma nglay xamal sa bop lolu boko gëmé moy li ne ci man soko gëmut moy li ne ci man muniko ginnaw bima la xamalé sa bop nak aw nitangi ni ño xani bo leen deglo yit deglu gi amul njariñ
la tasma'u kalaman yatlubu bin namima bul deglu wax ko xamni rambaaj dong moy djublu wayam jaxasa dong moy djublu wayam yaq dong moy djublu bul deglu ko xamni tamit sam nopp bu ko jox ko xamni day sos gaay dañuy wër wër buñ la xamal dara ñu sos tek dañuy sos de yalla xam nako dañuy sos ak iftira dañuy sos yalla neena ci alquran bamuy wax ci sayyiduna aisha neena xawma aw jongolong mu gëna reey mana sos jongolong yépp jongolong mana sos mo ci gëna reey aw jongolong ñi dégg wala xam nañ aw lan mo reew jongolong sun borom neena bamuy wax ci mbirum aisha al ifk mo reew jongolong muy aw jongolong alquran la aw ifk al ifk munako bul deglu ko xamni day sos xamul ci man seigne touba lu ñaaw waye man na sos andil la koku bu ko deglu

fenkat warkat ñent ñi yalla nañ ci yalla mussel yal ku sanku rek ñent ñi la sank ku waro rek ñent ñi la war magum jëm mu taxaw wax ba nopi ngani ko sawa ya waxon nangam mu dama la doon mbalak wa luy mbalak fen fen moy mbalak abdul dana fen dama la doon mbalak wax ba yeggal ñu la sawa ya wax moy dama doon fars wa lan moy fars la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata ragal leen yalla ragal leen yalla wala nañ ragal yalla ma boole ci sa bop nañ ragal yalla hmm ñu ragal yalla hmm wax ju am solo la seigne touba wax fi yalla xam nako wax ju am solo la seigne touba wax fi nenako ñent ñi mom bu ci deglu kenn ko ci deglu dana la tromper pourtant deglu ñent ñoñu motax touba bi convoqué ko ay rambaaj kat ci fen kat ak ci sos kat ak ci wor kat la touba bi doon deglu ci seigne touba motax mu convoqué ko motax mu combaté ko yalla neena yow yow abdul ben laaj la lay laaj man yalla yow abdul bu fekk abdul nga waw lutax ngay wax lo xamni neroko salam mi ñu ngi ci gene lo nerut lima taquluna ma la taf'alun kabura maqta'in yalla ni ay ndaw bakkar buri fa yalla lay kilifa koy def kilifa koy def kilifa waw kilifa diine mba kilifa ala mom ngay gis mu wax lo xamni neru ci dara yalla sédé na ni xamna ni neru ci dara yi kilifa diiné ak kilifa ada koy def légui non ni Sénégal mel ci at yi ñu génn ni digënté ñent at japp juroom yi ñu génn ko deug yalla mu fekkul won kuma fekk alakhirah net limako dama la nan dedet lol mën ta am Senegal go xamni nitu yalla nitu l'islam nitu diine mom lañuy tuumal tek ci ab deram yaq ab deram wuñu suturam te man ma deg ci sa nobbi kenn nit li wuma ben leader ben way bu bok ci politique mom sax jitéwul dara dañ ko jité rek waye ci politique bi la bok ma fa digg ci sanob bi muné ñun dañu gis ni kilifa diiné bu ko yoon jappé talibé yi mbambu ciow ñu bayiko ñu ni comme lolu amna nak légui muné su ko japp ndax talibé yi mën nañu révolter légui xam nga kon ñu ñuy défa dañuy dugg ci ressources yi futti ko def ko yaramu neen mako deg de te wallahi kiko don wax neena abdulit la waye giñna ci sama borom ni kep ko xoti sutura am fi ci adina wa rabbul ka'ba yalla dana xoti sutura yowmal khiyam bis ba nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ yowmal khiyam nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ wallahi ko xoti sutura am yalla dana xoti sutura bu kéroge ay ci nak ku wedd bismillah wedd bismillah nitu yalla bi bu joomé wax sax nitu yalla bi wala bok ki nga jappé ab serigne dal nga jappé kilifa nga jappé borom bolo su joomé wala nga yaakar ni limuy def du non amna lu fi nek tawati na ko xamné man nga wax waxal waxal waxal te lolou lu bes la fi de ni ñu songé nit yalla yi ni waye nak Seigne Touba waxon nako dal ci mujju jamono motax li Baye Sam Baye daan wax rahimahullah daan wax ni waw borom kër bi mom kërëm ba nopi diko jaxassé lu ci kenn man mom yalla mom jamonoom diko doxale ni daanako man dama gis ni la iblis waxon rek manam sun borom ginaaw giñ na ni dana fessel safara te neena won ci mujju jamono lay doon ñu ci ëpp wa mudduk jamono lañu doon xeyna jombul motax yu mel drif yu mel ni bare bare bare ba ndax da ngay xol nit muy def lo xamni dalay woor ni ki li muy def nitu safara rek ko mëna def yalla xamna ko ba muy wax wax jo

dalay woor ni li nitu safara do ko ko man wax moy ko xamni dem na ba amatul ndoxus kersa te nit mom señ yonnate sallallahu alaihi wasallam neena mak sama nat nga yonnate yep and nañ ben baat diko wax nan isalam tastah fasna ma sihta kep ko xamni amul ndoxum kersa lula neex defal bu yowmal qiyam yalla yobbu ko fuko neex ndoxus kersa mo jeex ci xalal yi ndoxus kersa mo jeex ci nit ñi danaka ndoxus kersa man leg leg ma yedd sa bop ni nga sama borom bindé manam rus na ma sigi xol doom adama motax danaka kuma nuyu rek kokkan la ci mujjit ak rek no sante rek lay mujjii wax ndax mu ngok dal mu ngok señ mudu yamale waxtani fofu ci lettre señ touba bi mu bindon gouverneur bu ndar merlé wala borom ndar ci jamono boba ñi daan ko wax borom ndar inshallah taala xeyna ni dess ci sunu kanam te yalla may nu force te ngeen ñaanal nuko wir gi yaram itam dañu waxtaan ci yenen jotaay yoonu geej jaangi fi yoonu jeeri jaangi fi sant ngi fi sant ci bopam inshallah di ñak dañ ci gestu bind ci tuti mom tamit az-zukru bi ni'matillahi tabaarak wa ta'ala da al-quran ne wa ma bi ni'mat rabbika fa'dis defé kon xamna dal ñu yamale fofu waxtaan wi te it señ touba mu jeddit la bu wutu yonent waxna ko sax ci bayitam wa il mustafa nawaitu ma yajdidu xeyna dinañ ci dik inshallah ta'ala ñi leen di sant di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan ñaan suñu borom ñu yobbu ñu ci magal gi ak jam may ñu tawfiixi ñu man ko taxawé nañ ko daan taxawé ba ñu ko gëna rafet ci katan ci wër ci man dañé ci ngeureumal cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu sant yalla buñ ko waxé ñu jang alquran muy jang khasida ci atta yow mi julli ñaar raka sax selmal hedd yal ko señ touba ni sant na ko sant le na ko yalla señ touba waxa aw ñam waxa sa wursak joxe yoy yep nga sakku ci rek dañe ci ak sant le yalla señ touba dañe ci ngeureumal sun borom waye dañe ci ngeureumal cheikh ahmadou bamba soko defé yalla man nako ci def inshallah taala nga dajé ci mom dal nañ ci yalla dajé le ngeureumam xam ngeen ni am ngeureumal yalla day tax am manam am ngeureumal nitu yalla day tax am ngeureumal yalla ab jam yalla ni mo la taxé mu am ngeureumam man na jaxé waye am ngeureumal yalla mom leg leg mu yomb señ touba néna nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula serign bu mat serign da sedal xolam mu xippi batub yermane batub kersam bobi batub ñewantam bobi batub taxam bobi mu xippi ko xol la ko rek neena dina taxa am dara ju kawé dina taxa am ay may fa sun borom lolu ñu xewon na ci misal ci cheikh abou yasidil mustami ak tayer ba kon nak sakko am ngeureumal señ touba lu bax la ndax mi ngi melni da ngay sakko am ngeureumal yalla señ touba ko am ngeureumam am nga ngeureumal yalla ndax nit la ko xamni du geureum te yalla geureumul du sante te yalla santul kon kum sante yalla sante na la kum geureum yalla geureum na la kon yalla ni yalla yobbu ci magal gi te defal ñu tawfiixi ñu dajé ci ngeureumam inshallah taala tan borom def ko muy magalu barke magalu yermande yalla musul yu ci xéti ay yépp ak xéti bala yépp ak xéti tis yépp ñi ñew ci yoon yi yalla sam leen ar leen musul leen ci ndog yi ñu déllu ci ak jamm déllu ak jamm borom man nako yalla nako def waye ñu xam leen ni man yakhruj min baytihim muajiran ila llahi wa rasulihi bam jeex waxna ko waxati ko kepp ku jog sol saw dal upp sa buntu jëm kër yalla am ndog mu la dog ci yoon wi sun borom neena ndog mo me la dog day du te man yalla lama waron dana ko def ndax sa yene la xol ba gis ni di nga solé saw dal upp sa buntu kër wan gannaaw sa kër wan gannaaw sa njabot deugmal ma
yalla dogal limuy dogal ci digënté bi xamon na sa yene yene jojile dina ko matal ba ma seuk dina ko matal ba ma seuk kon nak amul perte nga amul perte nga ñu leen di wax jëna ngeen jëf di delu di gërem ak ndokkel wa diaspora bi waye di gërem señ Modou sama ben wëlëré buñu wax alhaji mbalo kebe di dom ci alhaji njugo kebe rahimahullah bi allah ta'ala anhu jamono yele wessu ci fan yi rek xam ngeen ni yëngutu gi may yëngutu ci ay xari ladum yi wax deug yalla ngir bëgga japp ci daara ji mu yonne ma fi am xar xam ngeen xar yoyu mo taxone ay ñu jokkati guddii ñewon fi ba tax la xewon sama digënté ñom xew nak momit ñu koy ñaanal yalla yalla sam ko ta ar ko ci ranga joji mu yonne fi yalla fay ko ci ngeen gi fay way juram wa di alhaji ñuga kebe yalla doli ko ñeegal ak yermande ndax sama wajur la daan deg ci mom mu koy tuddu sama wajur moma netti ni amna bis ben xaritu tubabam bu joge won France ñew Senegal mu and ak mom dem di siyara ji Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu tombe ak Cheikh Abdul Ahad di ami gan don togolo alhaji jili may añub gan ya ki alhaji njuga kebe añub gan ya neena alhaji njuga yanu bol bi sol bubum ndaxas muy mbubum ndaxasi baye fal yi ñuy sol ne mom la yanu jitu mboloma top ko mu wuti bir keur Cheikh Abdul Ahad rom sama wajur ak tubab bobi tubab bi laaj sama wajur ni ko ndax xam nga kele jitu te sol yere ndaxasi te yanu bol bi mu ne ko waaw kele ñu wax alhaji njuga kebe mu ne ko ke day lim am ñun tubab buñ ko amon bala nga ñoo gis da ngay ñaan audias waye gis nga dafa wacce bopam ngir lan def tawadu ngir liggeel Seigne Touba lolay yal nako yalla fay ci mom te fay ko ci njabotam di len wax jazakumullahu khairu jazaihi ni ndokel ñep di gërem ñep rawatina wolere daara ji ñom ku ci melni Serigne Wali Fay ak soxnam soxna Jaynaba soxna Jaynaba Sar waaw ñom Serigne Mohammed Diallo ñom Serigne Cheikh Dione ñom ñom ñep rek Serigne Kossofal ñom gërem nañ leen sant leen seen taxaway ci tofel gi ak ñi nga xamni ño nekk fi di Kolda ci Senegal ci melni Serigne Modou ngam ñom ñom ñep rek legi na wa Kolda fi ne émission bi du leen raw jamono bu nekk ñomit ñu ngi koy deglu amna ñu fay wax sax di wax Serigne Modou ngam momu nan ko ñun xamna ne buñ déwon te xamuñu waji safara lañu jëm ndax ñun liñ daan dégg nangam waye lo lepp rek ak gatal la ak yaatal dal na ñepp jariño ndax wax ji bëgg nit ñi jariño dong ko motax amuñu jot buñ koy waxe loolu rek bëgg nit ñi jariño ko yu ab xaaliss buñ ci wut yu alal juñ ci wut dañu bëgg rek ñu and ak ñom jariñu fas nañu yene buñ fi toge bu joge fi duñ fi wax mukk suñ waxi bop ben mu doon waxi yalla ba yonent bi man ba Seigne Touba man neena ñett ñi ñoy sama marjeh ñett ñi moy sama marjeh yalla yonent bi Seigne Touba ñoy samay delu way yi gëna reey ci delu way yi luma la wax fala ko ci beji mba ko timbe ci ñom rek wa mom ku timbe ci ñom rek kon nak ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf mo ngi sakku ngeen ñaanal lu bu baax yaram bi gëna wër ñu gën leen ko mëna defal te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

amal benn araf rek sa sëriñ kon sëriñu oustaasam lool sëriñu jàngale lool moo tax mu tuddee ko ko mu tuddee ko Cheikh Ibrahima Fatou Mbacke moomu radiallahu taala anhu jamian léegi bi mu ganee jamono bi ko sëñ Touba yëgee ñëw na ci moom jàngal ko sabatul nun jiyaat sabatul nun jiyaat dañ ko faral di bindal ñu dikk jamono neñu señ Touba moom daf ko ko jàngal ci li ñuy tuddee alxawaasul xams xawaasul xams mooy li Touba bi ñu tuddee les cinq sens ñenn ñi ni dee daa bi nit téere rek boraxal ko way juróomu jigéen ci permis pour mu takkal ko ko alxawaasul xams mooy les cinq sens yi nga xam ni ñooy yëpp xam ne ñoom ñoo am li ñu tuddee alxissiya li bakkan di fóon mu neex ci moom li nopp di dégg mu neex ci moom li làmmiñ di mus mu neex ci moom li loxo di laal mu neex ci moom si tànk dox jëm mu neex ci moom waasul xam si yooyu neenu sëñ Touba aar na ci maam Cheikh Ibrahima Fatou Mbacke ci xawaasul xam si waaye xam ngeen ni yonente salallahu alayhi wa sallam leenoon kama tuddiimu tuddaanu bi nga xamee ne jar na ñëw na addina sëñ Touba jàngal ko li ñu tuddee sabul mun jiyaat bi sëñ Touba demee ci géej gi amee tubaab yi nan la maam Cheikh na def mooy bitiw ja fay na mbaal ja mooy maam Cheikh Ibrahima Fatou Mbacke moomit dafa daal di jël benn salaatu ala nabi bu ñuy tuddee salaatul mun jiyaat xoolal kee mi nga jàng mi ngi jàngoon sabatul mun jiyaat kii ñëw di jàng salaatul mun jiyaat maam Cheikh na bi sëñ Touba demee ci géej gi daan def saa bu xëyee balaa jant beesoo dana jàng salaatul mun jiyaat junni yoon ñaan yàlla suñ borom delloo si sëñ Touba te dara du mejj ci moom kon bitiw ja fay na mbaal ja salaatul mun jiyaat ñi dugg xalwa xam nañ ko am na ñoo xam ni salaatu bu ñu fonk la téere yi nee nañu soo ko jàngee junni yoon loo ci ñaan yàlla def ko allahuma salli ala sayidina muhammadin salatan tu najjina biha min jamil ahwali wal afati wa taqdilana biha jamil ajati wa tutahiruna biha jami sayyati wa tarfauna biha indaka ala darajat ba mu jeex waaw am na kilifa bu ma sa ñëw fii dima tàgg daan ni ma ñaanal ba ma jàng salaatu bi noo koy jàng ma jàng ko ca kaw mu ni ma laa yow sëñ bi lii kenn du ko wax ca kaw mu ne ka ba bés man bu ma sa ñoon ñëpp xam ko ñëpp di ko jëfe ma sa ñoon ñëpp mu ni ma kii amul aajo ju mënta faj mu ne ko man de bu may ñaanal nit ca kaw laa koy jàng ñëpp dégg ku bëgg a jël jariñu ñëpp jël salaatu mun jiyaat bi sëñ Touba nekk ci géej gi maam Cheikh Ibrahima Fatou Mbacke daana ko jàng junni bi yoon ñaanal sëñ Touba mu dellu si waat ci jàmm ak salaam bokk na ci maqaamaam maam Cheikh Ibrahima Fatou Mbacke mooy al muridu sadiq la al muridu sadiq kan moo ko seedeel du Moustapha Mbaye Sam moo ko seedeel déedéet du sëñ Modou Mbaye Thiam moo ko seedeel déedéet bi ko ñooñu daataan seede am na ku ko jëkk a seede ki ko seede mooy kan mooy ki fondé yoon wi ki nga xam ne moom mooy yett yoonu murid sos yoonu murid xam lan moo di muridisme moom moo taxaw jël xalimaam sëpp ko ci daa seedeel maam Cherno ni ko yow al muridu sadiq nga kon bokk na ci garaat yi maam Cheikh Ibrahima Fatou Mbacke mooy Cherno al muridu sadiq la al muridu sadiq la sëñ Touba ko seedeel moom mi nga xam ni moo sos yoon wi te xam lan mooy al murid moom mi xam lan mooy al muridu sadiq moo tax mu ne ko ayuha al muridu sadiq ibrahima al mujibu ayuha al muridu sadiq ibrahima al mujibu yow murid bu dëggal bi yow murid bu sincère bi yow murid bi nga xam ni loo digge def ko yow murid bi nga xam ni nangu lañ la sën lépp al mujib yàlla nangu na sa lépp say arakaat sa yëngu sa dal
sa lepp suñu borom nangu nako yow murid bobu.

لا يؤخذ. المريد الصادق ما قام لا مو خامني دنجي واني سي غور يالله المريد الصادق واخكو مو غنا يوم دونكو واخكو مو غنا يوم دونكو المريد الصادق واخوما nga lek aw desam waxuma fum jaar ba jall nga jaar fa waxuma lolou waye al murid sadiq mu yalla dogalon muy dox ba yag mu yag suuf tour ndox fi mu tour ndox ñax sax fa ñax momé aw nak ñew lek ko nak wowe ko lek buñ ko raté sooma ko ca naan yalla mba yalla la sooma rek la ko ca naan yalla mba yalla la dootu na topati dara daraje muridu sadiq yegg na fofu daraje al muridu sadiq yegg na fofu man ci ñu faati mbacke nak ki sos yoon wi moko sédel ni ko yow al muridu sadiq la te koku day o mayanti khu anil hawa waxe bakkan mukk ki ko sédel li mom du waxe bakkan adey ju doon yobuko mom adey ju bari yobuko de lumuy sédé yalla tax mom mo sédel cheikh ibrahim fati mbacke al muridu sadiq la al muridu sadiq la waye mu nek ko xamni al mujib lum def yalla nanguko ay yengutom arakatam yep la yalla nangou lolou mi ngi ko wax ci bim koy bindi ben lesa te kat xolal ba seigne touba di sédel Cheikh Ibrahim Fati Mbacke al muridu sadiq bo ma nga ci yoonu geej geej dem te dikagut kon rawati na bam dikke kon lu cheikh na doon mom bim daatan dem ci geej manam bimuy dem ci geej ne ca kaw yoon wa te agagul la sedel cheikh no ne ko al muridu sadiq nga ah kon nak bam dewe bu ñew mum waxale wuñ ko kon rawati na bam deme bu ñew bamuy dem ci yoon wa la sedel ni cheikh no ma bayyi sama gannaaw al muridu sadiq motax muniko antahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahalli allati kuntu fihi qabla khuruji muniko bo gise ma dina bindi letter bi yow murid sadiq bi modi ni mangi lay xamal ni man mangi lay digal dal fofuma la bayyi place bima la bayyi bul fi jog nang fi tok fima la bayi won bul fi jog la nga fi tok wa bi an la tasma'u kalama lasina yasununa wala yahrifuna takat bum yag mukk ba nga deglu xila xala bum yag mukk ba nga deglu way demale yi ak way fekkele yi la tasma'u kalama lasina yasununa ñi nga xamni ñort do nga lañuy waxe nan bo deme seigne touba nang muni bu len deglu de bu len deglu mo ñoom wala yaari xamu ñu dara ci li ñi wax dañuy tanale rek mo ne ko wali abiyatun fi hasihi al ayam inda dari cheikh sidia jamono bi nga xamni ma ngi lay bind letter bi jamono bobu jamono bi ma la koy wax wala bima lay yone letter bi ma ngi nek keur ku ñi wax cheikh sidia baba ñen ñi ni boba moy bu ñewé senegal ba tuba bi jélé ko fi yobbu wat ko mauritania mauritania japp na ni wax ji bako señ tuba di wax ciarno baba ci yoonu geej gi la nek ndax li mu ci tek awa mu joge ci geej gi leer na ciar na ba melni jant dig beccuk li mu wax ciar na ni wax nako ko waye leer nako ba melni jant dig beccuk lum ko wax ci letter bi muniko man lil ilahi tawajja istirah istirah bi nafsihi fi li sayin wa ara muniko ma ngi lay denk di la xamal ni kepp ko xamni jël nga sa bop jox yalla
ku jël sa bop jox yalla deumal yalla te wañiko wala mani nopp lu nga ci bëpp ciona yow sa ciona jeexna yow ku jox sa bop yalla neena sa ciona jeexna waman ila siwahu nak ma tahiba bi nafsihi kep ko xamni nak def nga safan ba doto juk ci ciona waman ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi ko xamni def nga safan ba muna mun yow sa ciona doto juk ci ciona ngay dekk walan yasala mutahiba doto den ci ciona muk muk muk ila akhiri ila akhirihi lettre bi yemul fofu mu xam leni ko ci lettre bobu yow murid sadiq nga mam cheren fatim bakke boko don khiyas da ngay delu rek ci waxi sun borom jim waxon turondo mu magwa to sanal turondo la muy yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam taxaway bu melni ibrahim bim taxawon non la mam cheren fatim taxawon ci yoonu mourid baye ci senegal ibrahim alayhi salatu wassalam borom daf no xamal ci alquran ni ibrahim umma la umma muy aw xet ibrahima ummala aw xet waye man nga wax ni cheikh fatim bakay ummala ci yoonu mourid ummala ci yoonu mourid yalla xam nako sun mo wax al qur'an ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an ummihi ittabahu wa dahu ila siratin mustaqim muni ibrahima alayhi salatu wassalam ummala wa ibrahima jaamu katu yalla la delul ci ibrahima ni ni waxtane ibrahima fatim bakke jarum fatim bakke jakam ku japp do fa julli la dogu ci jaamu yalla fofu la meuneum ak top sunna jappam manam jakam ku jeppul do fa julli sun borom ni ibrahima turando mu mag won ak ciosan la momit khanitan lillahi anifa ku jiwono jublu bani xoti ci yoonu jub sirat al mustaqim khias len ci cerlu mi ci daru mo ci baxam kan ngeen xam ko geuna jup ci kaw suuf mam cerlu fatim bakke kan ngeen ci xam yeen ko geuna jup mam cerlu ci kaw suuf amul nga xaw bako mun walam yakun min al mushrikin musta bole yalla ak dara batay khiasal sam xel ci mam cerlu bu daru mo oti fam tegon yalla khias len rek mam cheikh fatim bakay fam tegon sun borom tabarak wa taala nga khias cierno mi yalla di nekk li ci alquran cierno dembuma ak cierno tay ke huwa lama waxon ti waxtan wala ke huwa ke huwa sakiran li an ummihi mom ak tantakon la cierno ak tantakon la ci mbolam xeti xewal yi ko yalla defal dello si len sen xel ci tiernu mi ci daru muhti dello si len xel nenañu agon na ci sante yalla mom tiernu mi ci daru muhti amul ben sa lokay xibar ben xibar bokay xibar mudul ni sante yalla la cey toftal bo ñewé ni ko diw amna dom muni alhamdulillahi rabbil alamin diw fatu ni bi muni alhamdulillahi rabbil alamin sun borom ne ibrahimum dembuma ibrahimum dembuma ba melé ni mu mel ci melokan wi ittabahu ma tanuko mu gëni moromam ma tanuko mu raw ay moromam cierno mi ci daru muhti kasalika bi melé ni lako señ touba tan tek ko ci kanamu ñepp def ko muy liet nam sus rek ci mom te rek ko cierno mi ci daru muhti bim amé qualité yi sun borom wax ni mom la ibrahim melé amon ba tax ma tanuko def ko yonent def ko mu nek njit def ko mu nek imama nono la cierno mi mel yalla tan ko seigne touba tan ko mu nek imama ci yoonu mourid radiyallahu ta'ala anhuma waye ding fi yalla jeexale de wa adahu ila siratil mustaqim wa adahu ila siratil mustaqim neena gis nga bu amé ni lepp taxul mu débordé dañuy xocc ci yoon wi xocc ci kaw yoon wi
ila siratil mustaqim cernum cernum dembuma cernum dembuma mo ibrahimum dembuma dem len ngeen khiyas mutaymi ibrahimum daru muhtimi mutaymi seigne touba wona ko ngal ci njarim bim ñe mu dalal ko ci bi keuruk bopam lu musta defal kenn la ko defal kérok neñu seigne touba amul genn gan gu massa dalal ci keuruk njarim gi keur talibey rek la lay dalal bu la soxla wolé nga ñew mu wax ak yow limuy wax ak yow melum cierno rek la massa invité mu ñew mu ñu nañ ko dalal ci sama biir keuruk bop gi ñu dalal ko fa neeg biñ ko dalal seigne touba defal nako fa lepp yéré ataay yi mi soxla ak yépp man cierno dafa baxo bu fajaré bala ubbi jang kamil alquran bi neñu yalla dogal mu jang kamil alquranam bay jéxal tombe ak seigne touba di wër ci biir kess gi bi xatma bi jéxé neñu cierno def ci atek ni alhamdulillahi rabbil alamin neñu seigne touba dekko niko cierno ah mat nako de ndax yow cierno yang ci yoon moy yang ci siratal mustaqim mat nako de ndax cierno yang ci yoon neñu li lako seigne touba sédel kérok xolal ciernom dembuma yalla ko sédel ni ila siratal mustaqim ciernom barki dem la bëgg wax ciernom barki dem wa ciernom dem ba tay bu la nexé waye ciernom tay mi ku ko sédel seigne touba ciernom tay mi seigne touba ko sédel niko yaang ci yoon ciernom dembuma sun borom sédel ko niko yaang ci yoon bu mo ne ciernom dembu ma ngi ci jiblu yontu yalla ibrahim alayhi salatu wassalam sun borom neena ibrahim alayhi salam bimu jaare ci jaaru way yi yep nak xam nga luma ko fayé wa atainahu fi dunya hasana wa inna fi al-akhirati lamina salihin neena dama jagal adinam ba soxlaalul ken dara ibrahim moma dama jagal adinam ibrahim demuma yalla dafa jagal adinam ba soxlaalul ken dara ibrahim mum tay mi ci darul muhti ñepp xam nañ ko xam nañ ni mom adinam jagna fi dunya hasana wallahi yalla xam nako hasana fu nek li nit daan bayiko di ñew di sakku ci mom gimbal lu ci nek ci lu doom adama di soxla ay témir la ci am nga xam ni ñi daan yobbu keur seigne touba adi yi dañ daan joyolo lolu tulondom wi ñi wax mam cierno bu darul man nan momako netti neena mbolo mi daan yobbu daayira mi daan yobbu adiya buñu déné buñu déllu ci wat dañuy dajé ak mbolo mi yobbu wat adiya ci njaarén nga xamni ñi la mbolo yi di rombalanté radiyallahu ta'ala anhu luko waral fi dunya hasana fa la ko jëlé fi dunya hasana bo dé lire lettre yi wa réewmi da nga gis ay témoignage yu bari yo xamni ay nit akoy bind di sédé ni man day bisangam bama démé ci cierno ndax ma jox bama gijal seigne fallu ci la bok seigne fallum seigne touba radiyallahu ta'ala anhu néna kéro bama sété ci cierno ah dama jox bama gijal dina ko wax ci kanam xeyna buma ko waxtu yi maye lu taxone mu man lolu moy fi dunya hasala waya inna fil akhirati lamina salihin bu yowmal khiyamé ca gañu bax nga lay bok mi yowul khiyami lamina salihin wallahi cierno ci lay bok radiyallahu ta'ala anhu ci lay bok kon fi dunya hasana motax tab gogou nekkon ci mom ba sa bo ñewé ci mom mu duyel la ba nga fessal mani ñooñu bok na ci niko ko sédel serigne fallu mu goré ma serigne fallu dong de serigne fallu da goré sédé ko rek waye wallahi ay jinni doom adama ba xam nga len ci ño xamni kenn ku nek ñew nga nek ci jaxle ba nga ñewé cierno farsa bu di xonk wéxal sa bëd bam wéx farsa yi la ngoy ñu balma seigne fallu bam ko koy sédé lan la wax radiyallahu anhu ani ataytu ila al mihtahi fi dari al mu'ti li yuski ya sakwa القد مني بالبسط أمت خسالي ثابت الجأس أمتي علي في الندى بآلي القصب وقهت مني ماني سيري من شيخ الفادل
ataytu ila al mihtay fi dar al mu'ti man nak lu shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu man domi sanguba man cheikh mahmoudou fadal mangi ni wati dekk buñ wax darul mu'ti keurup joxe wa kon bi keurup joxe wa kon lako tude mom joxe wa kon keurup joxe wa kon mune bima ñewé ba jambat ko sama soxla dati bi dima jox rek dati bi dima jox rek al qabd minni bil bast dati bi dima jox rek mune tan ki ñel na borom jikko ji rafeté melni borom jikko ji rafa melni jikoy ciarlo tan tu ñel na borom jikko ji rafeté rafa melni jikoy ciarlo ñi ko al ciarlo num melon mune ciarna day sabitil jahs ummati mune xam ngeen ni ginaar def dom ni ginaar def dom mune ciarna non la defal wa senegal ni ganar di def dom ganar bu muy def dom moy eumbu ko ci biri lafam buuf ci kawam li wolof di wax bala la kenn ray ray ba li wolof di wax xana ci sama kaw lay jaar bu nopi doga ak ci yow neena cierno non la defo xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ngay lay yiron nday jor ak chamoy kaw ak suuf ba kenn munu leena lor sabitil jahsi ummati li ganar def doom ja moy laq ko ci biir lafam bof ci kawam ba kenn duko laal neena cierno non la defon xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam non la defon at tariqatul muridiyya non la defon muni ki ma len di wax dafa tabe wona tabe ba lu beurep decor bu ko cierno yegge rek beurep ba nat neena cierno mom fu decor lay baña deg fu decor wax yoonu kërëm dañ ko daan yaalé yoonu kërëm dañ ko daan yaalé radiyallahu ta'ala anhu bokkon na ci ay jikkom moy señ touba soxla sumu am cierno la ko daan gis ni ko defal mako rawati na nak soxla yi jëm ci walu jang ak jangale dañu bi cheikh amadou bamba nekké ci yeen yonne na ci mom ñuko dama bëgg nga yabalal ma ay ndaw yi wattu alquran ñu ñew jangal ndaw yi nekk fi ci man ci dëkk bi di ci yeen na nga ci boole ño xamni ay faqih lañu ay borom xam xam lañu ño xamni buñ ñëwé jangal ñi tollu ci jang xam xam ñu jangal leen xam xam da xam ngeen ni señ touba mom jang ak jangale rek moy miram moy waru garam letter baangi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'da فابحث إلي بمريد سخير يحفظ القرآن مع مثله ليعلم شبيانا اللسن معي وأرسل سلاسة أتقنوا العلم منيكو ليعلم شبان منيكو يو تيرنو من سنتو با جنابو من جاني جم أكسلام جبايكو سنبرم شرطيكو تسكو بلنجان البركة ginaaw lolou na nga ma yonne ay gono yo xamni mokal nañu alquran te na ca and ñet ñoo xamni ay faqih lañu nga xamni xereñ nañ xam xamu fiqh li yuallimu subhana ngir ñu jangal waxambaana yi fi ne ngir ñu jangal waxambaana yi fi ne
mu tegal ko ci niko nak sama lettre bi waxtu woko gisé barké ak yermane yalla bu mu deñ ci sorti ko ci yow sama lettre bu barkel bi sa boko gisé rek yermane suñu borom ak barkem yalla mo deñ mukk di sorti ko ci yow naka nonu li jariñ nit di gënte walibi ak suñuñ moy li ñi tuddé al mahabbatu sati ñu bal xoso al mahabbatu sati moy mbeugël go xamni amul illa bëggel ko amul illa nga xamni dang ko bëgg ngir jëmmé yalla rek lool moy al mahabbatu sati bokk na ci li jariñ digënté ab talibé ci ab sëriñum bu ngi gëna dëgër diko ci yew ci xolam moy al mahabbatu sati tafel gogou motax Seyd Touba bokk na ci yimu sédel man tierno néna mom Seyd Touba tierno mbacké radiyallahu ta'ala moy ki nga xamni dañ ko rendé paaka sopu Seyd Touba paaka bëgg Seyd Touba lañ ko rendé néna man tierno paaka bëgg Seyd Touba lañ ko rendé ba bëggatul dara lu Seyd Touba radiyallahu ta'ala hna mo djoul ci lexal bi ma don jang sank te mujjo la nek bin nan ayyuhal masbuhu bihubbina allasi la yasbahu bihi ila sahidun la yasqa abadan la yasqa abadan la yasqa abadan muri e yow mi nga xamni dañ la rendi ci pakat sopu Seyd Touba go xamni amul fumu dalé amul fumu yam buliko te paka bobu di paka sopu Seyd Touba paka bëgg Seyd Touba kuñ ci rendi te xey nga te xey go xamni te xey di ñu ñew gannaaw ba paka bëgg Seyd Touba kuñ ci xëss rendi buli te xey go xamni te xey dootu ñew gannaaw ba yalla nañ ci yalla rendi yalla nañ yalla rendé paka bëgg Seyd Touba yalla nañ yalla rendé paka bëgg Seyd Touba mune ndax paka bobu kuñ ci rendi ci xey nga te doto taxey di ba abadan mune paka bobu nak lañ rendé tierno radiyallahu ta'ala paka bëgg Seyd Touba néna mom lañ rendé mam tierno rafati mbacké radiyallahu ta'ala la yasqa abadan taxey di doto ñew gëna bu mu taxey di doto ñew gëna bu mu mam tierno rafati mbacké am sens mam tierno rafati mbacké mo am sens mom ni Seyd Touba sédel li yalla xamnako ku Seyd Touba sédel li yow sa affaire baxna adina ak al-akhirah radiyallahu anhu ku dul waxe bakkan mu sédel la sédé bi wallahi sa affaire baxna adina ak al-akhirah ayyuhal masbuhu bihubbina ay yow mi nga xamni taka tofel paka bëgg Seyd Touba lañ la rendé té paka bëgg Seyd Touba kuñ ko rendé doto taxé di mukk mukk taxé nga té doto taxé di waaw wali wi xam yalla ñoom sa bu xeyé ñi ngi ñaan yalla yalla rendi leen ci paka sopu Seyd Touba wali wi xam yalla wali wi xam yalla yépp sa bu xeyé ñi ngi ñaan yalla rendé leen paka sopu Seyd Touba al mahabbatu sati Sayyidina Abu Karim Sadiq kep ku mu raw min la rawé ci paka sop Muhammad biñ ko rendé Sayyidina Abu Bakar kep ku mu raw tim la ba tax Yaron Sallallahu Alayhi Wasallam ni jant timul ku gën Abu Bakar jant timul ku gën Abu Bakar xam nga lu ko may moy paka sop Muhammad lañ ko rendé paka sop yonti Allah Muhammad lañ ko rendé wahuma gaay ne fi nan nabi yene de de wahuma ñooñu de yonante bi sallallahu alayhi wasallam mo sédel Abu Bakar Siddiqiyam Seyd Touba mo sédel mam tierno Fatou Mbacké Siddiqiyam
lutax Abu Bakar ni nan ko Abu Bakar Siddiq sallallahu alayhi wasallam moko sédel tarak bi yalla sallallahu alayhi wasallam defé al Isra wal Mi'raj té kuñ wax ni Muhammad jogé na fi bi dem Aras jogé fa dem Sidratul Muntaha dem ci wat fi té asman sé tu ngani aw law bam dess Abu Bakar bam ko déggé lani koku lu wax dëgg la koku ay waxam man duma ko liñ kar lu wax dëgg la té rek la tuddé Abu Bakar Siddiq as-Siddiq way xolal ciir ni Fatou Mbacké billah mi tangé kenn ku nek di wut fo jaar Seigne Touba wacce ko ak ndabal lakh bu tangi bi and ak ñatangal lakh ba dem cierno tok wuuf ndabli duggal ci loxam bam sedd gaay dañu ñew baxal lakh bi ba lakh bi kenn mënu ko lal tangal ko ba kenn mënu ko tangal ñu ni tass Seigne Touba yob bayyi cierno ak lakh bu tangi bi cierno duggal ci loxom ba lakh ba sedd mu ni gaay kay leen xewul radiyallahu ta'ala motax Seigne Touba ko tuddi ko as-Siddiq al-Muridu Sadiq li motax Seigne Touba tuddi ko al-Muridu Sadiq radiyallahu anhu lolou tax Seigne Touba tuddi ko non al-Muridu Sadiq rek moko man ku sincere rek moko man ku deug rek moko man al-Muridu Sadiq waxuma nga dem baye sa rak lu tolni ab tariixa buy dogo sosu ñepp señ ko fa waye wol sa rak rek nga baye ko sa daara ji rek niko dañ ma kombe ci tribunal te xamna ni xawma kañ lay ñew nga bo fa amé wër bo moytu bo ñew fekk daara ji tass bu moytuul bo ñew fekk daara ji tass fofu yit ma ngi fi bayyi lo xel atté kat yi lañ moyti ndiku tuumay kessé ju soxul rek degg na ak fogna nga japp ci ab serigne daara ba tass daara ja tuba bi tassone daara de wallahi net netuñu ko daara ëpp na tass luy tax daara tass yalla na ci yalla musulul jaam yalla na ci yalla musulum jam luy tax daara tass lu tolni alquran mbolo dajé fi barab daara nak la waxuma daarantu daara la wax daara jo xamni day jangal doomi julit ni alquranul karim ngir jëmi sun borom tabaaraku ta'ala dong tax nga xamni ay jinni jinne nga fay mokale di dem lu melni lim xewon ci daara defena khadim jang la fele ci jang dara jëruko dara bu talum senegal bam jeex sax jëruko tass ju dara ji mel non jëruko dara jëruko ci addu dara jëruko ci addu bani walli wi xam yalla sa abunu xey ñi ngi tuntuni di ñaan yalla ci borom rendé len faakap sop muhammad faakap sop ci ahmadu bamba walli wi tariixa bi lolou lañuy ñaan yalla mané Abu Bakar dañ ko rendé won pakap sop yon ci yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ulama tasawuf biñuy tékkalé digënté Omar ak Muhammad digënté Omar ak Abu Bakar digënté Omar ak Muhammad ci mahabbatu saati ñu ni waw Omar lu mel ci bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ni Omar yuhibbu rasulullah Muhammad wa Abu Bakar yuhibbu Muhammad rasulullah ñaar ñoñu am nañ différence Omar mbeggelam dafa am illa ñu diko wax manam amour commercial way amna sabab bu tax nga bëgg amna lu tax nga bëgg illa jodi bu deñon rek xeyna doto bëgg kon xeyna moy Omar li tax mu bëgg Muhammad moy risala ji
nek gi mu nek yonentu motax mu bëgg muhammad kon amana bu yonentu gi dañon bu yalla niwon diina yonentu gi amana kon abubakar manam omar mbeugela man na dem waye abubakar nak mom muhammad rasulullah la bëgg mom muhammad nek yonentu muhammad nek waliyo muhammad baña nek yonentu la yamale mom jëmmé muhammad la bëgg sallallahu alaihi wasallam jëmmé yonentu yalla muhammad rek la bëgg mom dimi yonti yalla muhammad la beug mom ali salatu wassalam kasalika man tiarna fatim bakki dimi seigne touba ji la beug mom dimi seigne touba ci bofam la beug dañu gis seigne touba di ganderu nit yalla yi di ganderu wali wi wali law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama jahilu talabu khair talabu khair gune gis nga li yalla def ci man li yalla def ci man kuko yalla xamalon doto beug dara lolu sama jëm ji man seigne touba li yalla def ci man seigne touba kuko yalla xamalon doto beug dara kudul man mune waye reere giñ ko reere taxna ñu dem diko sakku ji fenen reere giñ ko reere rek motax ñu dem diko sakku ji fenen lakin lama jahilu talabu khair nak xam li ci man rek motax ñu diko wuti fenen ñu diko sakku ci fenen mam cheikh fatima bakki da bokku ci nga xamni yalla da ko xamalon li ci seigne touba xam ngeen ni commanda liat na da koy jégué bu dossier yu bari da koy xam liat na bi day xam dossier yu bari ci bi commanda yor motax comme mom moy liat naw seigne touba seigne aliou seigne abubakar nim nekkone liat naw yonent bi naka non seigne aliou nim nekkone liat naw yonent bi naka non moussa bi nga xam non la haruna nekkone liat naw mu bokkon ñi nga xamni mom mam cheikh fatima bakki dafa nangu won digal waxuma deg digal mom ñepp koy deg digal mom bu joge ñepp ko deg nangu ko kay lañuy wax waye ñepp deg digal diyo deg digal mu ni dedet ñepp deg digal nangu digal mam cheikh fatima bakki dafa nangu won digal mom yemu ci deg digal dong aji joxe digal ji mom sa bu joxe digal ñepp ko deg nangu gi kay lañuy wax Cheikh Fatima Bakki nak dafa nangou won ndigal mom dafa nangou won ndigal nangou ndigal taxna Seigne Touba xamal ko niko fi mala deul lula fi fekkul rek da ko amut lula fi fekkul rek xamal li da ko amut wala wax bi jeex yam wax moy fan moy dekkam bi di darul mu'ati nga xamni fi lañ wara defé magaluk nisfu sahaban darul mu'ati seigne touba ci bopam mo bind lettre manam sant ko niko demal nga sant ko lettre baangi tambalé ci ba'dal basmala wa ma yaliqu bih min tahiyatil mubaraka aw mubasharat faqad ushina laka bi binayi tilka dar wa bil hafri wasmuha darul mu'ti yow cierno man seigne touba gnaw ba mu tuddé yalla tanam yalla ci mom nuyu la nuyo bi gëna yalla nuyo bo xamni dana la bëglo dana la kontanlo ma ngi lay digal nga dem sañ ab dëkk te tuddé ko darul mu'ti al mu'ti moy aji joxe ji kërom aji joxe ji ci seigne touba mom yalla la ci djublu waye ci ñun wa Sénégal xam nañ ni darul mu'ti tierno
ay touram bokk na ci al mufti joxakat bi mam tiarlu ay touram bokk na ci al mufti joxakat bi kërub aji joxe ji mu dal ni ko wa alaykum assalam yubassirukum aysu kuntum ginaaw bi lolu dess jalle nak ma ngi lay ñaanal jam te dila bigal dila xamal ni fo meuna nek nekte dana la fa fek ma ngi lay ñaanal jam te dila bigal dila xamal ni fo meuna nek nak nekte dana la fa fek le benen leser bo xamni da ko ko bindu xamal ko niko dama leser bi bo ci jotté la nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ci top gannaaw ba cant na la cant bo xamni mer dootu ci top gannaaw bu mukk te kat ma ngi lay sakul ci yalla gannaaw bu wala gëreewé ba nopi ma ngi lay sakul ci sa borom lo xamni ni say nawle ñepp dañ la ci ñé wala mu ni bi annaka tibaha radin anka ridan la sukhta ba'dahu abadan wa annahu talibu min allah tabaarak wa ta'ala lak ma yukhbituka ginaaw man mi di Seigne Touba minni mi ma ngi lay sédel ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ñew gannaaw bu mukk mukk mukk tayit nak sakul na la ci sa borom lo xamni ni sa mborom yi sa morom yi nawle yépp dañ la ci ñé sa morom yi nawle ñom ñépp la ci ñé ñom ñépp ma yukhbituka fihi jami amsalika sa morom yep la ci ñe muni kon nak fatim nafsaka na soxal sedd fatim nafsaka na soxal sedd wa qara aynaka dalalal sam xel dalal sam xel ila akhirih dimu jojji di cheikh ibrahima fati mbake mom lañ xam ci ko xamni seigne touba sédel nako ni mustawerante ak man mo wax dara cierno liñ kar ko wala mo wax dara cierno am ci wéneen gisunu bokut ak yuma gisé man seigne touba néna lolou musta am sama digënté kéro dippi ndawam ba ci magam dippi ndawam ba ci magam musuma wax ba cierno tek ca baat motax muni ci benen lettre ba bang koy bind bu tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillah ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibi al khani billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabib إلى أقه الذي لم يخالفه في سخره ولا في كبره من موم بام غيناو بام تودي يالا يلي شي يونت بي صلى الله عليه وسلم و ميغا خاني موي جوري ني يونت يالا محمد دي دومي سوبي بي دي كيغا خامني ني دا فا ويرو سي يالا دويلو يالا تبارك وتعالى wolis benen bour budul mom muni ma ngi bindi lettre bi jeme ko ci sama mbokum deret ila aqila si la wax jeme ko ci sama mbokum deret mo xamni lam yuqalafu fi sakhrihi wala fi kibrihi lettre bi ki mako jeme ci mom musta joyok man ni tolni de we ci jamono yi ndawam ak jamono yi magam
koku moy kan muni ibrahima ibnu walidi muhammad koku moy ibrahim mi nga xamni momit moy domi wajur nga xamni mom lañu tudde muhammad suñu mor antu sali mo xamal ko ni ko jamm yalla na nek ci yow jamm jo xamni da yëkëti say daraja ak say maqama yaak murid yi la top ma ngi lay nuyu nuyo bu sel bo xamni ci sama xol la ko tibbe man Seigne Touba lettre bi ko ko Seigne Touba lepp xam nga lum ko teje lutax lettre bay jox moy mam tiarna da ko yonne won ay hadiya mu diko xamal ni addi yi nga ma yonne won jotna ci addi ak sinay motax lettre ba da ko teje ni had wasalat ilayna al hadiya lol la teje lettre bu bocca deme bim ko sedele ni muso wute ak man ci dara ci sa jamono ndaw ba ci sa jamono mat waye liko taxone ni moy addi yu ko mam tiarna yonne won mu jotca mom la ko do xamal liko jot na ci ndax bi Seigne Touba ñewé ndariam cierno nek darul muhti addi dañ daan joyolo ni lolu setum bi ñi wax mam cierno mbacke bu darul man nan momako netti dina addi dañ daan joyolo ni manam ñi yobbu addi ya buñ wagn ko bay ñibbi ci dañuy dajé wat ak ñeneen ñi yobbu addi ya té ciarlu kat daru muhti lu ni ay témèr la ci amone lu ni ay témèr budé ganar yi ay témèr la budé nadi ay témèr la budé xati ay témèr la budé dugub ji ay témèr yi sakal ay témèr lu ci ni ay témèr la ci am radiyallahu ta'ala lu ci ni ay témèr la ci am waaw la kharwa ndax seen way juro waxon na len ko mam cierno mam mor antou sali seigne mor antou sali waxon nako seigne touba bi cierno ñewé jamono neñ seigne touba masna tok ak seigne mor antou sali xam ngeen ni seigne touba day guddii motax guddii bu xasse ñew kenn dootu xamé kéro kenn lol la waye kenn ku ne xamna ni Seigne Mor Antou Sali amna ker de yalla dafa indi ker go xamni guddi la tuddu ba kum tim kenn dootu gis ta ker rek waye Seigne Mor Antou Sali amna ker ndax lolay xamal ni amna ker moy basira bi gisin wi gis bi mu gis param gis bu sori la dafa xol Seigne Touba aw melom mu depp nopam ci xolum Seigne Touba deg xol bi di kandang xolum Seigne Touba di kandang yata khalkhal xal ba nga yata khalkhal moy xol ba ngay kandang un lay kandang ni xol yonent di kandang bu ko yalla na re yoni yalla bu na re yoni am yonent sa bu juddo rek gis ngeen ibrahima bam juddo rek meseur sax defegugo xol ba ngay kandang mi ngi kandang bañ lepp lu bon lol nak Seigne Mor Antou Sali bimu defé nopam ci xolup Seigne Touba da dégg xol bi di kandang lay xolup yonenté daan kandang mu xamni mission bi ne ci xolup Seigne Touba tay di kandang kep ku yalla nara dimbulé dana la bolé kula ci jappalé bu gis ni xol ba bam kandangé ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla bolé nako lietna bu ko jappalé mo gis ni xol ba ban kan nge ci yent yalla Musa yalla bolé nako leetna bu ko jappalé muniko yow Ahmadou Bamba lima dégg muy kandang ci sa xol bi moy la daan kandang ci xol yonent ya kon ma ngi lay sédélo ni sarak ji fi ñew bi ki gané adina barki dembu moy ki nga xamni moy sa leetna bi la ci jappalé ngir nga réussir mission bi muniko kon nak yow dong lay ndokel ci dikku tierno xolal mam tierno fatou mbake bim gané adina Seigne Mor Antou Sali mi wajuram daniko man yow dong la ci ndokel ndax xamna ni tierno sun tierno ay nit yalla ya bax way nit yalla ñu bax yalla nign leen yalla fayal yalla nign leen yalla fayal muniko dikku tierno mom
yow dong la ci ndokel ndax sam tierno sa liet na la ani han laka bi hasal mawlud ani han laka bi hasal mawlud al jadid gam gi yow rek la ci ndokel yow ahmadou ndax lima deg muy kan nañ ci sa xol bi dan kan nañ ci xol yonenti alayhi wasalam a faaw nga soxla liet na bu melni tierno kon tierno ngok tierno ngok lool na seigne touba xam momi dal di jog rek bind sabatul mundiya ñen ñi da ko jang ci ay ciirem al hawasul khamsi ci la ko jang yaa nit day protéger sa alalam nit day protéger sa alalam radi Allah ta'ala anhuma jami'an yal nañu len yalla fayal hmm yal nañu len yalla fayal hmm en balma mam tiarul fatim bakke bu darul mu'ti ab sufi rewon melokan ahlu tasawuf yep mi ngi won ci mom sumtan wujuan watnabal bida ila akhir neñu ko nopi la won bo jange tere tarikh yi bind ci mom neñu ko nopi la won ko nopi la won mom dawul haqtay da lan muñ rek comme ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan def dawul reba haqtay day muñ rek day muñ rek waye bokkon na ci ñi ci tasawuf yi nga xamni dañ daan waxtaan ak seeni talibé di leen yé di leen jangal di leen netti histoire manam ciarno neenañu daana waxtaan ak talibé yi ci lenn ci aya alquran yi ak lenn ci mbooti alquran daana ci waxtaan ak ñoom daana waxtaan ak ñoom ci lenn ci hadith yaronte sallallahu alaihi wasallam daana len netti xisab anbiyaahu yi xam nga bokku tok suñu jamono bi nga xamni legi serign ci toyli bi man nañ leena wër bari lol waye daanaka duñ waxtaan ak ñom nuyo ak ñom safante ak ñom ñu jëbele seeni daayira ñu talal seeni loxo ko ni dem gisoo ni suñu muntaxa di def nga diko ci yeeram moy bu toyli bi ñew wër ko mu jël micro bi di waxal bopam wax fim toll mom wax jaar jaaya waxtaane mbirum seigne touba non la ko cierno ibrahima fatima mbake daan defé te bobu rañu xewul waye da daan tok di wax ak ñom di leen netti ay hadith di waxtaan ak ñom ci alquran waye di leen netti khisatul anbiyaahu ya ak awliyaa yi lol di teeri yeeku bindu saxal ko ni cierno non la daan def da daan waxtaan ak talibe yi di leen ye dan len netti sahabatu rasul lañ melone waaw mani yemu len rek tarni rafati mbake njabotam gi ñepp danaka ñu ëpp mu tuddé len sahabatu rasul lool yemu len ñepp ci njabotam mu tuddé len sahabatu rasul lool yemu len amna lu mi jàngalé dañu gënaaw señ touba mom jagona xam batinu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam balum am tudde ko man nako felu ci ashabu rasul waaw ndax moy liyatna bi gis ngeen ci ray ya seigne touba neena ku jël yolante bi bayyi fi sahaba yi perte nga li nga yor da manki matu yolante bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ku fi jël yolante bi dong bokk ko dem bayyi fi sahaba yi ne li nga yor matu manki na de kon ngal la ñi nga xamne dañuy saga sahaba yi ñoo ngal la malen mismalen ñi saga sahaba yi mismalen taw mom nga degg de moy qur'an yi yone yi moy ñi nga xamne nañ yalla kep dog li nga yor motu ko fi degg mu ni yalla yi kessela bok yor dara lam yor motu ko bok yalla bayyi fi yonent bi yoro tous damani ba waxat ko ku bokk yalla baye fi yonenti bi yoro dara yalla neena ku fi baye yonenti bi banala fi kon kay yoro dara nga yoro li nga bokk ku ko xol ay xoti do nga la fay fek dara newu ku bëgg bokk lu mat da ngay bokk yalla bokkale yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokkale yonenti bi
ma son nako netti ci ben conférencier ma dégg ci ben waxtaan muni man bukhari bokkuluma dara muslim musuluma dara mané ko d'accord bu fekké ni lolu pour toutal leen ak xéb leen ak wané ni da nga gëm seigne touba rek motax nga ah seigne touba mi nga yaakar dé mom bukhari bokkal nako muslim musal nako wax bo démé ci téré yi fekk fa hadith bo xamni bukhari ci ay téréem da nga fekk bo téré bo xamni bukhari ko wax da nga fekk ci ay téréem hadith bo xamni muslim ko wax kon bukhari bokkal nako muslim musal nako lolu du wax seigne touba musta xeb lu bok ci yonent bi ak lu sa aji musuko xeb lo bëgg wax juri del wax les mëna dégg del wax lu yalu mana del wax lu mëna nek ak lo bëgg wax juri ak lo bëgg wax xeyna nak boba ba muy doga débuter la wa yaakar na ni bu doon defaat ay conférence xeyna lolou dutu ko waxati xeyna dutu ko waxati parce que war na ko dépasser waye bukhari muslim lélé ma dégg ay borom xam xam sax ñukoy wax nan bukhari ab tubab dongal won et après diiné ji ab wolof da cey gëna yey tubab bi diiné ji ab wolof da cey ëppulé tubab bi tubab bu nango jang ba solo li yonent bi wax lepp kay ku la gëna ti kullukum min adam wa adam min turab bukhari bu ñepp tubab nak et après borom xam xam yépp dajé nañ ci ni hadith yépp hadith bi ci gëna wër moy hadith bukhari ginnaw ba hadith muslim mo ca top ginnaw ba ñom ñaar hadith buñu dajé mo ca top ko ëpp na xépp ci diiné ji sahih bukhari moy téré bi gëna wër ci téré hadith sahih muslim door ca top wala bok hadith buñu dajé ñom ñaar doga ñew mo nek 3ème position kon mam ci ñu fatima mbake da na netti xisa yi sahaba yi hadith yonent bi talib yi wër ko muy waxtane daqaiq yi ne ci alquran ak hadith mustafa alayhi salatu wassalam kel nañ ko yalla fayal muy netti xisa yi nitu yalla yi non la daan waxtane it seigne touba ci bopom ak istuwaram daana waxtane seigne touba ak istuwaram bok na ci ay melom mom cierno ibn fatim bakke mustaragal kudul boromam nonu ko señ bi waxe ci masalikul jidan fa aysuma takhaf ila akhar ahad yakhafu min fawqihi kull ahad kon la señ tuba wax cierno non la melon regalul kudul yalla waye mu ci nak mu taxaw ci deug al haqq la yonent waxon al haqq maha umar way al haqq maha cierno ibn fatim mbake sallallahu alayhi wasallam mo wax ci ben hadith ni walam tasala hasil umma kha'ima ala amri llahi tabarak wa ta'ala la yadurruhum man qalafuhum atayati amrullah wa hum ala salik walan yasal hasil umma kha'imatan ala amri llah du deñ mukk ci sama xéddi man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ay nit ñu sincère ño xamni fo leen fekk ci deug lañuy taxaw bo leen doon massacrer bañ jeexit ci deug lañuy taxaw rek waye yaronte neena ñoñu nak la ya durruhum sen sincérité gogu taxna yalla leen di aar bopum la ya durruhum ken mënul leen dara mune ci lañuy nek donte dañ leen di tej ak tijji donte dañ leen di massacrer ci lañuy ngoy ata yati amrullah bakkerok yalla di ñew ak dimbalam ba non kerno yalla dogal na mu nek ci liñuy tuddé al istikhama al istikhama way as-sidq señ touba ko ko sédel waye nak
ngeen bal ma al irada ndax lim réaliser ko amukul ngeen bal ma lim réaliser ko amul irada monoko ko amul irada tu monoko yalla xamnako lim réaliser kon yarnu fatou mbake wasi rusi ahmed bamba lietnaou seigne touba mo nekone wasi rusi ahmed bamba lietnaou seigne touba niko harone nekki nima ko waxewal

ñun dañuy wax ci l'islam ah di la bi ni nit ñi ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko degg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotena ak ay wajuram ba diko yobbu ci kanam yoon dektul leen ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam atab yonent bi yonne leen ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye leen mom luko ci neex def yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa hadith bo xamne ku ñi wax irbat manam sallallahu alayhi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alayhi wasallam dafa julli so ba nopi di nu war di def ab conférence ñena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujji ñun ñepp ñu andano sa ngeen di joy suñ xol yépp naaw suñ fit yépp rir neena mu am ci ñu jog ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay taggo to xana da nga na la dem barsakhul muhammadiya ak kon te nga no denk bok le dernier discours denk nu ko ne ñu yarante bi sallallahu alayhi wasallam daal ni ko usikum bi taqwallahi was-sam'a wa ta'a usikum bi taqwallahi was-sam'a wa ta'a xol yonenti bi dina war ba seeni xol toy de ñu dug ni ko denkunu yonenti ma ngi len di denk ragal len seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom ni ko waaw ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa la muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak baat niw baat niw ba melni jam donte sa kilifa da ñak solo ba melni jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ta yok ni donte sax jamu abasala jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gertek bako yam ken munu ci dara yonent lool la len wax top len sen ndigali kilifa yi deglu len te top len muné donte sax kilifa gi da ñak baat ndax amna goor ñoxal amuñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam'a wa ta'a ngeen bang pourtant lool la alquran wax momit de yonent sallallahu alaihi wasallam momit wa bayantu anil hawa do xal bakal mukk alquran mo jekk ni ya ayyul lisina amunu atiu allaha wa atiu ar-rasula wa ul amri minkum yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yonent li haqam ci yeen te moy top ndigal yi bayyi tere yi la ci def moy top sa ndigal ci difa wa ul amri minkum comme jamono nak yakuna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spirituel am dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna laye bir ndaw ñi ñata yalla na la dimbele ñom dañu jégg ci top leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spirituel ndax temporal fi la yam spirituel nak ba yowmal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn duko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana motax yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spirituel leaderu temporal kenn duko jëndé wajuru spirituel rawatel nak wajuru xali moy wajuru spirituel moy wajuru temporal al jismu war ruh wa koku des nako jënde ko yalla sak ci kaw suuf al jismu war ruh nga xamne yow mo la tax di fonctionner tay bu won ak mom do fonctionner la hawla wala quwwat man bu moko degge danaka damay xawa bëgg ga suuf duggu ci doom ju porte plainte ay wajur bu moko degge subhanallah mason nako wax bu yagone danaka bobu defena ay côté 2013 ndax soriwut bima sañte dara ji ben xalel bu jigen mo massa wor par téléphone
nima dama deg sa waxtan bo radio tiagneur bi nek Dakar ci lako degge won nga wax lo xamni bama ko degge batay munuma nelaw ci wajur mané waw munuma tu am luma dal mané ko la dal lan la munima man sama way jiru jigen dafa tagok sama way jiru gor legui nak sama way jiru jigen mere sama way jiru gor jaara ci man te man xale la mu jaara ci man nima na tumal sama papa wi yol ba ci lañ ci la ko tumal lolou bañ japp ko ci beutej ko ci legui Bakar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw se mako waxal bopam de ay côté 2013 la won mom mo wo téléphone wax ma li dañi dama la bëgg gis kérok bimu déparé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ma conseillé ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kérok bimu koy jëli sax du ñaaw ndortu waye waj la motax mu ay témoin amna ci kenn ko xamne sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour ñu nek témoin ndax boba comme ma ngi def ay waxtaan te amna ño xamni limay def neexu len japp na ni ño lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul len donc lool rek la wajur du moram wajur du moram wajur du moram wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nar paka lolou ko fenn motax yegul ñew ko paka kon ñom ñaar ñepp wax deug kon ñom ñaar ñepp wax deug waaw ni badam bay rahimoullah yal nako yalla doli wer gi yaram ñu waxtane ba ci fajar ge dama dugg ci neeg bi rek mu jog leung ma ni ma seigne sam wala na la pank ndegge question ba sama tonto bu ma dugg ci fajar gi nonu ni seigne sam wala na la pank ci l'islam non la mako waxe yal nako yalla jigeel mom tamit te yeeram ko bay sam te doli jigeel ci mom inshallah boba jamono yi dugal la dan ga mo def fa conférence ba ñibbi ci wat gaay di ciow rek man ma ne ci lima ne rek gaay ciow rek ngo ali salam kon mu ngo al isra wal mihraj sallallahu alayhi wasallam bi mu joge al isra wal mihraj yagul dara nak la dal di gaday ñew man fi mëna wala ci bir al isra wal mihraj sax amna luma ci faté wax moy biko yalla rasuware ci sidratul muntaha ci lenn ci borom xam xam ni nan al ufuqul ahla muhammad sallallahu alaihi wasallam la fa gis al ufuqul ahla okay manam jibril la fa gis al ufuqul ahla jibril joti wufa al ufuqul ahla wallahi jibril joti wufa fofu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam dong mo fa joti ak ñi don yonnante bi alayhi salatu wasalam masal na len ko misal ci seigne touba mani masnama gent man gis seigne touba muy dem ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko wo mu bañ ma wuyu mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala ci gent gi ab dir mu ni cepp ci sama kanam ni mo mustafa mané ko mbay mu ni ma bing may wo bo gisé wuyu ma la dama nekkon bëreb buñu wax al ufuqul ahla wa bil qur'an al hasib ni la mako waxe bang may wo bo gisee wuyuma la dama nekkon beureup buñ wax al ufuqul ahla waaw ndax hadra bobu ku fa tew hadra bobu ku fa tew do yeg lulul yalla sa xifum kaw sax du wacc rot ci sa xifum suuf al ufuqul ahla bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam ak sun borom rasuwar nako fofa sallallahu alayhi wasallam dafa profiter diko rappeler yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci ay may ak maqama ak darajat nanko waw jibril ak sayyidina ibrahima defal nga ko nangam nangam jappel nga ko muy sa xarit musa kallimullahi isa ruhullahi di netti mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati yuko fi jitu won li len yalla defal ci barke ci teranga neñu sun borom niko yekeuti loxam tek ci deñam niko alam nasra lak sadrak wa kiñ dem ba yekeuti loxo tek ci sa deñu mu fekkone yalla dana am loxo ndax yalla mënoni amna loxo te waxal na bopam ni amna loxo ci alquran waye loxoy lan yan loxo lu yalla tudde loxo fofu muy benen affaire sun borom yëkëti loxom tek ci dëndam niko allam nasra lak sadraka waw xana du man mala ubbil sa dëndi bi sol ko ay mbot ak xam xam ak barke ndax sallallahu alayhi wasallam bim biko sun borom rasuware ñett xéti xam xam lako fa jox benn bi moy xam xamu sharia sharia ak lepp lu ci aju niko nang ko xamal amatunas bi yep ño ci bokk haq nako ñepp xam ak benen xam xam bu ñu tuddé ilmu haqiqa xam xamu batin mu niko li nak mom ya yor so ci geul guuy ko gis tam ya yoko te nga yéene ko ko man nga ko ca xamal lu la sopp mom ilmu haqiqa ñettelu xam xam bi muniko xam xam bi nak mom haram na nga xamal ko kenn mag yow dong na yam sun digeunte yow muhammad man yalla alayhi salatu wassalam yow muhammad man yalla ñett xeyte xam xam yoyu la yonenti bi jele ci boromam kero guddik al mihraj al isra wal mihraj ñett xeyte xam xam yoyu sun borom nak allah nasra lak sadrak waaw kan mo la ubbir sa deñu duyel lako ba mu fessa xam xam wa wadahna anka wisrak lila disol lila metti won wala ko tejil kan mo la ko tejil wadahna anka wisrak

al yusra borom xam xam ni dañ koy firé bakkar xam ngeen ni amna fuko yalla wax nan inna fatahna laka fatan mubinan yalla yaghfir laka allahumma taqaddama min sanbika waye ban bakkar la muhammad am bu ko yalla di wax ni jegal na la ko lolou benen wax la lolou benen wax la huwa tahna anka yusrak allazi anqadda sahrak lima la tegil ni bama la ko tegiligul mi ngi dess gan na ci yow reuy lol ci yow jaaxal la lol ub sa bop waye kan mo ubbi sa bop waye yimu ci warafana lak sikraka yonent yoy ngay tudd muy ibrahima muy musa muy isa wallahi lima la defal defaluma len ko ndax yow warafana lak sikraka dama jël sa tur wi di muhammad lekkale ko sama tur wi di allah kula tudd te tudduma man yalla awma ca soxla kuma tudd te tuddula man yalla mo ca soxla mag yow sukar soow lañ soow ak sukar lañ soow mu sey ci bir sukar boole nan ba boole tour yow muhammad sallallahu alaihi wasallam sama digeunte yow mana moy digeunte soow mu sey ci sukar wala sukar su sey ci soow yeen balma xawa sa tuti sukar su sey ci soow muniko mak sama digeunte yow muhammad non la mel boole nan ba boole tour o rafana lak sikraka man ma jël sama tour boole ak sama tour jaxase ko bam sey ni sukar de sey ci soow boole nan ba boole tour lolou defaluma ko ben yonent yow rek la ko defal o rafana lak sikraka fa inna ma al husr yusra sa bo gise touti inconvenient touti jafé jafé mëna mune xamal né lama cey tek moy lu yomb fu jafé jafé ñëwé mëna mune lu yomb la cey tek fu problème amé mëna mune légui ma résoudre ko fa inna ma al husri yusra sa fu problème amé rek man yalla dina indi lu ko résoudre fa inna ma al husri yusra inna ma al husr yusra ndax man yalla man kep ma meuna indi solution ci problème bu meuna don man yalla rek ma meuna indi solution ci problème bu meuna don kon problème bu am bu ne man yalla dina indi solution fa inna ma al husr yusra waye nak len kep la lay digal bo beugé problème bo duggu genn ci problème bo duggu ma indi la solution khaysa farahta fanzab khaysa farahta fanzab bul julli ba selmal rek dal ni bëxër ñet dem sa yoon dédé faysa faraxta fan sepp bo jullé ba selmal na am niko fan sepp bakkal yalla tuddal yalla faysa faraxta fan sepp bo jullé ba selmal bul ni bëxër ñet dem defal baxétu saliyat na nga def baxétu saliyat baxétu saliyat nang ko def waye julli ba selmal rek faxasu jog ni ñokké dem sa yoon bako yalla gëre mo yalla yalla mi la may nga am wëru mëna dam mu sey ciir di sukku ak siggi ba sujjotal ko ñent raka sa ndig demul ab yah faqul wallahi war nga ko bak bo sel male way la rabbika farqab deug melal sa borom te sopp ko te bëgg ko bo noppé ci jaamu yalla gi demal ci liggéey ba way la rabbika farqab isa farahta fan sab way la rabbika farqab sa bo noppé ci jaamu yalla gi manam ni ay ci liggéey ba bo noppé ci liggéey bi way la rabbika farqab nala yalla gënal lo nek seigne touba firi nako al ilmu wal amal jawharani xam xam ak nango liggey na muni ñaari taxé la ñaari taxé fi daara yi adina ak alakhir ak julit day nango liggey jaamu yalla ak liggey jaamu yalla ak liggey sun borom nako fay sa farakhta fan sab way la rabbika farakhab jaamu yalla ak liggey fal bokku na ci al muhdisatu rasul ibn abdullah ali salatu wassalam moy al isra wal mihraj bimu joge al isra wal mihraj ba delu suwat makka am fa ab dir sun borom digal ko mu wara gaday makka ñew majlis mu nawara digeunte makka ak madina batay mu gisay bari feñ na fa mu gisay yu bari bimu departé makka jëm madina mu nawara
mu jesse yu bari feñ na fa waye ñu tuddi ci ay quelque rek ba ci jëk moy Suraqata Suraqata ibn Nawfal Suraqata Suraqa kera bi wa makka digge ni sallallahu alaihi wasallam genn na makka jëm Madina wa makka dañ ni kep ku ñu andil bop Muhammad sallallahu alaihi wasallam téméri gele ma ngi ni yu tew téméri gele même bo no andilu jëm ji andil ñu bobbe rek ñu jox la téméri gele makka gep dal di fex yendo wër ba ngon jot kenn gisuko ali sallallahu alaihi wasallam nek boba mi ngi ci xunti mu ñu wax kharu sur kharu sur Suraqa mom ñen ñi ne nañ mbarum lamb la won amul won dara waye bam déggé téméri gëlé mi alal joji dal ubna bopam ba tax rek mu dal di rocc ku ndank duggu kërëm tak war wayam jël xéjam gaddu jéssib ni man amna alal man tekina ba nopi ginaaw ko andi Muhammad da nga am téméri gëlé man tekina mané ko tekké go dé xana xamo ji ki nga jëm lay tekké go niko xalé yi waxé man tekina ko teke go de mu dal di départ ni day dab yonte yalla Muhammad mom Suraqa Suraqa bi xamé tawalna dawal ba di len seen nante bi sallallahu alaihi wasallam mi nga and ak Abu Bakar fina Abu Bakar ñu gis ko muy daw di wër yonante bi ni yonante ba nga dox de Abu Bakar diko wër rek yonent bi ni Abu Bakar li ngay def lan la muniko dara yow ki yalla yoni xana dama bëgg rek luy rayé bu ñëwé ray ma yow nga mucc ndax yow buñ la rayé mission bi yalla bi fi lay yëm té man buñ ma rayé mission bi day continuer lool rek la gis ngeen talib bu mat talib bu andé sëriñ bu mat sëriñ talib bu mat talib bu andé sëriñ bu mat sëriñ ñett li nañu man nénañu ma Cheikh Anta Mbake rahimahullah masna andak Seigne Touba ñuy dox ba yegg fo xamni ñax mi dafa lay neñu Cheikh Anta di bërewu ci kaw lay bi ngir bañ mu toyal Seigne Touba mané Serigne bu ma Serigne ak Talib bu ma Talib ñoo and kéro Abu Bakar kéro bi nga xamé ni seen na Suraqata muy wër yonent bi pour défendre ko sallallahu alayhi wasallam niko loy def muniko dama bëgg luy rayé bu ñëwé ray ma téw nga mucc mané serigne bu ma serigne ak talib bu ma talib ñu and kéro motax alquran dañ leen yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaak abou bakkar la tahsan inna la amana lolu bi abou bakkar waxé li lako yonent bi tontu li yalla wax nako ci alquran la tahsan inna la amana bul ragal yalla nga and ak ñun yalla mom kum nekk sa karange xam ngeen yonent sallallahu alayhi wasallam bi muy dogo def dakhwa bi di risala bi muy risala yonent yi dawutun ay gardien yu koy gardé waye kérok bi yalla waccé wala yakhsimuka minan nas la dal ni gardien yépp man ngeena dem buma kenn gardé yalla niko may sab gardien yalla niko may sab gardien yow kenn dula coup d'état yow kenn dula coup d'état ndax may sab gardien agiso soldat si wala garde corps yi man nga am ci mom confiance mu trahir la man nga am ci mom confiance ni mom li feek mi ngi fi kenn dula assassiner waye mu trahir la waye gis nga yalla mom dula trahir mu wala yakhsimuka minan nas wala yakhsimuka minan nas motax mu ne Abu Bakar ci alquran la tahsan inna la amana bul tit bu ragal yalla nga and ak ñun même biñu nekké fi xaar sour loolu la ko waxoon ci xaar sour ndax boba yéfari dañu ñëw ba tim leen ni Abu Bakar neena buñ xoloon seen wéyi tank rek gis ñu mag yonent bi légui nak Suraqa momu bi mu dawalé façon bi ba jup yonent bi ak Abu Bakar yonent sallallahu alayhi wasallam mu'jisa bi ko yalla jikko defal dañi sun borom digalel suuf mu wonna faso Suraqa bi
suuf dal di won fasu suraxa wi ba dem ni bi di tege ci suuf suraxa ni cepp wacc fasu ndox jëm ci yonent bi te jasi ji ni ko xamna ni sa yalla je def ni waye ñaan ko mu genn sa fasé man dootuma la top xare na ci na ya ko wax de muni mako wax yonent bi ni sun borom bu fekke suraxa te wax na deug gennel fasu wi fasu da ni beug dal di gennat suraxa dal di war fasu wagn ko wat jiman makka waye bu deme ba yag rek xelam dem ci timeri gelem yi mune ah waye man tekina xara rek mo wagn ko wat dal di wagn ko rek songat yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu dawalate bu djublen rek yonent sallallahu alaihi wasallam ni suuf wonnal fasu suraxa wi suuf dal di koy wonnat bu dund bi di lal suuf def nako ñett yoon suraxa xamni nak deug deug teug desetul ci guy nak mom baye bom wagn ko rek li mom du neen ni du neen yono muju yaron sallallahu alaihi wasallam niko est ce li nga wax deug la muniko way man waxuma la dootuma la top waye kuma dajel ci yoni dina fexé ba wagniko kuma dajel ci yoni tayit nak ma nga lay watal ni dina tup sax nak dina ji mom dina ci dug sallallahu alaihi wasallam sun borom bu suraxa waxe deug gennel fasu fasu dal di gennat suraxa dal di waru fasam doga wagniko mom la seigne touba di wax ci raaya neena sahu suraqata siran kayaji abihi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru muni suraqa bo gise mu dabi won yonent bi sallallahu alaihi wasallam bo nopi nak def ko ci ak neub beug indi yonent bi neena du daralul lu daralul pay gu reuy buñ ko digon pay gu reuy tayit man na ca amé dara ju reuy ndax buñ ne ba yonent bi sallallahu alaihi wasallam gadaye suraqa ko dabi lolu dara jala martaba la waye tamit wa ajrun azim ma nga tay sentu yol bu magga mag te moy temeri gelem yi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru naka nonu yaron tib ali sallallahu alaihi wasallam bok na ci ay muhjisam ci yoon wo bu muy rañal joge makka jëm madina bi muy gaday jiriya moy mbirum jigen duñuy wax ummu mahbat ak borom keureum mahbat ummu mahbat mi ngi nekkon digeunte makka ak madinatul munawwarah sallallahu alaihi wasallam and nak abou bakkar ñu dox ba son mar xif bi xamene ag nañ ci mangan gogu ñuy wax ummu mahbat bu dé Sénégal mangane lañuy gëna xam wala nga ni gëti moy ñu dëkk ci badi bi dal sallallahu alayhi wasallam dal di fay jaar mom ak Abu Bakar ñu ñëw dal di nuyo dal ni ummu mahbat waw yu ro fi loonu jox luñ mëna jëfëndiko ndey dañoo xif mar ummu mahbat ni leen ah jur gi day dem nañ Allah ba wëti nañ so amu fi dara amu fi jir gi dem nañ Allah ba so amu fi dara amu fi mune ah xana ludul dal gatt be mo fi gis ngeen gatt be te xam ngeen lu ko fi baye tank bi da dam te mom sax amul dom nak ben gatt bi dong mo dess ci keer gi tank bi da dam benen bi ci dess moy sax amul dom fof waxuma di am soow yanan tibbi sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar wax ko neeko ndax jox na ma ndigal maratu ko Abu Bakar ni ummu mahbat musa alayhi salam neena ndax jox nga ko ndigal murat gatt bobu ngay wax ndax do ko jox gatt mo ni muyen gatt bi amul dom sax la wax te da dam tek ci nga neeko na ma jox rek ah ummu mahbat ni ay ci gatt bango nga xamé ni indil na yaronte bi alayhi salatu salam gatt bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax Abu Bakar rahasal battu gatt bi moy weni mu dal di rahas weni bam set sallallahu alayhi wasallam jël keul bi dal di rat gatt bi so ma nga bare keul bi fess del mu nan ba mandi jox Abu Bakar mu nan ba mandi jox Ummu Mahbat mu nan ba mandi mu dal di del rotat keul bi bam fess bayil ko fa Ummu Mahbat bayal ko fa Ummu Mahbat wala ma bobu mo gisa gatt bu amul dom nga rat ko mew may genn
lolo kay deug deug miracle fa la meuna yam miracle fa la meuna yam bi nga xamé ni umu mahbat abo mahbat ñew na borom kërëm gis soow mi ni ko waaw saway soow mi fu mu joggé ni ko li dal aw gan yu fi jaaroon lañu ñaar ñu fi jaar lañu kenn ki laaj ma gatt bi bima ko ko joxé moko raxt mu génné soow mu bari mi ñi dal xamnañ dal man jaaxal nañ rek jëkkeer ji dal di sampu xil bakaram niko koko yonentu yalla ba dama koy dabi damay dugg ci diiné ji alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam abo mahbat ana laki hasa fo jëlé mew mi muniko gatt be nga fi bayi won te tank bi dam te musta am do ñaari gaay fi jaarato ko mo am soow waaw ratu ko mo am soow sallallahu alayhi wasallam kokoy mustafa ali salatu wassalam kokoy mustafa ali salatu wassalam yaronte bobu sallallahu alayhi wasallam la seigne touba ni xawmako ko gëna reey ay xarbaax lahu min al khawariq ma lam yajji li sabiq wala yafihi li layiq fadlan min al muqaddami mo jumu defena ma nga ca jesbul khulo lahu min al khawariq ma lam yajji li sabiq neena muhammad sallallahu alaihi wasallam muna muni bo beug ya xam deug deug deug lan moy miracle muna muy li tax ñu wax miracle deug deug deug yonent yalla muhammad ko am muni yonent yi ko fi jitu won alihi wasallam musuñu indi miracle bu melni bi muhammad sallallahu alaihi wasallam andi yonent yi ko fi jitu won alihi wasallam musuñu indi miracle bu melni muhammad ibn abdullah alayhi wasallam andi won muni tayit nak ken dootu ko dab ci miracle lu ñëk ak lu mujjii koku moy borom ngeene li yalla tek ca kanam non la ko waxe koku moy borom ngeene li yalla tek ca kanam moy imamu imami moy sayyidul awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam yonent yalla bobu niñ ko yalla fayal ñaan sa borom mu julli ci mom te selmal alayhi salatu wassalam bokk na ci ay miracleam insaakhul qamar insaakhul qamar moy xarweer wi xarweer wi da bokku ci miracle yonnentou sallallahu alayhi wasallam xarweer wi wa makka ñu déggé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi woté ni yalla ma yoni moy ni jang ci téré fiqi ni tudde tahadi tahadi ñen balma tahadi dañu ñu ni sallallahu alayhi wasallam ah yow nga ni yalla la yoni waaw da nga bëgg nu gëm la mu ni waaw ñu ko xaral wër wi xaral wër ñu gis bo xaré wër rek ñu gëm la sallallahu alayhi wasallam baxna ba ngol bi nga xamé ni jamtu sona makk gep ne keur keur ni kep ci penchu makami ngir ba ko tiñal rek ngir ba ko tiñal rek abou talib mi ngi ci penchu makka ñu tok tok gisunu muhammad sallallahu alaihi wasallam abou talib dal rocc ko ndank dem ci keur ga tan ya muhammad bul ma gatchal bo mën ta xar wer yu bul genn ma demé layal la ñu ko abay bañ yegg ci ma sa xol sedd ma ñu yegg ci bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam genn na rek ñew ci penc mi genn na ñew ci penc mi dum jëlé loxom dal di juñu ni ayyuhal khamar ni rek wër yu ni xareet genn wal gi jaar ni genn wal gi jaar ni jele nañ ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ni insaakhul khamar ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam farqatayn farqatun fawqa aljabal wa farqatun duna farqatun fawqa aljabal wa farqatun dunahu muni mom abdullah ibn mas'ud jamana yunus sallallahu alayhi wasallam muna muni sallallahu alayhi wasallam xarna weru ñuy gis
mune gis nga bim ko xare ñaari xarit yi wenn xarit bi ma nga dal ca montagne ma wenen xarit bi ci dess wenen xarit bi ci dess dal ca kaaba ga wenn xarit bi ma nga dal ca montagne ma wenen xarit bi ci dess dal ca kaaba ga yenen sallallahu alayhi wasallam taxaw na len ashadu gis ngeen ko ashadu du legui leer na len ashadu du legui leer na len gis ngeen ko waye ñu ne ah saway li est ce do ay njibar li du njibar ndax li du njibar ba gënal wa bax na ñu xaar ba ñu demon sam ñew ba xam ñu laaj leen ba gaaya jigi won sam ñewé ñu laaj leen waye yeen bi sangam ci waxtu sangam lu ngeen gis ñu ni hi kay ñun kay bi sangam ci waxtu sangam dañu tok sam ba yag rek ñu sét sét rek seen wër wi dal di xar ñaari xarit wi jaar ni ñu ni sadaqta kon muhammad waxna deug sallallahu alaihi wasallam kon muhammad waxna deug kon bokku na ci mu'jisatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam moy insiqaqul qamar cheikhane bambu juñu ne ko ci raaya neena minha salamul ajab alayhi masyu sajar lahu insiqaqul qamar bisil baqa wal qidami dina bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam ibn abdullah moy mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu masana romb doji ak montagne yi dañ ko nan assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah sallallahu alayhi wasallam seigne touba ko wax neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu masana romb montagne yi ak doj yi ak garab yi ak montagne yi dañuy andando nan ko jam tiranga barke ju bayiko ci sun borom yalla bu mu leñ di soti ko ci sa kaw assalamu alayka ya rasul allah muni bok na ci mu'jisatu rasul insikhaqul qamar khar wer wi lolou la señtu bax ci raaya bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam doxlo garab xeyna ñu wax ko place am doxlo garab jere nañ ci sayyidina ali karramallahu wajha ibn abi talib muni kuntu ma'a nabi ali salatu wasalam fa kharajna fi ba'd an-nawaya muni mom sayyidina ali karramallahu wajha amna ben bis ma genn and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni dox ci len ci makka muni waye ma ak sallallahu alaihi wasallam biñ ande di dox ci makka amul wenn doj mba genn garab go xamni deggmal nañ ko ma ak yonent bi ludul da nga deg garab gi mba montagne mi mba doj wi nan assalamu alayka ya rasulullah

0: bal na def fekke montant bi moy nodd na na ko ndax ni dal ci tiir bi ko ko mbolo fay way mel na ni kon dañu gis ni sallallahu alayhi wasallam bok na ci ay mu'jisatam moy montagne yi ak baj yi ak garab yi diko nuyu sayna lim moko wax param la wacce muni amul wenn doj wax ni deug mën nañ wala montagne ba garab lolu ni garab goge ma nga nan assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah alayhi salatu wassalam bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ci xissa bo xamni wala hadith bo xamni tabarani moko solo ñu jele ko ci abasar al-khafari abasar al-khafari neena man day ma sédé ben bis bo xamni dañu tok ci jota yonent bi alayhi salatu wassalam abasar xam ngeen ko al-khafari bunu biñu toge ci jota yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu yoré ay gembray ay gembray gembray moy ay xeer yu sew ay xeer yu sew la yonent bi yor ci loxom neena ñi ngi dégg xeer yi di sabbal seen borom ci loxom yonent bi sallallahu alayhi wasallam subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah akbar muni deg nako abou bakkar deg nako omar deg nako ousmane deg nako ali ñun deg nako neena ñun ñi ñepp fa nekkon deg nañ ko ñun ñepp ko deg ñepp ko deg ñepp ko deg kon bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam moy ngi mu def sallallahu alayhi wasallam daana tib aw ñam ñam wi di sabbal yalla ñim bokkal ndab li diko deg mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam seigne touba ju ñu ne ko sax ci raiya cheikh ahmed bamba neena sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdalil anam sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdalil anam da nañu deg mom la seigne touba da nañu deg yaronte sallallahu alaihi wasallam yor aw ñam ci loxom ñu deg ñam wi di sabbal yalla ci tenk loxom bi simi at tasbihu taham fi kaffi afdalil anam sallallahu alaihi wasallam yar aw ñam ñam bi di sabbal yalla ni ñi diko deg mi tib ñam bi di sax waaw alquran neena wa in min sayhin ila yusabbibu amdihi walakin la tafquna tasbihuhum lol alquran wax borom neena amul dara loy gis ci kaw suuf lolu mi ngi sabbal yalla yeen la yalla def kiray seen digeunte ak yoy ba du ngeen ko deg rek waye ba ci micro bi may waxal micro bi ma tim di wax mir bi may jakar lol garab gi ñom ñep ñi ngi sabbal yalla waye kiray li mo dox suñu digeunte ba duñ ko deg duñ ko deg kon bokk na ci ay mu'jisatam mom yaronte sallallahu alaihi wasallam moy tib aw ñam ñam wi di sabbal suñu borom diko deg bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy asabi qissatu sabi li jangeen ko de qissat kiwal ga ak kiwal sallallahu alaihi wasallam kiwal gi dafa xey baye ay domam di for ngir am mew mum len nampal bim foré ba takusan di wal jot mu wara ñibbi ab rebb bu doon rebb ci all bi jappati ligi ci ligi mi ngi bayyi yaakar ci kër ga ay domam mu wara delu ci nampal leen ñu tok diko xaar bi nga xamé ni sam bobu wala rebb kat bobu japp na ci ligi ba yew ko yaronte sallallahu alaihi wasallam dal di dem yaronte sallallahu alaihi wasallam dal di fay jaar ci ligi dal di xatabante ak mom ko yow ki yalla yoni ya rasulullah man day mangi ni ben rebb moma japp yewma fi te kat man ma nga bayyi sama doom yu sew war leena nampali ma bëgg nga ñew may ma amana moy nga garantie ma ma dem nampali sama doom yoy te delu ci suma ray mu dog ma ray comme yonnate sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni te ko manu la xamna ni reub bi amna haqti bu gisee lu mu bëgg ci all bi ci xéeti ñanaaw yi te duy ak yaq taxul sañ nako japp jëfëndiko ko tu ci am bakkar waye xamna itimit ni ci liggi mom tamit ki kiwel gi mom tamit ku ma tax xettili la ndax ma nga bayyi njabot gu yaakar ci mom ëlëk ñu di wara namp ci mom neñu bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam dal ni ci liggi ndax buma la yewé bo démé da nga delu ci ki kiwel gi mu ne ko waaw waaw sumay dem buma nampalé bu dal delu ci sallallahu alayhi wasallam dal di yew kiwel ga mom tok fa di xaar borom kiwel gi tok fa di xaar borom kiwel gi yo xamene rebu ba ñew na fekk yonent bi taxaw mu ne waana sama kiwel gi ma yewon fi mu ne kiwel gi day yewi na ko neena day nampale ay doom tu delu ci mu ne ko la ilaha kiwel gi yow ku ma sa deg lolu fiñ taxaw di waxante ñom ñaar rek ni tuti ñu seen kiwel ga samp xelu bakkanam di ñew nampal na doom yi bay ñew sallallahu alayhi wasallam lalo salama xamal ko ni ko kiwel gi dafa bayyi won njabot war leena nampali nga japp ko mu ñew jël ci man garantie motax ma garantie ko fi pour mu dem bi sam banum def ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah bayyi tili ga mu dem kiwal ga mu dem bayyi kiwal ga mu dem mom la seigne touba di juñu ci raaye nan khitabu mun khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami khitabu sabbi bi kalam mina mun mu'jisatul muhtarami muni bok na ci waqante kewal ga ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam muni bok na ci mu'jisatu yonent bi yalla warmal kitabu sabbin bi kalam mu'jisatul muhtarami mu'jisatul muhtarami radiyallahu ta'ala anhu mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam
1: waaw bok na ci ay mu'jisa mom yonent sallallahu alaihi wasallam dafa won ben sam bu don sam ben sam bu don sam legui tilli gi doxé ko gannaaw fadde ci gattam yi ben gatt daw ak mom tambali diko lek sam bi ñew dal dikoy dakk door ko mom tilli gi mu daw taxaw fele dan niko waw upp nga ma doole xagn ma sama wërseuk sa gatt bi mo doon sama wërseuk ci lima yalla wërseugal tay nga yaangi ni nangu ko ci sama loxo sam bi dal di yoxu la illa ay way kiwal tilu guy wax way tilu guy wax nak tilu gi ne ko amna lu gëna graw lol tilu guy wax donc amna lu ko gëna yéme mu ne ko liko gëna yéme lan la mu ne ko makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu xolal xolal hayawanat yi hayawanat yi hayawan yi yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayawan yi la xade baye may yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nit mom diko diji bop rek bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy kalamu dabbi waxi mbettuma yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tok waxtu takusan di doxant dajek sam bu sammi bay ñew gaddu mbeut mo xamni mang ko rayon ci digi beccëk tak buum ci baat bi lonk ko ci aw yatam gaddu takusan jot muy joxal ci dajek sallallahu alayhi wasallam ci ginaaw dekk bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wayo diiw ndax jotul na nga ñew ci diine ji ma yalla yonni al islam muni ko ah dang may wan ki man bu tax wan ma mo'jisa wan ma ben mo'jisa miracle bu wané ni man xamna ni yalla la yoni bo mako wané rek sallallahu alayhi wasallam ni ko waw ban miracle nga bëgg sam bi ni ko talal ko mbeut mi ngad ni ko xana sama mbeut mi dal bo fexé bam wax dana la gëm xam koku xalam jappul won ni mbeut mi ngi rendi bu ceug ba neug ni warna mëna wax kon moy duma la gëm rek waye yonentou sallallahu alayhi wasallam ak miracle ba muniko bu mbeut mi waxe nga gëm mu ne ko waawo bu mbëtt mi wax ma lay gëm yaron tou sallallahu alayhi wasallam ni ya dab bu man anna wa mbëtt mi man may kan mbëtt mi ni jebet ci wala meñam ni ko anta rasulullah allahu akbar ya dab man anna mu ne ko anta rasulullah yow ya yaron tou yalla bi motax seigne touba ni kalamu dabbin qad ata fiha bi nasi sabata aninu jasin khat ata bi mu'jisatil mukarrami radiyallahu ta'ala anhu mom seigne touba neena waxi mbeutima dikna feñna lerna nañni mi nga ci xissa yi nga xamni ñi ngi ci netti xissa yi mu'jisatu muhammad sallallahu alaihi wasallam waye des na benen mu'jisa bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy sallallahu alaihi wasallam ni dem madina fu munawara min baramba fam jikona nek dafa am jenn ëkk gu fa nekkon sallallahu alaihi wasallam def di def buy khutba day tek loxom ci ëkk gi day sukkandiko ci ëkk gi bi yalla dogalé jakka ji gëna xat ñu yak li jakka ji wara tukhal minbar bi buñ tukhalé minbar bi mu sallallahu alayhi wasallam di khutba dootu taxaw ci wetu ëkk gi loxo bimu dante ci ëkk gi bimu yégué ci minbar bi bëgg khutba rek wa jakk jëpp dégg ëkk ga di yëkkat di joy comme doom adama comme nit ëkk gi ok jamaadat la xade jamaadat bu dé ba wow kong moy joyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam muko daan laal ba yag leelatu ko allahu akbar la hawla la ilaha illa anta subhanaka allahu akbar jamaadat bu wow kong ba dé yonent moy def bo masan di khutba rek jël loxom tek ca sallallahu alayhi wasallam déplacer minbar bi di khutba ak gi yegni yalla sallallahu alayhi wasallam laalatu ko tegatul loxom ci kawam mu ñu yekke di joy ba wa jakka ji diko deg sallallahu alayhi wasallam wacc ci minbar bi ak yermaleen ju reey je dal di waxu ñu tek ko loxo niko ansit nopin waaw ndax sa xol du sedd kon ma soppi la garab gu toy xef bu bok te ma la def garab gu toy ma ñaan yalla mu def la garab gu toy gu am meññant xam nga lu ko ak gi wax lool lepp baxna waye man ngay wax dima laal rek moma gënal moma naan man luma na xew ndel tek sa loxo ci sama kaw rek moma gënal nga soppi wat ma garab gu toy gu am meññant mom la señ bi señ touba di juñu naan aninu jisin yekkat na joy na lan ëkk ga joy na lu ko taxa joy moy yonent bi daan tek loxom ci kawam te tegatu ko ci motax buma gisee ay borom yi xam xam ñuy wax naan waaw barkelu ci nit ki raay fi li nangam nangam loolu bidala loolu yi ci dof la loolu fanatisme la yena ñak xam xam ngeen balma barkelu barkelu waxna ko ci aw waxtaan barki dem bima dajé xalé yi fi man len bo gisé goné yi légui mënatu ñu am barké gëmatuñ barkelu té arab yi nénañu al barakatu lil mutabarrikin kulul barkelu do am barké da ngay tok ak sa kilifa mu nan dessal jox la ñene ko waawu tour ba nga taaj ko fa ba wéñé di ci dem ya ñaka xam nitu yalla nga tok ak mom né ngaay da ngay jéma silwisé né ngaay man nan bo mu ci walla fébaroy la hawla wala quwwata al barakatu lil mutabarrikin motax señ touba kérok ba al khadi dajé ak mom ta kal ko kalam gu reey ga te señ touba tontu ko tontum lu reey la al khadi dafa korosé ak señ touba ñu dajé al khadi ma jaxati ne ko innama a'malu bin niyyati señ touba ne ko niyyati tabaraku bi sadati yonent bi neena jëf yépp yalla nga ko tek ci acte yi intention yi jëf yépp manam acte yépp yalla nga ko tek ci intention señ touba ne ko man sama intention moy barkelu ci sahaba ya al khadima jaxate kala mo waxon señ touba lolou niko yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena mbolem acte yépp yalla nga ko tek ci intention muniko man sama intention moy barkelu ci sahabatul kiram barkelu netti na len ni len imam safi xam ngeen ko kenn la ci borom ñent ngir yi imam safi dafa dajante dafa tok ben guddi gënt gis yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yow safi nang ma waxal imam ahmad anbal kenn la ci borom ñent ngir yi neeko wallahi bi se ngi ñew danañu ko nat nat bo xamni bu fekenteni doylono yalla wëru ci yalla te gëm yalla ba lañ koy wax lo waxuko dina ko yëkëti daraaje ju reere drapeau bu reere kër ak yowmal khiyamah akbar imam safi xeye suba wo ak talibem ni ko demal ci ahmad neeko bi gënt na gis muhammad sallallahu alaihi wasallam neena dañu ko nat nat bo xamni ni bu ko muñe dañ ko yëkëti daraaje mag mag ëlëk yowmal khiyam imam ahmad anbal dal di contane ci gënt gog nga xani mom la safi yonne ci mom dal di simmi bu mag nim solon njit laay mu dindi ko dal di ko jox talib bi mu yonne ci mom ni ko am barkelo ko ba talib bi ñewé net liko imam safi ni ko man de wax na ko ahmad waye da contane contane ba simmi njit laay mu jox ma ni ma barkelo ko imam safi ni ko waaw bëgguma ko nangu dila lor de waye kon demal nga toyal ko ndox bam toy nga andil mako ma sol ko bam waw sama yaram may ma barkelo ci kon al barakatu lil mutabarrikina Mm-hmm. Gistay li buy ñew di barkelu ci serignam nga ne ko li ngay def bi dala xam nga ni ëkku gu yonent bi tek loxom mën ta yam ak ëkku gu yonent tegul loxom mënu ñoo yam rawé nako liko yonent bi tek loxom mënu ñoo yam wallahi wa rabbul ka'ba genn wëñ ci sarbet yi yonent bi doon sango genn wëñum gogou rek genn wëñ gi mu daan sango ci sarbetam yi genn wëñ gi man na ram adina ak wa adina adina li ci biiram la genn wëñu sarbetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn wëñu yonent sallallahu alaihi wasallam ci sarbetam ya waxuma sax mbum mu daan sol di julli de waye sarbet bi mu daan sango rek nga am te genn wëñ man na ram adina ak li ci biiram

0: Con tayle bi bi nga seen nek ci biir keurum njaar yi di wër rok rokkat yi Seigne Touba nekkol di def tabaruk nga nan ko li ngay def bidala ya dof du bidale tabarukol baren di dewen barke rek nga ci jëlé inshallah taala tabaruk baren di dewen barke rek ndax lan bo demé fi ci makkatul mukarram madinatul munawwara bo ñëwé ci rawdatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam di def tabaruk sax ñaan la haram haram dak la loolu lañ ñu bëgg andil ñun ñun fi kenn néwu ñu haram ñun kon nañ barké yalla ndax xam fé ginaaw ñom ñoo yoré seen dictature di dictature nit ñi waye fi comme dictature amu fi ñun nañ barké yalla ñun da bayyi li nak ñom ñinga xamne ay dictature lañu bañuy téré ñuy barké ci rawdatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban dajé suñu borom ëll ak yowmal khiyamat akbar barké yalla barkelu nim amé ndariñ al barakatu lil mutabarrikin barkelu kon kay mawu sam sam kay jeeratul kon ñuko fi indi ndax momi tabaruk la rek tabaruk la mawul ayni bi ñi wax lum doon tabaruk tabaruk ab sahabi yo ngi ni kera bi mi genn adina da wo do mu ñew ni ko ma ngi ni di sukurat xamna damay faatu na man ko xol yeketti pot su ndawse mu yeketti ko mu ne gis nga pot si lewiti wewu yonante bi mo ci nek kera bam lewi ko pare la ko jël denj suma faato bañ sangama ba sangama ba nopi na nga jël lewiti wewu yonante bi roof ko sama digeenti yaram ak sama cangay li moy sun jawartu bi ñuy def bi sun jawartu bi jawartu bi ñuy jël diko boole ak ab neew def ko doxale ko digey ma yaram ak cangayam diko sul ñu ni ñu lolu bidala mu ne ko bu fekke amna dara luy jariñ nit ci barke bu rasulullah lamitu wé mi dana ma jariñ bi yalla dogalé domam gis ko ci gënt muniko bima gisé munkir ak nakir dañu ñew taxaw dima xol ma di len xol ba yagg ñi ni wañ ñet dem daal kenn ki ni morom ji nañ dem ki dafa am lenn ci jeexitu yonante bi lu nekk ci mom sallallahu alaihi wasallam bokk yi yonante bi fiko yalla tek ah way sallallahu alaihi wasallam fiko yalla tek wallahi wenn wuñu sarbetu sangu kayam man na ram adina ngi ci biram sallallahu alaihi wasallam adina ngi ci biram jere nañ ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhum ni bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam ben arabiy dafa ñew ci yonent sallallahu alaihi wasallam ni ma yow ci yalla yoni
1: bu ko jangate bu nopp
0: wa man ban gisse nga may won muy wone ni ban dalil bi wone ni yalla la yoni ban mo mu'jisa bi wone ni yalla la yoni neñu sallallahu alaihi wasallam niko ban mu'jisa nga bëgg muniko xana nga wo garab ge bam fekk lu fi ñu taxaw ñun ñaar muniko ndax bo garab gi ñewé fekk lu fi ñu taxaw da nga gëm muniko waaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam wo garab ga ni sempet ak renam di dox ak renam minit kuy dox ba fekk len fiñu taxaw mom yonent bi ak arabiy bi ba lolo amé rek fa aslama al arabiy arab bi daldi tu duggu ci l'islam ndax moko waxon mula tu duggu ci l'islam sallallahu alaihi wasallam garab gene sempet ak renam ba ñew fekk len fiñu taxaw bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kero qaswatu badrin bi nga xamanteni julit ñi ngi xex ak yefeur yi li xamene ñi ngi xex ak yéfer yi amna benn way bu ñi wax ukasa ukasatu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man lay sama jasi dafa dam amatuma jasi juma xexe sallallahu alayhi wasallam dal ni yoot benn ciar ci tandarma yi sanni ko ko ni ko jëlal loolu nga dem xexe o kaasa neena bima tiyé yar bi rek yar bi da soppi ku jël ci bima tiyé yar bi rek la yar bi soppi ku jël ci bantu tandarma bi bima ko yaronte bi sanne ni ma jëlal nga dem xexe jiko neena ni ma ni ciast yar bant bi rek mu soppi ku jël ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kon yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam ay mu'jisam te moy ay miraclam yenn yi jëk yalla diko yoni la yi jëss biko yalla yone ba nopi la yele mom lañuy tudde irhas yi lañuy tudde al mu'jisa yonent bobu ali salatu wassalam diko yalla yonne mu ñew nga raw wara xet li xet wi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin xet li yonent xet li xet wi rek moko taxa dik mu nek ku modeste ba bimu ñëwé dafa wacc ba tollo xéet wi ngir bëgg leena jariñ bokk na ci ay mu'jisatam dem nañu xaré ndox mi ñu amon jeexna nit ñangi mar amuñu luñu naan sallallahu alayhi wasallam laaj ni ndax amna kenn ku fi amé ndox ni ni dedet ndox yi jeexna lul xana ben way bu yoron lum doon jappé touti as ndox dess ca yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nagn mako andil ñu andil ko ko sallallahu alayhi wasallam dal di jël loxam duggal ca loxay di soti ndox ni ab robine di soti ndox ali sallallahu alayhi wasallam nit ñi naan ba mandi dal di tank luñu jappé sallallahu alayhi wasallam ñu gis loxay ni muy soti ndox ni ci nabli sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam legi nak jamono mom tollu na fo xamni nit ñi danaka bayetu ñu xel miracle bayetu ñu xel karama xam nga miracle yonent koy def waye wali di def ay karama yalla di ñu won ay mbir waye batay taxul rek nit ñi la yalla xam doy neñu ci abdou wahab sahrani wala ibrahim ibn adham lede ci abdou wahab sahrani no masallaj ci aliou khawas serignum ba iko waw ndax limbi yalla sak ci ay waliw jamono dana dem ba ñu wañi ko jeex ba de su len gisati muni ko ndax dañu ni limbi yalla sak ci ay yonent te moy émeri jinn yonent ak ñaar fukki jinn yonent ak ñent yonent ñu ni yalla sak na ab limit ci waliw comme nim sak ab limit ci yonent ndax waliyu yi dañu dem ba lim bobu dootu am dootu fi nek fi manki muniko deet lolou du man am ndax boba kon wa kaw suuf dañu dem ba dootu ñu am luñu dundé ndax ci barké waliyu la yalla di soté natangem ak xéewalam ci kaw suuf muniko ay jamono dana yaqutu yaq bo xamni nak nit ñi dootu ñu leen mëna xamé dootu ñu leen mëna xamé ni nga xamé ni yonent boko gëmut mënu la jariñ dara walli non la mel walli li fi gëmoko mënu la jariñ dara dara loko jégé jégé na mënu la jariñ dara li fi gëmoko dama xni ñaar ñaar walli mënu lu len dara ñaar moy ko xamni ni gëmut walli loko jégé jégé mënu la jariñ kenen ki dess moy ko xamni ni toñut walliw bu fekke toño walliw walliw lum ay ay lum mana sulbu sulbu lum mana yaq nit mun la yaq ni fek toño ko ñaari mom mom la walliw tele waye lenen dul lol walliw tele wu ko naw ci jawu jek dox ci jawu jek nek fi nek fele lu ci ni walliw man nako lim manu dal moy alak ko ko toñut ak xet li ko ko gemut yi dal walli mënugo mom xet li ko ko gëmul mën la jariñ dara dara dara ba la mëna jariñ rek dang koy gëm dang koy gëm rek mu door la mëna jariñ bu fekke ni yalla dogal na walli bi ci bopam dara jam yeggu fa dara jam yeggu fa waye sa yene ak sa ndortu rafetal nga ko ci mom batay do soy yalla dana la remplacer el donte walli bi mënu lako defal yalla dana remplacer kou lako defal ñu nekk li won na leen fi benn way bo xani da ñew fekk bammel bu ni ni rek bammel mu dem wuti ay sengam defar bammel bi bam rafet diko topoto di balé te bammel baangi ci peggu dëkk bi ni rek peggu dëkk bi legi wa dëkk bi ku am soxla bo démé ci mom bu ñaané yalla ci war may bammel bi rek aaju ja faju mujj wa dëkk bi diko ral waye benn bis benn way jaar fa fekk ko mu tok waye loy def fi wa démé sax iblisa dé wa démé man na dé wa démé iblis sax añaané nit ñi lool rek taxna man na muniko yow loy def fi muniko fi muniko bammilu nitu yalla bi dal la ñew defal ko diko top to rek nit ñi nak ñom dañuy def luñ ma gis ci aaju buma ñaané yalla ci war may bammel bi yalla fajj ko bammel ñu ci yalla ban mu ne ko fi mu ne ko yow ya rir fi day man ma andu nak sama xaj biñ ñewé ba fi mu dé bëgguma ko sanni ma gas ko sul ko fi ma naan bammel ñu ci yalla dal di dem waaje kéro bam joté information bobu kéro la noppé ñaan lu nangu ci bammel ba kéro kéro la noppé ñaan lu nangu waaw kéro la noppé ñaan lu nangu motax al iman sart la sart la de iman gem dafa war ci lo beug jariñu lu nek nama wa gem sa bop bal dama wax ni gem sa bop bon solo gal ak bo xani man dakkul mu dakkul mu nit du gem bopam dede nit du gem bopam nit day xam bopam xam sa bop lañ ko warna tudde xam sa bop xam sa bop yalla leen yalla ar te sam leen te may leen seeni mebet waye xam sa bop la nit di def waye gëm sa bop mom bon man na doon solo ga xey nekkul ci ñom man na doon solo ga waye gëm sa bop moy nit ko xamni yow sa bop rek nga gis am nañu ni mel ci réew mi am nañu xamni seen bop do nga lañ gëm doon na ko misal ci am na nit ñoo xamni ci réew mi waaw señ Modou Mbaye Tam do xam ngeen goutut de goutut goutut men picc la mo xamni bopam do nga la gëm keneen bokut anna anna rek mom do nga man mom do nga xam mom do ngay jambar ken du tous mom do nga ragal yalla pour mom mom do nga mo gëna ma du ñep goutut motax foko fekk nu mi def tag bopam rek goutut goutut goutut goutut am picci la dem leen ngeen xol ko ci rabi all yi bopam rek ko ñor bopam mom goutut bopam rek

amanuhum fillahi isjan joli man yuhibo wallahi taxay ñal na ku len gem man nga ñi ni ma lutax man ndax ñom ku len gem dañ lay mussel ci safara taxay ñal na ku len gem waxon nako ci way wal tuba liman amanuhum is ngir yan ku len gem rek ñu dox sa dig ak safara tuba liman amanuhum isjan joli man yuhibo haa liman yuhibo ku len bëgg ta yalla tax dañ lay mussel ci safara kon yalla ñu yalla bëgg lo wal li yalla ñu yalla taf ci seen barké inshallah taala ñu ngën di wax jazakumullahu khairu jaza émission bi nak ñu ko xara di waxe xamna bayiko dana ma jafé torop comme ni ma baye yenen émission yi ma daan def ci yenen radio wax deug yalla amatuma ci temps dara dara dara yalla xamnako temps bi yépp mu ngok daara ji jël nako ak yi aju ci daara ji waye émission bi ñaar taxna mënaguma ko bayyi ko ci jëk moy señ Modou Mbaye Thiam ak ni mel ak man ci xofel ci warma ci bëgg ci baax wi ci dess diaspora bi jamono bu nek ñukay top diko raxetlu mu am ño xamni da leen di jaral bu ñëwé Sénégal fañ dëkk luum sori sori da nañu pass di laccé di gëstu ba xam fi ma nek ñu fekk ma fi safonté ak man ngir jëm yalla donc lu mel nonu bu amé wax deug yalla faawu rek nga dello len xalaat bobu ak seen yene jojule ci bëgg lu bax donte neena man lima wax agun bayyi fi rek ah buñ ko jilaton diko top di tege ka tigaat toujours lay melni lu bes ñukoy gën di jariño waye and ak lolu yenen conférence yi nga xamni sax nekkut ci plateforme yi nga xamni mom la Modou Mbaye Thiam yor wa and ak lolou lepp rek yalla nañ ci yalla defal al khabul lolou rek mo ci am solo ma ngi ñaan sa borom mu defal ma ci al khabul te ngeen ñaanal mako mo yalla nangul mako jëf ji mako jëf te yalla tax sa borom nangul mako ma ngi leni sakku ngeen ñaanal mako yalla nako yalla nangu nako yalla nangu ko nango yalla nako ful ko fulé yalla nako barkel te bu ëllëgé yowmal xiyam mo boole ni yol ba yowmal xiyam akbar lolou day ma ngi leen koy ñaan ngeen di mako ñaanal inshallah taala sa bu ko jot gi maye rek lum gatt gatt rek ma daw seul xel fi ñaari baat ak ñet inshallah taala mom emission la bo xani mom do na gul ci emission yuñu mëna bayyi te yalla rek tax nak yalla do nga tax yalla rek tax ndax ñi ne ci diaspora bang koy wettiliko waye yemuñu ci dañ ci boole ñen ñi dañ leen jaral li jënt ci sen numéro téléphone ba am ko woole di wërsegu ñu may jox rek du dara dul wan ma ni ma li ngay def yeg nañ ko ñing koy and ak yow mo dakk adina li ci biram rawati na nak mu am ci ay benn benn yo xamni dañ lay wax ni la ah ñun de xamu ñu won ni sax yor nga daara kon nak ñu nit dañ lañ barkelu ci daara ji lo lepp nak ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jazaihi sun borom gis nako xam nako donte ñun mëna lim ci ay baram la joon bis bu nek nit day saxal sama nopi waaw sa daara ji bo doon def communiquer bo doon def li bo doon def la fele man xamna lan moy walu media di xamna li nek ci commune xamna ko waye ndax jarnako ndax jarnako wa ma ngi liggeel yalla mom man yakaruma ni jarna wote ne ci rek ku ñew te jappale la ci rek yalla bindal ko tiyab waye ma ngi tabax juma fenn fi ni nga bindi fa leetal ma ngi jangale ay elew rawati na sax nak ci biir njangale momu ngay publicité yow ab internat nga yor sax wala ngay fayeku boole ci da ngay fayeku sax da ngay fayeku nak boole ci waye teewul yaangi wo ay woromi alal pour ñu ñew japp ci mané man nak wax deug yalla gis na ni jëru ko yow neel ci li la war rek ku ci yalla def tawfiixam mu nara bokk ci ne yalla di dimbaleel bis dana ñew mu xamni bëreb bi bu mata def la mu def ci yalla xamna ko ñu leen wax jassakum la amna mbokk mu ñu wax serigne sek non la mel koor gi dama tok ba yag rek nit woma telephone ah man day serigne sek ma yoni ci yow fu dara ji ne ni rek la ci am ni rek la ci am donc ñoñu moy ñi nga xamni ñi ngi gëstu fi fi fu mata defal yalla nga xamni ñafa ne yalla dong lañ fa nekkal ñu fay jema duggal seenu stoot yalla ne len yalla fay waye wër di woté ak publicité nak mom
wax deug yalla man na ñak rawati na nak lo xamni da nga bu yar de ngeen fay waaw bo xeyna nak mon gisumo ki ñako man te diko def lolu ma muskina fihi man xamna dal bien vrai que xamna ni mbir mu meuna doon dañu tollu ci jamono communication lolu xamna ko waye communiquer ci yalla nak mom di commerce bay commerce ci yalla lolu mo man na ñak wax deug yalla wala man na ñak ñen bal ma yalla mo dang koy baye ak sa bop rek kum na la dimbele ku ne dana la orienter wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

li wa ibahin mutimi bi tayyibat ba ci dëkk moy yene bu ñaaral li moy japp sa bop ci lepp lu mëna yaq sa koor te bokay def nga def ko li wa ibahin mutimi bi tayyibat yalla mi nga xamni bu ngon jotté mo lay lel lu lew lo dogé boy bayyi li ngay bayyi bayyi ko ngir dimbam jott dama adama lim bayyi ngir yalla amul fu meuna laqatu def ko te gi yalla dako gis amul bo baye ngir samba nak ba nga baye ngir demba amna fo xamni bo fa laqato samba dula gis demba dula gis nga def li nga bëgga def waye bo baye ngir yalla yalla mom da ngay xamni mëno laqatu fu mu lu gisee mënoko fo nek ma nga fa fo nek rek mu fa ak yow motax mu ni kon baye gi ngay baye lepp lu yak sa ko bo xey def dang koy def ngir yalla dang koy def ngir yalla nga xamni bo tudon ci sa nit xif bay xamaka ximeliku fini ci der baangi fess del ak fu wi fess del ak ndox mu sedd fess del ak ñem yu neex sa xel du ci dem sa xel du sa xel man na dem ci leni waye dem mu ko ci ñam lolu moy baye ngir yalla lolu moy baye ngir yalla ay sunna mom koor ñet rek la sunna koor ben sunna bu jëk bi ni sant jaxate sawar nañ ci lool moy tahjiluna al futur gawa dog lool mom ni sant jaxate d'accord nañ ci ak sis ak sam d'accord nañ ci lool mom gawa dog lool ci sunna koor la bok ñu xamna su neey leen di gënal farata yi sax tax jiluna al futur wala xëñ tuwaani ha am nañu sant jaxata de waye bu may wax gaaw dogit nak bu may wax gaaw dogit nak ñun bahdil khurub ngeen xaar ba jant sax ñi ñan ñi sant jaxata ak sis ak sambu ñoñu na señ tuwaani nak wax deug yalla bokk na ci suñu koor gaaw dog waye nak ah lo gaaw dog na nga xaar ba jant sax nak ñu xaar ba jant sax bu ñaaral bi xamna ni d'accord nañ ci moy yeexa xëd wa sani ta'khiru shuhur waya si muni laylan de laylan yeexa xëd lo sant sant jaxate guddig yep may nañ la ngay lek di lek ay ja ba fajar di xar graw niñ la bayyi da nga yeex waye nak lo yeex yeexa xëd ah bu xaar ba jant fenk de da don ci guddigi de don ci guddigi kon ñaari sunna ngo bu ko ñettel moy kaful lisani qawlan taful lisani khawlan ah bu ñe tiyé saw la min ci wax jan wax jan wax moy wax jo xamni la fa'ida la la fa'ida la khawlan la fa'ida la wax bi amul ñariñ jan du xey rek koor pecci gem yi rek bañ wax ba nga jant so dedet moy wax bi amul ndariñ bi ne bula ci kenn deg bula ci kenn deg nonu mo waxe ci masalik neena bo togo na nit mu bëgg la wax lo ay kassaw kassaw neena nang ko remplacer sante yalla ba nga remplacer ko baatu istighfar ba baatu salat ala nit bi moy da nga togo nit mu di la wax lo xamni ay leggal la mel subhanallah ay way lolou ko nit mané way ay way subhanallah bo le sax day diw man ay diw lim def tay marché ba ay diw lim mune yow nek fa rek nan subhanallah ci ay waji lolou ko nit mané sub ba yow bu tuddu yow bu ca bolé sa bop bu ci duggu mel subhanallah ay way lolou ko wala allahu akbar ah mom bu dirina lolou lay tekki allahu akbar moy ndaw bir muri ndaw bir muri lu mën wax yow tuddal baati yalla yi rek tu yalla wa ila manan sallallahu ala muhammad remplacer ko ginaaw limi wax amul njariñ remplacer ko lolou yow remplacer ko lolou shehu bamba neena wa kullu man sama an rasail fa inno yiftiru bil fadail kep ko xamni gor goru na ba wor ci wax yu bon yi ndax ni ñi woré ci ñak lek ak ñak nan non lañuy woré ci wax yu bon nga woor ci xeeti wax yu bon yépp

alquran neena wa atu buyuti min abwabiha ku bëgg dugg ci neek te bañ sa mbubu xotti ko jaarul ci buntu ba buntu bi nga bëgg jaar jëm ci yalla moy sa borom kër señ tuba ni ko bul jema sakku dara dara ci sa borom li ni dang ko jaar ci buntu bi waye ban borom kër la wax ban borom kër loloy li am solo nak goor ñi ñu diglu na goor ñi diglu ndax da ngay gis goor go xamni dañ koy wax li rek mu dal di commencer woganti dara ak yeex yeex yi defeni mo ca nek fekk nak borom kër bi ñu wax ban la señ tuba wax nako ko taqi sawjiki taqi la señ tuba wax sawjiki taqi borom kër bu ragal yalla yalla man yalla mi nga xamni sun ulama mo kawé ñepp yulif ñepp mom ñepp lu ko sopp def borom kër bi nga xamni ragal na sa borom bobi mu yalla mo mi bind mom la bind ko mom ko neena borom kër bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla borom kër bu ragal yalla waye borom kër bo xamni bané xam dong na la top borom kër bo xamni ni ngortam dong nga la top borom keur bo xamni mala yef dong nga la bëgga top dedet dedet sawjiki taqi la wax xamna goor ñi duñ bëgg ma yag fofu waye sawjiki taqi la señ tuba borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla mu ne ko bu jëme wu dara ci yalla te jaaro ko ci sa borom keur bu ragal yalla bi bo bëgge ngeureumal yalla jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge aljana jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge taxé jaar ko ci sa borom keur bi waye ban borom keur sawjiki taqi borom keur bu ragal yalla ay borom keur bu ñene yalla ba dekk ma ñene yalla koku waxuñu ko de koku waxuñu ko dedet koku waxuñu ko koku waxuñu ko kon ragal yalla gu mu fatani jigen gi li tax mu dagan la ci ragal yalla lañ ko tek yalla tax jigen ñi dagan la lo tax hadith ba yaron ta sallallahu alayhi wasallam neena won ittaqul fi nisa'i fa innakum taswujuhunna bi amanillah bi amanatillah sallallahu alayhi wasallam neena ittaqul fi nisa'i fa innakum taswujuhunna bi amanatillah wastahlaltum ajsaduhunna bi kalimatillah eyen goor ñi ragal leen yalla ci jigen ñi itaqul fi nisa ragal leen yalla ci jigen ñi ñu ne ko mu ne ba ngeen leen di labat tan bu ngeen yobbu won yalla ngeen yobbu won def ko muy seenu tan yalla ngeen yobbu won mu doon seenu tan confiance yalla ngeen yobbu motax mu dagan leen bañ ngeen koy may luñ jang turu yalla ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida mune amana bi ngeen jël ci yalla yobbu ko ba tax ndaw ci dagan leen ndaw ci dagan leen waye set leen ci yalla mom bok ngeen ragal yalla ci ndaw ci ragal leen yalla ci jigen ni yunus sallallahu alaihi wasallam wax mune ndaw ci li tax aw yaramam dagan la ba fofi tek sa loxo kenn dula bindal bakar ba nopp bindal la tuyaaba boole ca lu ko waral amna jamono bo xamni saw yaram bu laale yaram ndaw fi ci sa tayef bopp bakar lañ lay bindal waye legi yobbu nga fa turu yalla ba tax ñu jox la ko ci turu yalla ba tax aw yaramam dagan na fu la fi neex tek sa loxo ba nopp dañ lay bindal tuyaaba tek wastahlaltum ajsaduhunna ci tour yalla bi kalimati llahi ci tour yalla la len seenu yaram dagane ba fo la neex duggal sa loxo ci yaramam te do am bakar waye sax waxuma la do am bakar waye dañ la ciy bindal tiyaba nak doli ci dañ la ciy bindal tiyaba doli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa ma sa waxtaan ba yegg ci jotté gi borom keur di jotté ak soxnam sallallahu alaihi wasallam ndaw tiyaba juri borom keur bu joté ak soxnam ay way ndaw tiya bu jiri sahabatu kiram ko ya rasulullah ban nekh bobi ban nekh bakkan ni ni ci bindal tiya ba sallallahu alaihi wasallam ko boko defone fu degeul na ni lay bindal muni bakkar muy jeexna kon kay boko defé fu dagal contraire bi lay ñew ni lay bindal tiya ba ginaaw boko defone fu la haram ni bindal la bakkar kon boko defé fu la dagal ni bindal la tiya ba muni nak
turu yalla ngeen yobbu ba tax yaramu jigen ñi dagan leen yaramu jigen ñi dagan leen kon ragal leen ci yalla muni walakum alayhinna wa hunna alaykum walakum alayhinna muni waaw d'accord na man yonent bi ni yeen goor ñi am ngeen droit ci jigen ñi am ngeen ci droit jigen ñi dañ leena amel ay droit yo xamne dañ leen ko wara jox lol d'accord na ci walakum alayhinna yeen leen yulif walakum alayhinna am ngeen ci ñom sañ sañu defal mu def bal mu ba walakum alayhinna waye nak wa alaykum de ñomit am nañ droit ci yeen de ñomit dañu am ay droit ci yeen de wa alaykum dañu am ay droit ci yeen sallallahu alayhi wasallam lim rek lim l'essentiel bi ci droit yi l'essentiel droit yi bari na waye ben l'essentiel rek ñaari l'essentiel rek la ci lim moy muni mom sallallahu alayhi wasallam fitaamihunna wa kiswatuhunna fitaamihunna wa kiswatuhunna bok na ci droit yi nga xamni amel ngeen ko jigen ni muna muni moy ngeen di len jox ñu lek fitaamihunna yene len yoral dépasse yene len wara dundal fitaamihunna sen droit la sen droit la wa kiswatuhunna yene len wara waddu yene len wara waddu waye 50-50 da ngay xey may xey kon nak 50-50 dedet baye ko cobarem rek lum def nga xamni ci cobarem la ko defé bu liggéen ba wer dé mu yëkëti salaire bi yépp ñu la lijay am akay lew na la te jigen ñu bax ñëpp lepp luñ am bok nañ ko seeni borom kër jigen ñu bax ñëpp nak la wax ndax day xamni possibilité bi ma am bay liggéey possibilité bi ma am bay liggéey bu fekkon tani sari a dong lañu top bu neexon sama borom kër duma liggéey ndax amna sañ sañu téré mako dina amon na sañ sañu téré mako waye mayna ma jog di liggéey kon nak limay am na ci bok ak mom diko jappalé ci yenn yi waaw lolu mom dara neeku ci waye nak bu ko def mu nek droit du droit boko ne 50-50 ndax da ngay xey may xey dedet du droit du droit wahunna alaykum fitahamihunna wa kiswatuhunna sallallahu alayhi wasallam neena yeen goor ñi amel ngeen jigen ñi ay droit droit wu dox leen ñi lek droit wu di leen wad bu la ne teggil na la kondaay li amul problème bu la ne teggil na la dëkk bi man na ma dëkkal sa bop amul benn muskila teggil na la dépasse bi ma muskila fihi kenn du la ci bindal bakkar waye nak bu fekke ni yow ya ko ni ay ci 50-50 la 50-50 la da ngay xey may xey ah kok mom du sharia kok du sharia muy dund bi muy dekk way bi muy ko day li lu ci nek yonnata sallallahu alaihi wasallam daf ni min qadrikum nim ko mané fi dolem toll min qadrikum moy fi dolem toll ñun bal ma min qadrikum fi dolem toll fi dolem toll waaji mom ab kaskara la manam kaskara la manam boko ko xebal nan ko sama morom yaangi dekk ci ay air plus 4 et après mom dolem ci kaskara la yam sama morom yaangi sol ay mbasseris mom yalla dogal na wax sala manam nangou len dogalu yalla ba kerek yalla di len dépasser lo fofu waye bu mu len taxa mukk dugg ci lu arab liggéey jigen dagan na waye anam yi sari awaxit la dagane anam yi sari awax est ce nak respecté nañ anam anam yoyu lolou mum taxuma jog waye li am moy pour mu liggéey dagan na waye naka ci naka waw jamono dana yaqku ba nga xamni legi nit ñi bo dé wax lu l'islam wax dañ nan waji dafa tardé wallahi tardé wu ñi fi téggu l'islam ne ci leneen ñoo ñoo tardé ni ci baye l'islam nek ci leneen ñoo ñoo tardé kon nak min qadrikum yaw la war de waye min qadrikum ning ko mané bu fekke ni man mu ko dekkal fu bax wad ko day lu bax jox ko dund bu bax
ba noppi nak bañ ko def ngir top sa bakkan yalla xamna ba meeng la ngay xaar de ba meeng la ngay xaar même bu fekke ni ndaw si munu ci dara wala xamuko wala neub nga ko ba xamuko yalla mom xamnako yalla xamnako de di jox sa wa keur fonde bo gene dem ci restaurant ba commander say ganar da nga yakar ni yalla gisula bis bo duggé bammel lo lekkon ci ginar dang ko ding ko yab bisu kérok wallahi bayi sa wa keur ni dundu wera yaan yow bo fi duggé dem ci restaurant ba commander lula neex di dundu sa nice ma légui nak ha man nga raw fi ci adina di waye alakhirah do raw de alakhirah do raw de lolou na la leer alakhirah do raw kat alakhirah do raw de na la leer kon bu seigne touba ne soxna penda job ma ngi lay ñaan buñ jema am ngeureumal yalla mukk te jaaro ko ci sa buntu borom keur waye borom keur ban taqi saw jikki taqi rek ay borom keur bo xamne la yalla xam doyna munako wal tahlam an jiada niswati fi ta'at al aswaj dun miryat munako ndax ma nga lay xamal te nang ko nango xam bo beugé nek jigen bi am personnalité al mar'atu wala bok ashakhsiyatul mar'atu fil islam da nga bëgg nek jigen bi am personnalité ci bir islam mëna mëne ko nga xamni jihad ci jigen jihad ci jigen mëna mëne ko moy top borom kërëm jihad ci jigen dem ci front ba di défendre l'islam ba l'islam am ndam te goor ñu muna mu nek budé ci jigen ñu moy ñu top seen borom kër diko défendre di and ak mom ba seen borom kër réussir koku moy jihad ci jigen jigen gi taxaw borom kërëm réussir muna mu ni jihad ci jigen ngok wal ta'lamu anna jihad an-niswati fi ta'at al-aswaj dun miryati neena man seigne touba li mo wax wérante amu ci kiwuma ci saka bonu miriyat jihati jigen moy taxaw sa borom keur bam reissir waaw bo mané ah gor ñi lay ko len taxaw yit buñu jaké takum ñaarel et après yow bu so yon nek ci tak ñaarel alquran mo ni antu ma tabalakum min an-nisa jigen ni ngeen ci set ñi nga xamne ñoo mana tax nga saji seeni xef moy tax ngeen mana saji seeni xef set leen ci ño xamne dana tax ngeen mana saji seeni xef ci ñom ci seeni morom ma tabalakum min an-nisa set leen ci jigen ni ño xamne bu ngeen leen takke dana tax nga mana saji say xef ci ay moromam ya nga xamne leewuñu la ñoñu nak man na doon kenn man na doon ñaar la la gis goor go xamni genn jigen ji mu am day nako seuk mu meena sajj ay xifam ci moromam yi ci mbedd mi waye amna goor go xamni mom genn jigen jogi dey ko lol nak dogalum yalla akum bindam yalla binde nonu amna goor go xamni ñaari jigen motax mu meena sajj ay xifam ci wa mbedd mi amna goor go xamni genn jigen dong man na tax mu sajj ay xifam ci wa mbedd mi mataaba la yalla wax de mataaba man ko mataaba la wax de mataaba amna ko xamni jigen bi mataaba ci mom moy jigen jo xamni sa bu jaxle comme ni nga xamni sallallahu alaihi wasallam bu masala jaxle sayidina khadija ko ñew jox ko mu trouver solution waye xolal bu fekkante ne ci metatu xam xam la côté xam xam sayyidatuna aisha lay indi sayyidatuna aisha ñew
budé ci côté jaamu yalla ak garder alcorane sayyidatuna hafsa moy ñew kon amna ci goor ñoo xamni lañ tak jigen lutax ñu tak ko bis bu amé manam sa bo xamanteni ak jaaxle amna moko indi solution moom jigen jojja amna jigen jo xamni li tax mu tak ko moy sa bu bëgge sajj xefam ci wa mbedd mi jigen jojja dong mo motax mu man ko amna jigen jo xamni li tax mu tak ko moy mané ak ay bokkam jigen ji kep moko manalé ak moko mëna manalé ak ay bokkam jigen ji kep mo mëna dox digëm ak ay bokkam kon ma tabalakum mom la alquran wax kon nak yow bu fa yon nek ci tak na ñaar tak na ñet tak na ñent sa yon wuri tane xam nga la sa yon wara nek moy li seigne touba soxna penda wal ta'lami anna ji'ada niswati fi ta'atil aswaj duna mirya duna mirya lol nga wara xol yow li la l'islam sante rek ndax mom lim def droit la l'islam mako ko may waye nak bu ci felle dara ci sa haqq koku mok yalla la koku mok boromum la tabaaraku wa ta'ala muneko ay suma sawjun radi an sawjati radiya anha rabbaha bi ni'mati muneko ma nga lay denk yow soxna pend djub muneko bo gise manila bo beugé am ngeureumal yalla jaar ko ci sa buntu borom keur muna muneko dadi yalla dogal na ni borom keur sa bu ne jerejeuf yalla ni jerejeuf borom keur neena sa bu ne jerejeuf yalla ni jerejeuf mun waye borom keur sa bu ne cim yalla ni cim xamni kon yalla legi soxna yi borom keur yi la ci deglu waye waxna ban borom keur de moy tawjiki taqi lolou bu len ko fatte de yeen gor ñi dama len koy fatte ni tawjiki taqi borom keur bu ragal yalla lañ wax de waxu ñu borom keur bu top bané xam borom keur bu ragal yalla lañ wax de saw jiki taqi loolu taxon nga daan gis mag ni yalla dogal ñu yor ñent soxna yor ñent soxna ñent soxna yi yor ñu dem ba am ak ñoom ak njabot am ak ñoom ak njabot waye sun borom won len kenen ko xamni ma tabalakum la ci mom tabalakum la ci mom moy amna lutax mu bëkk ko denc ci xéetu taaba yi ci xéetu taaba yi te yor na ñent te suñu te wéfu ñen mu waxtaan ak ñent soxnaam yépp ñen man day dama gis seenem soxna so xamni mu ma sañon denc ko te ma nga ñent ba nit yeen dong yeen ma na trouver solution yeen dong na gis ci soxna so xamni yalla dina ko defal tawfiq mu ñew ni la bayyi ba ngeen wet mu ni la xam nga noy defa ak may wacc ma japp idda bu sama idda maté nga dem takki koké gor gi ni ko d'accord na ma ak yow dana la yewi waye da ngay tok ci kër gi do genn sa nek may la yoro sa lepp lol tax nga dan deg kilifa yu bari fi ñu nan dañu tak lu mat ñent soxna ak lopp ñent soxna dedet ñu bari ci ñom tekk ñu lu upp ñent soxna yow ya xamul la ci bir da am te jigen ñako nangu ñu yewi ko mu japp yidda bu ñu dan jexé serigne bobé takkat keneen ngir amaat yenen doomi walli wala yenen doomi nangam wala yenen doomi nangam lolou moko andi donte nak amna ñu rax ci bir ñu xamni banex rek lañ top ak seenu mandité waye amuñu ci ben sañ sañ lolou amna mom amna ñu xamni tak nañ lu upp ñent directement ni te bayiwuñ ci kenn lolou deugunu ci l'islam masna ko laaj baye sa mu ni ma ñaara koy def ñaar boromuk sañ sañ ak boromuk chaay chaay wa kérok lolou la ma ton mo nek waaw goor gu tak lu upp ñent soxna te l'islam mom téré ko muni mom mustafa bula ci kenn nak ñaar do nga koy def boromu sañ sañ ak boromu chaay chaay muni te l'islam nak xamul borom sañ sañ xamul borom saay saay l'islam mom sharia xamul borom sañ sañ ne bu don atté da koy atté rek bien vrai que yalla top ko ci dara mom dara
waye sharia ko ci top dara loi bi moko ci top mom waye nak l'islam top ko ci dara mom dara ndax yalla ko ko may yalla mom yefi ne ko may na la ko lol kay gene amu ci waye nak lutax loi bi mom mom yegul ni yalla may nako loi bi mom xamul lolou loi mom lim xam rek moy direct direct munima ak kan munima ak say bi top ndo borom sañ munima ñaar ñi dong ko fi def munima ñaar ñoo ñi rek ko fi def borom ak sañ ak borom ak cay ñu ñaar ñi do nga fi eppal ñent kat borom sañ bi sharia xamul sañ sharia xamul sañ sharia lu xam moy loi ñent la wax yamal ci ñen waaw la nga deg ñu naan takal ci jigen ni alquran bi ne fan ko mata balakum min nisa masna wa thalatha wa ruba wa yan khifu ala ta'd la fawaida ñun ci tilé ko ñu leen neex ñom dal ñu gëna xam sharia ki yalla yoni won te wacc ci ñom sharia muy muhammad sallallahu alaihi wasallam dal ñom ñu gëna xam ñu naan yalla masna la wax 2 plus 2 égal 4 ruba la wax 4 plus 4 égal 8 e waye ndaw samba yaron sallallahu alaihi wasallam moy fi alquran sallallahu alaihi wasallam nit da daan joge fele pou dugg ci l'islam sallallahu alaihi wasallam bu ko toubale ba nopi dagay poser question ñaata soxna nga am muni amna 10 amna 10 sallallahu alaihi wasallam niko tan ci ñent ño xamni aramu ñu la ñu def ñepp nga wacc leen ñu dem tan ci ñent ndax 10 yoy mu wax kat bo demé ko ko massa nampala nga ca te aram nako bo demé kum nampa ndola nga ca te aram nako bo demé tantama nga ca te aram nako bo demé badde na nga ca te aram nako motax sallallahu alaihi wasallam niko 10 yoyu tan ci ñent yi nga xamni aramuñ la dagan nga tak leen ñu dess lepp nga bayi leen ñu dem bu fekke l'islam ngay dund mu tan ñent wacc ñu te dess wa lolu yaron ta sallallahu alaihi wasallam firi wut fan ko ma tabalakum minan nisa masna wa thalatha wa ruba wa in khiftum ala ta'dilu fa waida sallallahu alaihi wasallam firi wuko yow ngay nan ay 2 plus 2 égal 4 ki 4 plus 4 égal 8 ku len deglu sanku yalla yoni yonent bi wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam mo ñu firi alquran waye am ben samba sugu mbey fele rek bu ñu firi alquran ñu diko deg dedet yonent bi mo ñu firi alquran yonent bi mo ñu firi alquran ci mom la yalla wacc alquran kon sa borom keur amna droit am bañen amna droit bañen lay nga gis ko xamni day xamni sax mom borom kërëm gis na keneen kum bëgga denc te sañu ko ndax ñent ñi mu nangu ñu yewi ko mu dem takki ko ka lool day tuyaaba ju reey la tuyaaba ju reey ci nekk waye nak ni ko nangu bari wul nak ni ko nangu bari wul di motax lu baax bi ñepp koy nangu di ni ko nangu bari wul de rawatina ab sénégalais nak amna ci ñom ñu bax man xamna ci ño xamni seen wujju sa ñoko takali seen bop manam seen wujju ñoko takali seen borom kër te jur nañ ba saat lu kenn mus ko xam ci ñom kenn mus ko xam ci ñom way yombut nak yombut bi ndax liko yalla di jaay mo seer aljana liko yalla di jaay aljana direct aljana la koy jaay waye bu fekkene da nga takal sa borom kër soxna wala nga présenter ko soxna su baax mu takko yalla dogal ni soxna su ñewé nga gis ak ciopiku mum la taxa salik mum la taxa yaq lu baax li nga defoon nan mako présenter ak bur won ak man ak ba nga né bur won ak man rek la nga defoon ci lu baax lepp yaq na yow sétanal tuuti rek wala ndjay neena setan dak ci ndaje bu fekke ni ndaw sa da ko giri bu fekke ndaw sa da ko giri ba xamatul fum ne muñal tuti rek giri mom du passer 40 jours 1 mois 10 jours la giri yakku fekke da ko giri muñal tuti rek 1 mois 10 jours rek giri yakku
bu fekke ni nak defa ba ci yow la nekkon moy yow ci sa bop nak ya fessu won sa place yow ci sa bop ya mënul won sa bor ah koku nak yow la koku nak yow la na ndawlu sawar sa bo yoni mom nga yoni nak ndawlu sawar amna ko xamni dula yakal te dalay defaral dula wer te dalay sutural ah koku neexuta yamale ak dara de koku neexuta yamale ak dara de ana nga ragal yalla rek ba mandu rek ba lepp li la sari asan te takati def nga diko def waye nak ah ni l'islam bagn moy nga manifester wuko sallallahu alaihi wasallam biñ ko laaje ni ko waw wuhuma la soxna yi de yonent bi wuhuma la soxna yi waye sallallahu alaihi wasallam dañ ko laaj ni ko waw gor ñi ko ci gëna bëgg gor ñepp ko ci gëna bëgg xam nga yonent bi du ki xam nga ñu ko mëna waxe manam du wax lu amul dal yonent mam direct rek lay def ñi ko ay yow ki yalla yonni gor ñi yalla sax ko ci gëna bëgg mu ni Abou Bakar ah mi ngi denc ay soxna ñu ni ko waw soxna yi nak kan nga ci gëna bëgg mu ni Sayyidatuna Aisha doomi Abou Bakar pourtant rek boba ay wujje ma nga fa waye wujje ni kenn miru ko ñom ñepp xam nañ ni yonent mom du wax lu mu gëmut deug rek lay wax ta yalla tax waye du tax mu jeng mukk na lutax mu jeng mukk jigen ni ko ci gëna bëgg muni sayyidatuna aisha boko gisé jigen ju gatt la won jigen ju ndama sama bajjan la mom lay woyé bajjan ben sama bajjan la sayyidatuna aisha sama bajjan la mom lay woyé bajjan ben boko gisé ni ndama yegul ndjol la ngeen bal mu ndama yegul ndjol la radiyallahu ta'ala anha sama bajjan la lama yegul ndjol la non sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha way ndax yaron sallallahu alaihi wasallam tax mu bëgg ko lan la xam ngeen ni du bani xare rek sayyidatuna aisha xawma sahabiyatu bu ko ëpp lu mu solo ci hadith goyetuma japon na ñaata hadith la waye defena ñetti jooni hadith yi tegal na Sayyidatuna Aisha bu ma saan di nelaw yeenan day wax bu ko kenn ye bayileen ko mu sest bayileen ko mu récupérer ñina mu ne gis nga bu yewoo lu mu deg mokal ko bu nelaw bu ko kenn ye baleen ko rek waye gis nga bu yewoo lu mu deg mokal ko mom Sayyidatuna Aisha bajjan ben radiyallahu ta'ala anha num deg mokal ko seigne touba ni soxna penda wa aysuma sawjun radi an sawjati radiya anha rabbuha bi ni'ma waxtu wa xame ni yalla neena eskey jemele ko ci soxna ci manam borom keur bu ne eskey jemele ko ci soxnam neena yalla ni eskey jeme ci soxna sa bu borom keur bi ne cham ne yalla ni cham rahmu ni amma isa lam yarda anha abadan falaysa yarda allah anha sarmada neena yalla kat bu borom keur ne cham muni cham bu ne waw gor muni waw gor kon waw gori yalla ming ko tek ci waw gori borom keur waye chami yalla ming ko tek ci chami borom keur waye ban borom keur waxna len ko de moy sawjiki taqi mu len ko fatte de yeen gor ñi sawji ki taqi gor gu ragal yalla fexel len ragal yalla gor gu ragal yalla lañ wax gor gu ragal yalla motax yenen ta sallallahu alaihi wasallam sun borom da ko waxon niko ghullil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasu furujuhum zalika aska lahum inna la khabirun bima yasna'un wa hal ma gor ñi ne len
bu fekkee ni gëm nañ yàlla dañuy gàttal seenu gis, bu ñu boyal seen bët nekk ci mbedd mi, jigéen bi leen romb ñu yaakaar ne moo taxoon yàlla sàkku. Jigéen ju la romb rek nga yaakaar ne yaa tax yàlla bind ko. Mu ni waxal ma góor ñi leen, buñ bëggee mucc, buñ bëggee mucc naa nun yaqdu min absaarihim, yaqdu min absaarihim, nañ yamale seen bëgg-bëgg. Yaqdu min absaarihim, nañ gàttal seen bëgg-bëgg. Yaqdu min absaarihim, nañ yar seen bànneex. Yaqdu min absaarihim, nañ gàttal seenu gis, ndax askaa lahum looloo gën ci ñoom. Mu ne leneen lu ngeen fi def nag yàlla xam na ko, inna laa xabirun bi maa yasnaoon, bu ngeen fi takkee takku suuf yàlla xam na ko. Inna laa xabirun bi maa yasnaoon, takku suuf bu ngeen fi takk yàlla xam na ko. Takku suuf bu ngeen fi takk rek yàlla xam na ko. Loolu mu nga suratu Nur. Mu ni gees jigéen ñi ni qul lil mu'minat yaqdudna min absaarihinna wa yaxxasna furujahunna wala yabdina siinatahunna ila maa saara min haa. Yéen jigéen ñi yéen it maa ngi leen di jottali mission wu suñ borom, man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di jottali waxi suñ borom, maa ngi leen di jottali yëbbante suñ borom tabaraka wa taala. Suñ borom nee na yéen jigéen ñi bu fekkee ni seen ngëm dëgg la, yaqdudna min absaarihinna, yamale leen seeni bëgg-bëgg. Yaqdudna min absaarihinna, yamale leen seeni bëgg-bëgg. Waaw, bu fekkee ni yamale woo sa bëgg-bëgg, da ngay sol saw dàll teeti sa xaritu, maanaam sa xaritu benn bakkan, sa xaritu benn bakkan bu borom këram dooleem tollawut ak sa dooley borom kër, nga dem seeti ko mu ubbi la néegam, mu wan la armoire yi gën a rafet, yére ya gën a rafet, takkaay ya gën a rafet. Boo dul kuy sajj say xif, boo dul ku yamale sa bëgg-bëgg, boo agsi ci kër gi rek ay ca commencé funki, commencé funki. Sa morom yi am nañ lii, sa morom yi lii, sa morom yi laa, sa ba leneen mën a xew, ba leneen mën na caa xew. Kon nag yonent nee na bu fekkee ni gëm ngeen yàlla, yàlla nee na yaqdudna min absaarihinna, da ngeen di gàttal seenu gis ndax ngeen bañ a gis lu ngeen bëgg te du ngeen ca mën a am. Seenu gis sajj leen seeni xif, boo duggee ci sa néegu morom mu naa mu ni sajjal say xif, lee nga gis fa loo bëgg te doo ko mën a am ndax sa borom kër amul doole ja. Yaqdudna min absaarihinna wa yaxxasna furujahunna, te nga wodd bam dëgër bëgg ca loole sa borom kër munu ko am, mu naa mu ne ba mu tax nga tasal sa kumba si koo ko wër te tasal ngir war ko am wala ngir bëgg ko am. Wa yaxfas na furojahun na, tas kumba na nga ko takk ba mu dëgër, bëgg li sa moroomum jeeg mi am te sa borom kër amul doole wutal la ko, mu naa mu ne ba mu la tax a tasal sa sër bi koo ko wër te tasal, mu la tax a tasal sa sër bi koo ko wër te tasal. Wa yaxfas na furojahun na wala dina siinatahun na, sa taar bii, sa taar bii mu naa mu ne bu ko ko wan, bu ko wan kenn ku dul sa borom kër. Ndax léeg-léeg gis borom kër boo xam ni loxoom jotul gannaawam, yàlla may ko jigéen ju taaru, mu ne waaye nag sa borom kër li loxoom bi ñàkk a ñàkk a jot ginnaawam, bu mu tax mukk nga jël sa taar bi di ko wan ñoo xam ne waruñu koo gis, moom borom loxo bu jotul gannaawam bi doo nga ko sañ a gis. Wala dina siinatuhun na a ila maa sahara min haa, xanaa li nga xam ne kenn mënu koo nëbb, taar bu kenn mënta nëbb, taar bu kenn mënta nëbb rek, ñu ne xanaa lu loolu daal, loolu nga xam ne kenn mënu koo nëbb, kooku moom ku ko xool yow yaay am bàkkaar. Taar bi kenn mënta nëbb, ku ko xool yaay am bàkkaar. Waaye taar biñ mën a nëbb moom saa boo ko wanee ci mbedd ma, ku ko xool bëtu góor bu ko xool yow mal xeam suñ borom dana jël bar de fer dugal ko safara ba mu soy, mu di la ko teg bët fat bët ba bët yi góor yi la xoolam yépp jeex ci kaw suuf, ba bët yi góor ñi la xoolam yépp jeex ci kaw suuf. Wala dina siinatuhunna ila maa saara min haa, ah xanaa lu la mënta ñàkk rek la wax ne mënoo koo nëbb. Taaru xarkanam kenn mënu koo nëbb, taaru xarkanam kenn mënu koo nëbb. Waaye leneen lu dul taaru xarkanam mënees na koo nëbb, même bu dee taaru gannaaw mënees na koo nëbb. Mooy lan? Alquran nee na
na nga sol lu jot te fat te yaatu mu jote fat te yaatu lu bari du feñ na jot te fat te yaatu yonent neena li ngeen di jol li ngeen di sol na jot na fat na yaatu wala bina sinatuhunna a ila ma sa'ara minha mun wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihin mo ngok lima don wax ak ngok bu ngeen solote bay genn bu ngeen solote bay genn na ngeen jël muray tek ca kaw bu ngeen solote bay genn na ma ni muru len murul ba xar kanam bi rek dess ci wala bi nasinatuhunna ila li mu'alatinna sa tar bi lumu rafet na am ni bu ko jombalé sa borom kër sa tar bi lumu rafet bu ko jombalé sa borom kër way jigen ñu bari da melni seenu tar jombalé nañ ko seen borom kër bala ño taru dal dañuy genn ci mbedd mi bala ño taru dal dañuy genn ci mbedd mi rek waye taru tok ci wetu borom kër yi ah boone ben bala nga ni ñaar ngeen ni dal mom sun borom neena wala bina sinatuhunna ila li bu'alatihinna satar bi bu ko jombale sa borom keur satar bi bu ko jombale sa borom keur nga leen nga gis ci am jobbe mo xani da am borom keur bu ñaawa ba melni mu ngo mun waye bu ko jombale bu tax nga jombale ko yalla ko dogal rek ginaaw sey ngeen mom yalla ko dogal rek yalla ko dogal rek snay deg ci Seigne Moustapha si ou Cheikh Tidiane si radiyallahu ta'ala anhu muy netali lu xorom lu mel nonu muni jigen je dafa tok ba yag muni borom keur bi est ce xam nga ni ñun ñaar ñep aljana lañu jëm musna ko setan ci ben television mu wax ko est ce xam nga ni ñun ñaar ñep aljana lañu jëm ne borom keur bi ni ko lu tax nga wax ko muni xolal tar bi ma yalla bindé ni mu rafet jigen ñep ma ci gëna rafet muniko waaw muniko loolu jural na la loolu jural na la fo tollu yaangi sant yalla ci jigen bi mel ni nga am na muniko xolal yow tar bi la yalla bind ni mu ñaawé na muniko way and ak loolu lepp ma ng koy muñ muna muni ta sant ak muñ fuñ dajé aljana rek lañu jëm maniko wax nga dëgg dé sant ak muñ mom fuñ dajé seen borom aljana rek lañuy yow ji sant ak muñ ya sant ak muñ waye leg jigen ni yalla may len borom keur bo xamni dafa soogi ñaaga ba danaka ko suñu ko yene won tar bi len yalla jox ñom dedet mom dong nga ko warawan mom dong wala dina sinatuhunna ila li bu'alatihinna mom kep ko yeyo donte tar ba da melni waaw ngo am bay njaay donte tar ba da melni am bay njaay mom won ko ko rek don da guddu ba ca kaw danaka bala tol na ni balaxu boole ko ñun kuk ri mbay njaay ah limay wax ñu nekk bitim réew état yi xamna jëmbul xam nañ koy mbay njaay ponkal la mu toll ca kaw ponkal mu ri la te ñaaw de bu ngeen ko fi gisee rek moma mbay njaay ngok ñu bu la yalla maye borom keur bu mel non it nak wax deug yalla nak bu ko xagn tar bi bu ko xagn boko xagn mune fala yu khayran khalqalah wa man yatakhi shaytan waliyan min dunillah faqad khasira khusran mubin alquran surat an-nisa mune yeen jigen ni bu ngeen beugé am personnalité ci kanamu yalla bu ngeen beugé am personnalité ci kanamu malaika bu ngeen am beugé am personnalité ci kanamu wali mune amuni couleur bi len yalla defal bu len ko soppi fala yu khayran khalqalah ni la yalla bindé bu ko soppi ndax it lay leen nga gis jigen jo xamni momit am jobbe njaay la dafa soogi ñaaga legi nak ci biir soogi ñaaga gim soogi ñaaga mu bëgga soppi ab bindam yalla ni dedet paye ko nonu amna goor go xamni jigen bu melni yow dong lay wër yalla xamna ko li ngay soogi ñaaga amna goor go xamni jigen bu melni yow dong lay wër kon nak fala yu khayran khalqala
iblis ko waxon yalla iblis mo waxon yalla niko ah yow yalla gis nga sa jamm ni nga dindi couleur bi la neex nga len defal na may man iblis wala mom iblis dana ñew soppi seen couleur ba dana ñew force len ñu soppi ko ñena iblis bi wax ni da melni ak sénégalais taxon mi wax mom jigéenu sénégalais ak gaaw ci soppi couleur bi ko yalla jox fala yu khayrana khalqala ya gis ko xamni yalla da ko bind mu gatt bu melni badjen ben mi may wax sama badjen bobu sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha mu dem ci ab yokku kat niko yokuma ko niko waw man numa lay yokke mu niko dalé ko kat yu guddu nga may wutal kuma seen defal nim jolla nek ak ndama nga fala yu khayrana khalqala yokuma nga gis ko xamni da dem ci am mor ko je wala nimre digen nako man kat sama karay xefi beug yep da rous wa moni ta yalla mako bindalon dama bëgg nga bindal ma yenen xef mu dal lay defal ay xef yo xamni bo ñewé dang koy collé yi nga yalla bindalon du kol mum da sax été sax été sax ñu ko xamni yalla bindal nuko lamiñ wu taru wu leer mu dem ci def kat ba ñuko defal ma aper ci bir kar bu leer leer mu jam ko ca boy wax muy leer leer fa khadrallahu wala saman fala yu khayran qalqala mu fumu ko gis waye nenañ sax amna ño xamni legi dem nañ bay defar lu togu kay amna ñuko wax de fala yu khayran qalqala pour bëgg bu la goor ñi gisé defé ni am nga togu kay subhanallah subhanallah fala yu khayran khalqala mboram ni ku ci top saytane ba lum la soppi lo nga soppi ko na mu ne ay ca perte nga xam nga ni yowmal xiyam rek nga koy xam perte nga lo xam ni yowmal xiyam rek nga koy xam ku ci top saytane ba lum la def lo nga def ko amna ño xam ni saytane len di def lo dal yu gudd ni saytane len di montelo ay xef ni saytane len di bënnulo seeni lamiñ ñen ñi xet seenu ber bañ nañ ko sax buñ amé ngénté té bëgg xéss bala ngénté la dans un simin dégg na luñ koy def moy ñaral mané man dé ñaral man awsub la ci xamoon ñaral awsub la ci xamoon dé bamay né ci tool ya ci daara ya ci Allah ba ñaral man awsub la ci xamoon ay yaramu ñi ñaral fala yu khayran khalqala borom ni baxna ñene ku ko def da nga perte nga gu reere jere nañ ci sayyidatuna aisha muy bajjen ben momu neena yarhamullahu nisaal muhajirat al awwal min lama ansala wal yadribna bi qumurihinna ala jiyubihinna taqakhna aksafa aw kama khala radiyallahu ta'ala anha sayyidatuna aisha neena bajjen ben neena yalna yalla yeeram diyenul muhajirin yi yinul muhajirat yalni len yalla yeureum al muhajirat fil islam yalni len yalla yeureum mina mun man musuma gis jigen ni deggoni musuma gis jigen ni yeweni musuma gis jigen ni topeni ndigal muné gis nga ba yalla wacce ayab yeen jigen ni na ngeen di mur seenu yaram muna muné ca ten bala ñu fekk ñu rot waye ba ayab wacce ben way ñu fekk nu fa jangal nuko jigenil muhajirin yep kenn ku nek man fa bi nga yoron dang ko xoti dal di koy tambale ci sa bop sang ko mu dal di wacc wuti sa baat ñun ñepp ñu dal di muru jigenul muhajirun fil islam al muhajirin fil islam aw al muhajirat fil islam ñoo ñoo gëmon l'islam ñoo ñoo topal l'islam ñu xamni bu doon fu jigeni tay da nga nan ca ten ba lañu leen fekk ñuy rot wala ca Allah ba ñi taxal ñu leen yalla neena na ngeen di mur seenu yaram mel fa biñu yoron lañ ñu xuteet dal di koy laxaso ni ndigal yalla mu amul xaar waye fi senegal mom dañuy gëm yalla ak yali yi ni senegal dañu boole gëm yalla ak yali alquran neena afa tu'minuna bi bahdil kitab
watakfuruna bi baadi mo ndax da ngeen di gëm yalla gëm yali boromay laaj bi neena ndax da ngeen di gëm yalla bu nit gëm yali bu yalla ni li dagan yali ni li dagan grawut aram yalla ni li aram yali ni muni wa ndax ma ngi len di laaj ndax da ngeen di gëm yalla ak yali yalla ak yali moy nangu nga li alquran wax ci lenam ci li la arrangé bañ li ci dess alquran mini yow goor ya amel goor ko day e ki jigen ko day ya ko amel de ko way ngani eske dal di wagante ko alquran mo moni la yow jigen da nga wara mur taw yaram meme taxi bi la meme yalla ji la meme tere bi la lutax nga gem li wedd li ci dess do am lay euleuk do am lay euleuk motax sun borom takkeni fama jasa'u man yahala salika minkum ila khishyun fi ayati dunya kep ko xamni yaangi def lu melni moy gem yalla gem yali muna muni sak pay euleuk yowmal khiyam muna muni dara lu gatcha rek muni ta adina lay tambale gatcha gi fi lay tambale ci adina gatcha gi fi lay tambale ci adina as-shakhsiyatul mar'atu fi al-islam personality wu jigen bu julit ci l'islam la femme din la femme din sun borom neena tabaarak wa ta'ala ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأم الخيار من أمرهم نينا دغنو يلوت جادو تي جوليت بو غور مبا بو جيجين يالا ني دا ويخ nga nefanan c'est à dire يالا ني دا نيول nga nefanan c'est à dire يوننتي ني دا ويخ nga nek fanan c'est à dire يوننتي ني دا نيول nga nek fanan c'est à dire موني لول داي دغنو لول لا سون بروم واخ تبارك وتعالى نينا لول دغنو دي لول دغنو نينا بو يالا خسيني ني لا بول اماتي سوا bu yonent ni ni la bu amati soa jigenu senegal nak lepp ci ñom moy toujours dañuy am soa ñom toujours dañuy am soa te seen soa kat nekku ñuko fenn lu di jemu wut ay reference yu bokku tek yalla ko yonentam moy ay royu kay ay khutwa yo xamni di yalla du yonent bi ndax da nga ci wax jigen niko leg li la l'islam wax mu ni waye jabari seigne diou nangam wala soxna seigne diou nangam wala keur seigne diou bo fa deme buñ fa dem demal keur yalla demal keur yonent bi fofa jara dem ginaaw yow li yalla ko yonent wax gisuko keur seigne diou bu fa dem kon bañuy jema jox reference ci seigne diou dedet keur yonent bi moy royu kay xolal seigne touba systemu ijaba biñ defone systemu ijaba biñ defone moy keur gi day dag ñaari kess goor ñi kess jigen ñi dal ni goor gu fexe ba jigen gis la ma nga gis jigen baye bo ñibbi li ngay am doko wut adina doko am alakhirah xam nga ñoñu mo ngi ni dañu gis jigen nga xam ni legi jigenu kesse fe jigenu gooru kesse fi legi nak buñu deme ba suñu dëkk waye loolu mënutu la am way way amna lu ko gëna yomb moy mur yaram yi way nek ci kër señ bi ba nuppi raw ma tel ma rajax lool dara jëru ko waaw seigne modou waxon na ni waxtan wi tay xamna du gudd na wara gudde ndax bu 5h dafa am jotaay buñ may xaar war ca dem inshallah taala mo taxon mani tay rek kon na dal di tela tambali rek ñu waxtan tuti ci li nga xani moy as-shakhsiyatul mar'atu fil islam personality wu jigeenu julit ci l'islam ndax mom moy genn walu society bi personality wu jigeenu julit na moy mo comportement wu julit top ndigal yi bayyi tere yi ndax yene ngi deg jigen ñi nga xamni neena ñoy dañuy xex relation biñuy def jigen ni nan lañ koy xexé moy dañu bëgg def manifestation bo xamni yaramu neen lañuy def la khadirullah wala sam yaramu neen xam nañ ni sax kenn du leen ko may fi ci senegal de waye annonce bi rek annonce bi mo jëk ñaaw deg gi rek mo ñaaw deg gi rek mo ñaaw xam nañ ni sax du am kenn du len ko fi may waye nak deg gi rek mo ñaaw waxin mi rek mo ñaaw yalla ni la defal li yow nga wote bis bo xam nga nan bisub def yaramu neen la te yalla ni la yow bul massa def yaramu neen ci mbedd bi bul massa def yaramu neen ci mbedd bi kenn mu ko deg ma xam ndax adina day waji tukki xuma lu xew wa yasbillah relation mo xam goor mo xam jigen da bok ci nga xamni dafa ñu adina te kenn mënu ko fe jëlé ban jeex xayna nak mën nañu indi ay sanction yu ko wañi
waye bokku na ci sanction bi gënon na gaaw sanction bi gënon na gaaw moy xaj bi dal fexel bu gis ndawal gi rek xaj dal bu gis ndawal do ko ci dig waye xaj bu kif ñetti fan lekut nga wekk ndawal ci mbeddi ma nopi nako bu ko laal lolu señ bi bu wax da ngay tiaxan rek te lolu moy jigen gi sol lu ko neex mel nako neex di romb goor ñi ci mbeddi ni tani jam do ngay am tani jam do ngay am lolu ko wax dalay nax ngay kon xana kasso ye nara fess rek kasso ye fess rek waye ku lako wax dalay nax benen bi ci dess ci bir lolu jigen ñi aussi duñu xamé ni wutal nañu leen protection bo xamni bu leen nexé def yaramu neen ci mbeddi mi wutal leen ay sanction légui ku leen neex ñu tuumal ko ko néna bokk na ci ñak sens bi ñak jigen ñi ñak sens légui moy légui danaka do gis mukk auto bo xamni ben borom auto bo xamni ku jublu ku ragal la ku ragal mbamb la ku ragal nangam la dab jigen ci mbeddi yu balé ko légui jigen ñi ñak nañ perte nañ sens bobu man dana wax ni bu jëkkon romb na ma rus na ma romb jigen juy dox fim nek ni luma la xam xam nga numay defal lamb sa poste jox la passe rek waye kay mu yobale ci sama auto ah yalla bu mako yalla natto de xuma kagn la te lol rek len ko yobbe nak du dara lu li rek waw yalla bu mako yalla natto de dama ma sa joge Dakar ba tollu ndiarim wacc ci jumaay ndiarim ni julli ka kusan ma ngi garé ci buntu keur seigne sali bobu jakarlok jumaay ndiarim ji manam keur gi jakarlok jumaay ndiarim xawma ndax seigne sali wako mom waye ka fa nekkon seigne sali wako fa tegon dal xuma kan ci soxnay seigne touba yi defena mo fa neew mais seigne sali wako defarat fofu ma garé fofu ci buntu bi dañ jéggitali bi dal dem julli ji ba ñew ma ngi fekk jenn jigen mu tok dima xaar xamna ki jaay téré ci buntu keur bi moko ni borom auto bi touba la jëm ñu ñëwé ñuma dama bëggoon nga yobale ma Touba mané ko ñaara nga ci yow yo xamni day tax na duma la yobale mu na mané ko duma yobale jigen ñi dé bopam neen bi ci déssé dama dul yobale jigen sax nak wax dëgg yalla Touba la jëm mom waye nak duma yobale jigen mu ñuma ah lutax mané ko jamono kenn taxut jamono do nga tax jamono ñuko andil da lamb sama poste niko am bu la fi auto rombé nga dugg ci té ñu wassalam demono la té lolu mënon na ñak jigen kenn wuro ko wona romb muy dox nga romb ko fa tu yobali woko ba ci koñ bima dëkk dé damay xey di romb jigen ni ñi dox waye xana may leen pass rek waye yéggal mu yobale la ah xamna dé circonstance bu garaway tax mu am dé motax ma ngi ñaan yalla mako yalla natto rek mun laaj wi tang dama lay jox passe baye la fa rek ndax jamono ko laaj wala ñay neena kuñ dul moytu yow da ngay moytu yow kuñ dul moytu yal moytu yow ah waaw ginaaw jigen mom amna ñeme yalla gu tolni boko doon yobale bu ko nexé mu kalambitu la ni la ayca ya mako def bakagn bala nga ñim ba genn ci wala ñi indi ay prof bala lool lepp feñ fekk yow wëre nañu la addini dara jëruk yonent mom fimu digal lool moy sun alal rek yonent neena cipp kuñu laaj sa alal lankal ah buma lanké ké mako laaj bëgg xex ak mom muni futtikul xex ak mom ah buma xex ak mom faray ko muni mu dem sa wara ah bu yalla dogalé mu ray ma muni nga dem aljana ñu ne ah muni waaw man mata duna malihi fa huwa sahib bu defa ndar sa alal ba dé dina aljana nga jëm senegal gi ni gaaya ngi ray nit ñi rek ci seen alal yi ak di dag seen loxoy rek ak di len gor ci sero nga nan dama bañ ñu japp maak suma ko rayé man lañu japp e waya ndaw yow da ngay bañ ñu japp la ba setan ko mu lor la lor sa njabot mom dem tuddi ci kasso bi ñetti fan ñu lijeenti ko mu genn yow do ko def nim la nu raw nim la naron na def dem tuddi kasso bo ligé ñu lijeenti la nga genn nga nan dama bañ baxna yonent moko diglé sallallahu alayhi wasallam yonent moko diglé
sallallahu alayhi wa sallam moko diglé kon señ modou ñu yamone fa waxtani jazakallahu khairan jazaa'i wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ابن جوزي نينا ci riwaay mu netti ak te ñu gis ko solo ko ibn talhata radiyallahu ta'ala anhum jami'an ak ibn abbas ibn talhata neena ibn abi talhata neena mom day degg na ci abdullah ibn abbas muni ma faratna fil kitab min shay gisun borom wax ci alquran ñaari patch la patch bi jekk bi moy ma taratna shay'an illa waqad katabnahu fi umil kitab amul dara yu xop wo mba xop bu toy du luy yeungu mba luy dal du luy dundu mba luy de du luy toy mba lu waw lu dul ni nang wara amé kagn lay am fumi amé yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi ibn jawsi non la ko netile khatada non la ko netile radiyallahu ta'ala anhum jami'an ñaarelu patch bi batay ibn abbas moy wax ñu jele ci kuñu wax ata mu jele ci ibn abbas mun ibn abbas neena ñaarelu patch ma faratna fil kitab min shay la ci sun borom nam tabarak wa taala moy ma taratna min shay ila wa qad bayyanahu lakum ila wa qad bayyanahu lakum muni sun borom neena bayyuma ci tere bi dara lul ni leralal na len ko yeen doom adama yi ci seenu dundu min al awal ila al akhir ba kero mi taxagne gendi bi diko lem bi sepp lepp lu ci wara am luñ fi wara dundé luñ fi wara nekké luñ fi wara jëflanté luñ fi lepp mi ngi ci téré borom bobu tabarak wa taala di mo xone ni ben nga am éloquent wu man ko faram fanté munu loko wa ila amulo fahm bi lool rek ci am wa yalla bayul ci téré ni dara ila wa qad bayyanahu lakum lool ni yalla léralal ni len ko soga dem muniko lan moy sa dalil ci lolu muné sun borom néna yonentou yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay min yalla no wacc ci yow téré bi léralal nañ la ci lepp lu doom adama yi seen passé seen jaar seen njël ben ak seen mucc ak ci digg bi bayiwun ci dara lepp leral nañ ko ci ñi doon firi wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay dañ ni ay bi mana likulli shay'in yahtaju ilayhi fi amri dini mepp mbir mo xamni soxal na doom adama ci dineem doom adama diine taxnu indi ko fi wa ma khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudun doom adama kon leppam diine la ba ci lim tude politique diine la mom kay mokay transformer genné ko diine waye asiyasa islamiyya l'islam xamnako politique ci l'islam xamnako do fen do wuruj do naxé do wax lo gëmut do jaay doole do fitnal ko upp doole ila akhiri xeyna ñu waxtane ko ay bobu bo demé ba muy jeex sun borom lu mu wax daf ni likulli shay'in wa huddan wa rahma dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne ngeen tek ko ci njub tam and ak yermande dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne na ngeen ko tek ci njub tam and ak yermande tan yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa busra lil muslimina bigalal nak ni ko gëm ba top lolu ko musula lin mu'minina na nga len begalé aljana ni len aljana ngi len di xaar ñom ñi nga xamni lepp luñ ne da lañ ko tek ci njub ak yermande ni len aljana ngi len di xaar aljana ngi len di xaar sun borom ni inna laa ya'muru bil adli wal ihsan man yalla ma len digal lepp lu ngeen di def ngeen tek ko ci manuté andaku ragal yalla te rafetal ko mu melni asiyasatu fi senegal man nga xni 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci yelmane politique ci senegal 90% yi tegeewul ci deug ci naxante rek tegeewul ci mandu it nak rawati na mandu nak mom nga lañ ko wax ci palasam rawati na bil adl mandu politique ci senegal mom benn bu ci tege ci mandu te amul benn wallahi wa rabbul kaaba benn bu ci tege ci mandu amul politique senegal ku tok ak say gaay lolu xew senegal de ala place qu'il faut lolu mom luñu wax ni dong la ci nopp waye kenn ci ñom gëmuko kenn ci ñom al insanu al manasib fi makan al manasib ah dedet lolu kenn ci ñom gëmuñu ko al insanu al manasib fi makan al manasib ñom ñoko wax de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut defuñu ko de doxali wuñ nonu de wallahi luñu wax ci nopp la waye jëfé wuñ ko al insanu al manasib fi makan al manasib lolu mom jëfé wuñ ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jëfé wuñ ko de jëfé wuñ ko yalla nak lolu la bëggoon mom yalla lolu la bëggoon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut inna la ya'muru bil adli wal ihsan yalla neena man lolu la diglé man lolu la diglé ñun ana ñu ñuy politique fi ci senegal lambi golo ku jog daanu lambi golo mo xew senegal moy ku jekku fayu ku jekku do balé politique senegal moy lan moy au lieu ku ñu am ay adversaire mais ay non lañ am fi hasrina suñ jamono bi tax may wax nak suñ jamono bi tax waye salafu salih ñom daw ñu politique ni ñom waye suñ jamono bi ku jekku jekki la ku jekku jekki la suñu jamono bi fi amrina hasa wala bok fi hasrina hasa bu jekkon adversaire nga dan jakar lol sa bu la waxe deug dalay daldi convaincre nga fekk ci ko ci lim wax bu jekkon lolo am politique dembu amul ben militant buy saga moromu manam leaderu moromu militant politique dembu amul ben militant bo xamne dana saga leaderu moromu militant politique legui biñu toll xam nga fuñ ci tollo niñ delu ci alcorane misal nuko politique senegal legui wa khalatil yahud laysat an-nasara ala shay wa khalat an-nasara laysat yahud ala shay politique senegal ngok wa khalat pastif laysat aper ala shay wa khalat aper laysat pastif ala shay man huwa ala shay wa khalat pastif laysat aper ala shay wa khalat aper laysat pastif ala shay wa man huwa ala shay question la buma len laaj yeen politiciens yi ginaa wa aper nenañ wa pastif neeku ñu ci dara wa pastif ni wa aper neeku ñu ci dara man len di laaj kon ku ne ci dara خالت اليهود ليست النصارى على شيء وخالت النصارى ليست يهود على شيء وخالت ابير ليست باستيف على شيء وخالت باستيف ليست ابير على شيء من هو على شيء نين بال من هو على شيء لي موي بوليتيك نانيو جيما انترو سا استوار نين بال استوار dafa am ay militant yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam militant yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu dem inigiré ji fuñu wax abassa ñu dem difa inigiré bañu démé di len difa inigiré ji yalla dogal ñi nga xamni ñoy opposition wu yont yalla muhammad leader buñu wax yont yalla muhammad dal di def ben delegation djel wal dem abassa lu len fa taxa dem moy djabulisé militant yu yent yalla muhammad yi pour jabulise len ba état ba fa nek créer len problème bañ démé di len jabulise jaral ni len lak wala tassaré wala tojaté ambassade ya fa nek jaral ni len ko Abou Soufiane boba jamono boba ño nekkon opposition ño nekkon leaderu opposition wu yentiy Allah Muhammad Abou Soufiane Abou Jahlin Abou Lahab ñu créé seen ben délégation politique du Sénégal yi ñuy def politique du Sénégal ñuy def moy képp ko mëna jabulisé sa morom mom leader ci bitim réew ba dootu fa jax dang ko mbum ya nga ca ak noko mëna défé jaral na la toj ay ambassade jaral na la attaqué ay ambassade jaral na la waye xolal président wu état bobu di abassa bi nga xamé ni opposition bi ñëw na pour jabulisé sen leader bëgg ko jaaré ci ay militants yo xamni dañu dem inauguré ji fofa biñu ñëwé dañ ni yow monsieur le président abassa ñoo ngi bayiko rew muñ wax Sénégal président bu fa nek nak dafa am ay ndawam yu nek ci sa rew mi xam nga lu leen taxajo ay terroriste lañu dañu ñew pour tal sa rew mi ay terroriste lañu dañu ñew pour tal sa rew mi waye xolal président boba mom jappewul morom président balé ci Sénégal jappé wuko am non adversaire lako jappé rek muni d'accord ben version do yit wol len ma ñooñu ngeen tuumal ni ay terroriste lañ ma déglu len ñu daldi wo Jaafar mi nga xamni mo jité won militant yi yantou Yalla Muhammad ñu wo Jaafar ñu dalal ko wa opposition baangi tok ñi yeen minitaay muhammadi sallallahu alaihi wasallam ñeena yeen ay terroriste ngeen da ngeen ñew fi ci rew mi pour terroriser ñu ñina a lolu ko ko wax ñina xana opposition bi na ñom nak liñ wax wëru de talaluñ leen live saga wuñ leen dañ liñ wax du deug ñu andax man ngeen ko démontrer ñu ni ci bu rafet muni wa mo poser len ben question mom Nadjasi mi nga xali moy président bi moy leader bi mo poser len question neel mang len di poser ben question ñu wa muni yeen waaw seen leader bi ngeen andal yeen lum len digal lan la len di digal rek la bëgg xam sa bu ngeen dajé ci seen permanence bi ana lan la len di wax ñu ñun dal leader bi ñu andal sa bu ñu dajé permanence dunu sagalo dunu xaslo xam nga lum ñuy sante amarna yusiddiq al-hadis wa adai al-amana wa silati rahim wa usn al-jawarih wa nahana an al-fawais wa hawl sur wa khasf al-muhsana Allahu akbar xolal ma bi leader way xolal ma bi leader rek xolal ma bi president wu parti rek Jaafar neena diko président bi posé question niko sen leader bi ngeen andal sen président au parti lan la len di wax bu ngeen dajé ci sen permanence bi lum len di wax muniko xam nga lum ñu waxa nenañu la ngeen di wax deug bu len fen mu bu len ko jamono jaral bu len ko xaaliss jaral bu len ko dara jaral bu len bu mu yag ba ngeen fen ñu ni wa nenañu kep ku len wolu bu len ko trahir kep ku am ci sen confiance bu len ko trahir sa bu toge ak ñun li lañuy digal nenañ ma ngi len di denk fu ngeen meuna nek na ngeen di jokk ak bokk silatu rahim ñun suñu leader loolu lañu diggal nenañ fu ngeen meuna nek na ngeen rafetal dekkendo fu ngeen meuna rek rafetal len ak dekkendo ñun suñu leader dal li lañu doon diggal ñun mune suñu leader nenañ lu ñaaw bu len ko jégué fenn wa nahana anil fawais
1: daf no teral lepp lu ñaaw neena buñu ko jégué fenn waxawlu sur wax ju bon buñ ko jégué fenn waxasul muhsana buñ tuumal kenn njaalo
0: way yeen leader yi tay ñina roy yent yalla muhammad ni ki mo wara nek exemple ki moy royu kay bi la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla ko wax tabaaraku ta'ala uswatun hasana moy muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal ma bi leader lim digal ay minitam xam ngeen ni ki day dajji wut ak ay minitam na ku len saga len ko wala ko saga pata saga len ko xam ngeen ni bi leader mom dajji wut ak ay minitam nan ku len saga len ko ba ko saga pata saga len ko mom xam nga lu waxa de len wax deug bu mu yag ba ngeen fen bu len sos na ngeen di joxe amana ku kep ko am ci en confiance bu len ko trahir na ngeen di jokk ak bok politique senegal legi dog mbok la dog mbok baye gedd na dom ndax politique senegal dom gedd baye ndax politique senegal serigne gedd na talibe ndax politique senegal talibe gedd na serigne ndax politique senegal jabar wacc jeuker ndax politique senegal jeuker wacc jabar ndax politique senegal la qadra allah wala saman politique senegal la qadra allah wala saman politique senegal xawlu sur wax ju bon bokay xana xamulen ni alal dafa am haq alal dafa am haq xolal nga jël sa alal jula lew ndem lew na la amo len lo ci jënd loolu connexion au lieu nga jamo ko yalla ba connexion bi jeex waye dedet loy def tal sa life fek gorsu sa becc nga diko tumal ndialo fek gorsu sa becc nga diko fietale fenen gorsu sa becc jaafar neena ñun sun leaderu politique daf no téréwon lolu neena bu mu yag ba ngeen layfal kenn di tek ci deram bi lo xamni ni du nona wa nahana anil fa'is daf no téré ñuy layfal kenn di tek ci deram bi lu ñaaw politique senegal yaqna ay dekkendo bo duñ tudante legi dekkendo yo xamni demon nañ bay tudante dom politique senegal ñewna dag corno bi doxon seen digeunte ñuy yobonte police di yega ka wacci di xex ak xulo luko indi politique senegal luko waral moy lima wax wa khalati apriste laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati apriste ala shay apriste ala shay man huwa ala shay li demo indi nono bi am kenn ku ne neena sa morom do dara kenn ku ne neena sa morom neko ci dara kenn ku ne neena sa morom borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni yow leader biñu wax muhammad na may kay ma dox la bi yobal kay ma conseiller la muniko bum yag mukk ba nga nan sa minitan yi bum yag mukk bañ layfal kenn nan ko la saga ñu tejj ko mune xam nga lu fi jele saga mune amuni du kasso bi de sun borom wax ak yonte yalla muhammad de neena ko saga kasso du ko fi jele kasso japp nit yobbu kasso du fi jele saga xam nga lu fi jele saga moy nga yar say militant ba duñ saga leaderu jambour kep ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader koku mom kenn mun ko amale pexé wallahi ko fi saga leaderam mu saga sa leader même buñ doon dé ci gasso bi minita pire et dire nga saga leaderam dana saga sa leader kenn mën kenn amul garabam kasso du garabam dara mënu ko safara xam nga lako mëna safara moy li yalla wax ci alquran moy baña saga leaderu jambu lool la yont yalla muhammad suñ borom niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal sa minita yi ni len buñ bañé ko la saga buñ bañé ko saga yalla ni sa leader buñ saga leaderu jambu alquran la nga suratul an'am dem len ngeen seti ko sun borom dani wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayasubbu allah adwan bi khayri ilm yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bo setané ba sa minute yi di saga leaderu ñi nga xamni opposition bi la muna muni danañ fayu ba wessu la sax danañ ñew saga walé man yalla mi la yoni dañ may saga walé man te do ci man dara nak muna xam nga li len ko yobbe passion abdouane bi khayri ilmi moy passion
1: dañ la bëgg ba amuñu ci yow sago motax ko la saga ñu saga ko parce que du ko fajj de xam nga lu koy fajj yeen leader politique yoy yi ngeen nek ben te bayyi seen waxante ju ñaaw ji ak seen jëfënte ju ñaaw ji mo koy fajj waye wallahi kasso du ko fajj bu ngeen leen doon tej bañ jeex ko saga leader yu jambal ñu saga sa leader man de ko saga seigne touba ma saga seigne touba sa leader man ko saga seigne touba ma saga la yalla xamna ko wa man seigne touba sama leader bo gisé ñi ñu tuddé al wahhabist duma len may séro lolo tax man ko dal ci seigne touba ma dal ci yow yalla xamna ko sama fu ci politique nak waye dama ni ko saga leader Moussa Gassine même bu don dé ci kasso bi dina fay lolu yalla ko bindali nit yalla ko boñali nit bu ko moñali won nit du wax yont yalla muhammad nan ko waxal sa minitan yi nañ bayyi saga leaderu jambour ndax sa buñ saga leaderu jambour ñom duñ fayu ci minitan yi de seen morom minitan duñ ci fayu dede dañ la fay jéggi saga sa leader yow sa leader mo xam leaderu spirituel yalla mo xam leaderu temporel la leader bu mu ci mëna doon ko saga leaderu Moussa Gassi leader ko saga kilifa Moussa Gassi kilifa yalla xamna ko yalla xamna ko wala kasbu lasina yad'una min dunillah fa yasubullah lutax abdul bi khair ilmi parce que passion motax tefel gi ma am ci seigne touba ko ko saga ma saga ngay baye bop mala saga fanani barsak waye saga seigne touba lima djublu ci saga seigne touba moy tek ci derop seigne touba bi lo ci wurtu tek dana ko multiplier par 9 wala par 10 tegat lako yow ko meuna do xolal bu jekkon ñaari politiciens yi fi nekkon Abdullah Wad ayyadallahu nasara wa Abdou Diouf ayyadallahu nasara ñaar ñi ñoo fi nekkon waye duñu won ay non ay adversaire lañ motax mëso deg minitaaw PS bu saga minitaaw PDS ok leaderu PDS la bëgg wax mëso deg minitaaw PS bu saga leaderu PDS wala nga deg PDS minitaaw PDS bu saga leaderu PS da nañ ndossante ci ay cadre rek waye lu rafet lay doon luñ mëna tolérer lay doon fa kon ñun légui ñun xana kon ñun suñu bayyi fi néwon ak suñu mami dañ ñoo gëna goré ñun xana dañ ñoo gëna yiw xana dañ ñoo gëna bëgg lu baax politique nañ ba bayyi politique musu ñoo def lu ñaaw mbaanu wax ko ñun ñu jël politique def ko muy nono rayanté jëkkeur fa sa jabar jabar fa sa jëkkeur dom bayyi bayyi dom bakagn li lu ko jar ñu ag sax ba ci sun kilifa diiné ko waxati ci mbirum politique sax ñu daggal lay saga ba nga toy xit té ni jamm lay jur yag na leen ko wax du ma sa jur jamm wallahi du ma sa jur jamm ma leen ko wax ñi nga xamni ñoo fi jëmbat garabok sagante buñ bëggé saga jeex nañ sempi garab gi nañ dem dag garab gi ca reen ya ndax sagante ci politique barki dimb la xew ben kulul bu nek ci adina bi moko fi indi def ko ci sunu politiciens yi sunu politiciens yi musu ñoo xam sagante ben dafa am ben firqa bu la neex nga tuddé ko firqa ba nga tuddé ko jamaa men mbolo la wax mu ne ci adina bi ño xamne ben exhaustif lañu am moy kiliftef na jeex ci kaw suuf liñ bëgg moy lambi golo ku juk daanu golo ya ko mom ñom ñoñe nak dañu jël lenn ci sun politiciens yi formater sen yuur yi def ci mëna saga def ci wax ju bon def ci yaq nit pour atteindre sa objectif ana ngëm yalla ben kurel la bu nekk ci adina bi cordon bi dox digënté nit ak kamu yilif cordon bobu lañ bëgga dag serigne ko talibé dom ak bay de kër ak jabar minitaat leaderam etc ben kurel la mi ngi ci adina bi ben kurel la
0: min ci adina bi
1: waye saga leader jambour ni sab leader kenn duko saga addi hedet joju daraja kenn amuko ci kaw suuf yalla la upp daraja yonentube la upp daraja te dama ni minita yonentu yalla muhammad sa buñ masana saga leaderu jambour ñom dañ leen fay wessu saga yalla mi leen bind bind leader ba saga yonentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: waxuma yow mi nak
1: ku bañ ko saga sa leader bu saga leaderu jambour li moy wax ji waye dem kasso duko safara de
0: yalla xamna ko dem kasso duko safara de
1: bu jekkon bi nga xamé ni mourid yi seen ngeum yalla yeggon na ci dugg ci tal muy tak nan satala guy bax ko ma sa wax dara seigne touba doko netti waye gis nga seen ngeum yalla di wagniku seen ngeum yalla di rous ba legi man nañu jakarlo kuy saga seigne touba duñ ko yegg sax seen yaram sax duko yegg yalla xamnako seen yaram sax du yegg ni ngi saga seigne bi man gis na ay mourid yo xamni seen leaderu temporel motax manam defender seen leaderu temporel mo len yobbu kasso waye defender seigne touba jeerul len xey magont ci ay mourid lañ nenañ de ay mourid yo xamni wallahi defender nañ seen leaderu temporel ba dem kasso waye seen leaderu spirituel bi len di mussal ci safara ëlëk jakar lañu ay nit ñu di len saga ñu def len sax ay copain def len ay xarit di len yonne ay vidéo té ñi ngi saga sa leaderu spirituel yow waye loolu man nga ko tolérer yow bo démé sax santu seigne touba nga sant amna ño xamni sax santu seigne touba bi lañ sant jakarlok ñuy saga seigne touba ñu and ak wajjo di collaborer ndax lan parce que néna ño bokku leaderu temporel
0: subhanallah non man buma dé observer sénégal ba yagg
1: dama nan man pourquoi pas yalla bayima fi may dund ba neugani rek leg leg lol lay wax yalla xamnako buma observer sénégal dama tok ba yagg mané pourquoi pas lolit bokk na ci liko waral moy leader politique bi sa bu minute am defé dara ñu japp ko mu politiser ko xexé ko politique ba ñu bayiko leader spirituel bi nak mom amul moyen bobu benen bi ci def amna ci ñi nga xamné ay leader spirituel lañu militant yi nga xamné ay militant spirituel lañu jëralu leen dara ñomit ndax bu leen militant bi dé défendre bañ japp ko sax duñ yëg ni japp nañ ko kana sof man
0: dé sama leader spirituel cheikh abou mbacké kéram ba nga xamanteni sama alal juma lew dom ay nit ñew nañ ci ma joté ci ak ñom ba yon narmatek loxo dañi du fi amé abul baraka dañi du fi amé dama ni ko fekke du fi amé wawul commissaire wawul arsé commissaire ci kilifa yu mag yala dem ni du fi amé muk Moustapha Mbaye Sall mu na amani du fi amé
1: lolo beretul nak wa leader yi mel nonu ñoo beretul waxna ko bataay dama ni kilifa da wara mat kilifa mani kilifa ñaar la kilifa mbeut ak kilifa gayne kilifa mbeut moy kan bu la ko yalla natto wal iyas billah
0: bay bo nga ñaan yalla gawli ci genn rek
1: moy boko respecter dang koy respecter ba top ci gannaaw ndang
0: mila saway yes mila saway ya ngi joggi sama genn bi de
1: nga bëgg jamm ñew tollok mom
0: mu ni ah yow legi man ngay dir mbag yow yow legi may sama rom
1: nga bëgg jamm ni war ci kanamam
0: mu ni ah dang ma bëgg doonu te diiw guma yow sama gunoor yi nga bëgg far wa legi foy muccé fan ngay muccé
1: mané kilifa gayna nak moy kilifa gu melni seigne touba radiyallahu anhu ak ñi ko doon ci yoonam wi moy kan moy ko xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko ñun leader bobu lañ am ñun man Moustapha Mbaye Sall man leader bobu la am leader bo xamni lum fadd jox la lo fadd mu baye la lulay bëgg fadd mu fadd ko koku abdul khadim la tuddu mi ngi tedd fi man kokoy sama leader man mi ngi tedd fi dima deg
0: radiyallahu ta'ala
1: man kokoy sama leader man waye leader bo xamni leader mbeut la mom bu lako yalla natto baye bo muñ rek baye bo muñ rek ndax dang koy defandre ba dem kasso du yeug ni yaangi kasso
0: du ko yeug
1: du ko yeug sax saga mom bu ngeen beugé mu jeex fi li alcorane wax dang ko fi meuna jeexal moy baña saga leaderu jambu rek wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayusubbullah yalla neena ku bañ ko saga sa leader lima wax ni ma nga sourou anam dem len ngeen xol ko ko bañ ko saga sa leader bul saga leaderu jambour lolou la yalla wax yent yalla muhammad ni ko waxal sa militant yi buñ saga leaderu jambour
0: way say militant di saga leaderu jambour yi nga ni militant yi leader bele bu len fay lolou mëno am maqamam amul jann daraja ju lako meuna may amul
1: bo len don tej kasso téméré jooni atit du téda nañ fay yalla bind nonu nit lolu yalla ko bind nit même leader bi nga xamni mo len jité bu ne kuma saga bu len fayu ah
0: lolu mom xam nga ni lolu mom wax deug yalla man de wax deug yalla bu ma seigne touba ni mom kuma saga bu fayu wax deug mom lolu ndigal mom dima ko jëfé mom lolé ndigal lu ni kay la mëna jëfé bam dess seigne touba ni ma buñ ma saga bul ma fayul lolu mom duma ko jëfé lolu ndigal mom duma ko jëfé mom
1: ñu xass seigne touba ma yoru lamiñ mëna wax dara jottuma mané ci miix ay yalla téré
0: bo bis yalla boko fekké bo bis yalla buma ko fekké bo bis yalla buma ko fekké
1: mu am ci minitaay ño xamni alquran daf leena jinji lahum qulubun la yafquna biha wa lahum ahyun la yabsuruna biha wa lahum asanun la yasmahuna biha sun borom xam nga lum ci tege ulaika kal anam
0: setetet ak nu rok sun jamono fa ngeen balma
1: ak nu rok sun jamono sun borom neena amna ci minitaay ño xamni xol biñ yor ne am ni danaka yej bu amul turu la kenn munu ci def dara seen beut yi nangu ñoo gis deug seeni nopp nangu ko deg sun borom ni xam nga ñoo ñu buma leen dem misal lu mel muna ñoo ke xarayam ulaika kal an'am ñoo ke xarayam
0: xam nga amna benn groupe bo xamne dañu tuddé seeni morom ay xar benen groupe bi ci dess tuddé seeni morom ay kuluna xawma nak luy kuluna wax deug yalla xawma lu muy tek dama koy deg rek xar mom xamna ko ndax ma ngi yari xar ulaika kal an'am
1: sun borom ni bal umma dalu ñoy yi ci xar sax nak
0: ñoy yi ci xar bal hum adal
1: ñi may wax ni muna muni ñoy yi ci xar minita bo xamni sa bu talé life yaq der su gor rek lay liggé sun borom neena ya yesum xar am xarala tane minita bo xamni sa bu talel layfam rek yaq der su goroko taxatal ab layfam neena koku am xarala tane yow ulaika kal anam ba yag muni bal hum adallu yena yesi xar motax sun borom wax ci suratul mujadala neena
0: bu fekke djumuma ya ayyuhal ladhina amanu idha najaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyati ar-rasul
1: ay yen ñi tal life ay yen ñi tal life la yalla waxal yen ñi tal life ay yen ci tugori ay yen efelaseri man yalla may wax ak yen na muni bu ngeen deme ba tal life bu ngeen deme bay tal life fala tatanajaw bil ismi wal udwan
0: فلا تتناجوا بالاسم والعدوان
1: سين لايف بوب نين فخه بولين تي واخ لوي جور اك نونو بولين تي واخ لوي تخ مبانيانتي جودو فا بولين تي واخ لوي تخ اب تي اب سيتاس
0: يا ايها الذين امنوا لا خله بو فكي ني گم نين يالا
1: گم نين يالا لا خله mo xam diine jo meuna bok nak diine jo meuna bok waye ginaaw gem nga ni yalla dana la ray dana la dekkal
0: fala tatana jo bil ism wal udwan
1: bul wax ci sa life luy wax luy wara am sey bu tass luy tax baye baye dom luy tax doma nonu baye
0: alquran la alquran la
1: ya ayyul lisina amanu
0: isatana jaytum
1: fala tatana jo bil ism wal udwan wa mahsiyati rasul mun wala sax ngeen ni moy sen kilifa wa mahsiyati rasul nga taal sa life dal ni waw man sax sama leader neenama nangam buma ci wax sama leader neenama bul saga nangam waye nak man dana saga
0: wa mahsiyati rasul ngo
1: moy nga sa kilifa ñun julit ñi yent yalla muhammad daf ñu tele ñu taal life di saga leaderu jambur
0: ñu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ñu ko tele ñu tal lay
1: di saga leaderu jambu
0: ñen balma de tay dama xawa so tuti baat bi am asman ñen balma
1: min waaw yow borom bi ku tal life no wara def muni watana jo bil birri wat taqwa wat taqullaha inna allaha wa taqullaha allasi ilayhi tuhsaruna aw kama qala tabaaraku ta'ala buma jumul ma nga suratul mujadala wala tatana jobil bir wa taqwa wa taqullaha allasi ilayhi tuhsarun muni bu ngeen deme ba tal life bu mun leena ñak baña wax mun leena ñak baña life muna muni bu ngeen di life life liñ ci lu bax te ngeen ragal yalla ci life bi ngeen ragal yalla ci tiktok bi ngien ragal yalla ci influence bi ngien di influence nit ñi xam nga tal sa live tal sa tiktok amulo ben ambition loolu jël cheikh muntaha sukkandiku ci intelligent artificiel ngir jël seigne muntaha wala ko digel la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata kuma sa gis li la hawla wala quwwata kuma sa gis li sukkandiku rek ci intelligent artificiel jël seigne muntaha montage ko ak digel yow li moy sa ambition yow li ambition bi nga senegal rek la gis ay ndaw yo xamni seen ambition du fexé défar pousso seen ambition du fexé défar sarret seen ambition du fexé défar machine waye seen ambition dal moy nek ci tiktok bi di yak gorñi ñu ni ñi ñoy avenirou senegal ëlëk kon dem masmala avenir bobu ñi di lañ wax ni ñoy avenirou senegal té bo démé seen moromum xalé bu tollu ci 18 ans mo défar tiktok bi ngeen di jël diko foyé tay seen morom mo xamni ci 18 ans la toll yeen njampeguñ sango do mu leen ko rab njampeguñ sango rek mu leen ko rab nek ci tiktok bi di yak ay gor rawatina wali wu yalla yi toll ni cheikh muntaha njampeguñ sango rek mu leen ko defal jël tiktok bo xani sa dom moko defal sa dom sa moromum dom wala sa moromum seut mo defal tiktok bobu nga xamni kon rawé na la jouni at yoko dul dabé jouni at rawé na la ko yow ben logiciel dama ko jëlélé wayé waxuma défar logiciel wayé njampé go sangu mëno ko défar ak ñu yow nga sukkandiku ci xalam jambu on yeka ñen ballu nga wut ci xam xam wayé dédé yok ci sa xam xam dédé yak ci asgor rek yaq ci gor dong mo lay tel yow ci xam xamu sa morom kere xam xamam nga dem pour yow yaq ci asgor sun borom ni kon nak bil birri wa taqwa kuy layef dang ko wara tek ci bil birri wa taqwa muni wa taqullaha gis nga ay bi ñew na ci ñaar yoon wa taqullaha allasi ilayhi tusrun ragal leen yalla ndax lu yag yag da ngeen deñu dekkal leen ngeen tew ci kanamam ngeen de ci kanamam muni kon nak amna ci minita yi ño xamni ulaika kal an'am ba yag muni bal adal ño yeesi xar neena amna minita yo xamni ño ki xarayam yalla ko wax de amna minita yo xamni ño ki xarayam ba yag muni ñom sax ño yeesi xar waaw ndax nit niko yalla fonke fako yalla tek bu deme ba wacc ci doya di ako soufé ba tolo xar xara la gën xar do xalat di xar do ngay gis mu taxaw ci kaw yoon auto di ñew bakanam xat ci tanu daw lolu xar rek la xar du xalat foko jital jeme nanguna yoonam neeku ci lutax nga jital ko jeme ko ko nit bi demé ba tollu fofu yow xara la tane nit bi demé ba du xalat fuñu la ayte nga ni ayte yalla mom neena waxuma xari ya ulul albab fuma ko waxe neena nit lay waxal waxuma xar ya ulul albab neena fuma ko waxe rek nit tax may wax mom yalla neena fuma ko waxe nit tax may wax waye xar taxul xar taxul señ touba neena fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa allah ma ngi len di denk yeen samay minita man señ touba ma ngi len di denk señ touba wax de yeen samay minita man señ touba ma ngi len di denk fu ngeen gis ko xamni yena bok lu ngeen beug te moy kenn ki rek moy la ilaha illallah way bu len ko def non way bu len ko def non leg ma lako defili ci sun jamono bi dama la nan seigne touba neena en tant que leader kep ku ngeen gis mu def sénégalais beug sénégal ni yeen sénégal ñor ko comme yeen bu len ko nonu yena bok sénégal bi neena bu ko nonu fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa seigne touba neena en tant que ab sénégalais wurta nonu moromum sénégalais pour prix mi gëna jégué té gëna gat prix mi gëna jégué té gëna gat seigne touba neena ab sénégalais wurta nonu moromum sénégalais xam nga sénégal moy réew mo xamni silsila bi ben la silsila bi leg leg rek mo am ay pass pass waye silsila bi ben goj la yeen xam ngeen goj de moy genn boom la senegal ko ci top rek dal di bok ak mom legi bala nga lim fukki mam ak ñaar am fu ngeen bok yeen ñaar lolu senegal rek nga koy gis senegal rek nga koy parce que lutax moy sunu mag ni biñ fi ñewé dañu tak ci peul yi tak ci walaf yi tak ci serer ci tak ci nar yi tak ci tukulor yi tak ci fenn fune ñu am fay soxna li moko sabab ko ci xass sa bop nga xass ko ci xass rek sa bop nga xass senegal ko ci xass rek sa bop nga xass lolé ko nak ben kurel bu ñew pour bëgg ñoo disperser rek moko fi indi ben kurel bu ñew bëgg ñoo disperser rek ndax mom kiliftef lu fi bëgg jëlé ngeen xam ko loloy li am xamul yeen ko loloy li am limay wax ni soxlawul sax xam dem ci batin sayir bi donc ko xol gis ko sayir bi rek sayyid alhadj malik neena radiyallahu ta'ala anhu fahasimu jamal awliya sayyid alhadj malik neena ci prime mi melen di pril ci walu politique fi ci senegal sayyid alhadj malik neena kilifa jambour bo gis nang ko respecter neena respecter kilifa yeb fahasimu jamal awliya lolé sayyid alhadj malik wax sayyid alhadj malik neena respecter kilifa yep respecter leader yep leader bo gis dox ko ci reub kama bihi amara sul wafa comme ni la ko yalla digale gis nga moy la ma don wax ci aya bo fele comme ni la ko yalla digale sayyid alhadj malik lolou wax de neena respecter kilifa yep fa asimu jami'al awliya fa asimu jami'al awliya wal manam nit yalla yep leader yep ci pir mi gëna jëgé leader yep na nga leen respecté na nga leen war mal na nga leen respecté na nga leen war mal mu bokk lima jaaxal ci politique Sénégal bokk na ci moy ko andal tay mu téral la bu ëllëgé mu am lo dox seen digënté nga genn saga ko xass ko wa mali yow bi nga jaxaso ak Samba yow demba la wax bi nga jaxaso ak Samba ngeen and fune fune photo wu ngeen fa fune and ngeen fa ñu xey nga genn taxaw fe ni ñu Samba baxut ñi ne ah xana du yow lañ seenu nak Samba barki demb yow demba mu ñu wa waye Samba baxul de ñi ne ah yow yak Samba and ngeen fune di def ngeen lu ne xam nga sénégalais buñ amone bop ñu ñi def duñ bayyi Samba yow demb mi lañuy ba yow lañu xamni ya baxul yow waye sénégalais li ci ëpp na ma yalla bal mu ngok bop mom dara bayyi Samba daana wax ni wolof ku wayx bop la ñu ko wallahi ndeysaan wolof ku wayx bop la waxin la waxin la waxin la du ciage nu da xeb wolof ndax mom wolof la waye da bëgg wax rek ni mu ngok waaw mu ngok ni ñepp xam lu ci wayx bu doy mu ngok motax Sidi Alhaj Malik ni fonkal respectel magalal mbolem leader yi mbolem leader yi waye bëgg ñu respecté sa leader té do respecté leader yu jamm ah lolu musta'il la dé lolu musta'il la mën ta am ci kaw suuf yalla xam nako musta'il la musta'il la si ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu neena isa samihtum anni shay'an fasinu bi misani sharia fama wafaquhu faqusuhu wama khalafu fatarakuhu si alhaj malik neena yeen samay militant lepp lu ngeen deg mané ñu ni mako wax mune bala ngeen ko exécuter dem len ngeen xol constitution bi lum ci wax xol len constitution bi lan la ci wax neena bu fekenteni la ca constitution bi wax deppo nak lima wax man cheikh ahmadou tidiane japp len mune na waye bu fekenteni set ngeen ko gis ni lama wax wote na constitution bi lama lam wax neena tek len ko fele si cheikh ahmadou tidiane moko wax de neena lepp lu ngeen deg yeen sama militant man cheikh ahmadou tidiane lepp lu ngeen deg ma wax ko bala ngeen ko exécuter dem len ngeen xol constitution bi lu ci constitution ba wax bu deppok lima wax jël len lola baxna wey len ak mom waye lepp lo xamni wax nako te wuté ak li ci constitution bi bu len ko exécuter cheikh ahmadou tidiane ko wax waaw ñun mu am ay leader fi ci sénégal yo xamni liñuy doxale ak liñuy sant seen militant ak li constitution au sénégal wax comme penko ak sow awaw legui nak ngani yow da ngay politique dal ba lolou ken waru la ci japp da ngay politique dal ba lolou ken waru ko safar dedet nak fi sa sañ sañ yam fa la sañ sañu ma samba tambalé sañ sañu ma demb fim yam fa la sañ sañu ma samba tambalé fa la constitution au sénégal wax la constitution au sénégal wax sun borom wax ci alquran ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen defare len sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen ben silsila la ben tialala la kon nak fa aslihu bayna akhwaykum dispersé bi da wara dak dispersé bi ni dispersé sénégalais da wara dak ak num mëna daké nak dom ju ag ci mëna bayyi bayam ndax lan ndax ab leader ndax politique kenn musuko gis kenn musuko na xalat ci kaw suuf dom gi meuna dog ak bayam ak culture senegal niñ ko xamé won ci fonk bay ci respecter bay ci warmal bay ci diggal bay
0: motax kurel bobu may wax réussir nañ lu bari kurel bi may wax ni réussir nañ lu bari ya ayu lesina amanu innamal mu'minuna ikhwa
1: fa aslihu bayna akhwaykum war nañu delosi wala ñu wote ndajam waxtaan ngir benale wat senegalay ngir jubale wat senegalay nga xam ko nga bañ ko xam senegalay nono nañ bako ci jekko sa moram ray ko nga xam ko nga bañ ko xam nak dañu nono ba fimni ku jekku sa moram rek atal nga ko suuj paka xam nga luñ ko yobbe da am ay nit yu jog taxaw ni wa ahlu system ñoy ñu bon ñi xam nga luñ yalla sant ñun ci alquran wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu japp leen li leen yalla boole japp leen senegalay li leen yalla boole senegal di len yalla bolé moy len ci taxawu len ko défar len ko dundal len ko débalé bu len ko mo gën ngeen di lan ngeen di nono wala tafarraqu ki taxaw di khaswa ahlu système ko jangal xara sax ma tambalé fu gëna kayo fofu khalisu système lañ ko ngenté mom momu di wax ak ko mëna do khalisu système ci lañ la ngenté yow khalisu système ci lañ la jëk jëndele sak bi nga bot dem école khalisu system ci lañ la jàngalé ba nga fer idji khalisu system ci lañ la jàngalé ba nga ami diplôme khalisu system nga jël nga di ci liggéey ba am ci ay bien wa pourquoi pas ngay khas system même formation la sénégalais même formation la amul sénégalais buñu formé ni forme même formation la ci système bobu may wax la wax même formation bi la xam nga kan mo gëmul won système bi moy Seigne Touba motax bimu ñëwé nang wuta laal ci système bi li tolni dédéwé Seigne Touba mom musta gëm système bi mom légui nak ñak gëm système bobu bi fi nekkon taxna bimu ñëwé nang wuta laal système bi jangewu ci magewu ci dundu ci dundulewu ci système bobu num def tok fele professeur bi ko don jangal sax bu ko massana jox lu bok ci système bi da koy dello xam nga lum don bañ da bañ mi ne ko wa yow système bi ngay feex pourtant yow ci système bobu nga nekkon lol la don bañ motax musta jégué système bi fenn mom Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu jëm lañ ko ci duggal ba sonu nak bin nañ koy lettre jëm ko ci duggal ba sonu mune waye système bi dal baxul duma ci dugg mune ka système bi ku ci bokul da nga tumuranké dé mune tumuranké ma gënal bokku ci motax tumuranké ku ne daj nako waye baña bokku ci système bi rek waye gis nga num def créer système bi nga xamni moy original système bi nga xamni mom la Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam indi won mu tek ko ci suñu loxo doga dem système bobu la yeesalat tek ko ci suñu loxo doga dem ndax mom ben système rek la massa gëm moy système yonte yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam

duñ lek mbut way dañ nan ca ñeex sa trop trop way kuma lek mbut way dañ nan ca ñeex sa moy lan moy leader sénégalais nénañ mom système bi mom waxuñ ci dara waye nak mu ngox duma lek mbut way damay nan ca ñeex sa yow kay mën nga lek mbut rek fal ben yo nga lek mbut rek système bi kon nak bu fekkanteni delu ci ñu sunu xel fi politique Sénégal tollu ba dispersé ñu sëriñ ak talibé bu sëriñ joxé ndigal talibé jël sanni ci Allah ba talibé jël sanni ci Allah ba jaral nako nak mu inventer ay xibaar inventer ay dossier lolo xew de évante ay xibar évante ay dossier nga xamni buñ la woyé laaj la ni la waw yow li nga wax foko tek wallahi do meuna indi ben preuve ben foko jëlé évante rek té pourtant lolu alcorane daf ñuko téré won alcorane néna wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun alcorane nako wax wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun sun borom néna na ngeen fexé ba bayé évante ay xibar invente ay dossier diw sangam dossier sangam lañ ko jappé diw sangam kay da bayi won famim dem ci fami jambu té li ngay wax dara katch kessé ngén balma dara du ci dëgg dara buñ la jappon ni la ana prof yi do am ben prof bo tek ci kaw loxoy légui nga dal di koy jël politiser ko ciowlé ni kour té bu pënd baré dëgg rër li rek la motax yalla tel nuko téré yalla néna waxuma la jema inventer ay proof jema inventer ay document waye dama ni wala tafu ma laysa lak bihi ilm lu sa yon nekut bu ci sa yon ne yow do six do procureur nga atté waji ba condamné ko man Sénégal subhanallah dossier do procureur sama waxtan wala wessu waxon na ni procureur yi wallahi ko xamone li ci ginnaw bammel di nga ragal yalla lele nga deg ñu nan procureur sangam du jog makka et après defal yonu makka muy yonu tol baxam mani jeelal makka def ko muy yonu tol baxam ba nopi nak gis deug tek ci sa tank ba yowmal khiyam gis deug tek ci sa tank defal makka muy yonu tol baxam ba yowmal khiyam abou lahab da ma saxeyte warul kaaba gi abou lahab la mustaxeyte warul kaaba gi abou jahlin mustaxeyte warul kaaba gi way bagn fa baye deug leen fa yalla baye bagn fa baye deug leen fa yonti yalla muhammad baye moy limay faral di wax dama beug muhammad ba def yonu madina fuma nawara muy yonu tol tele muhammad digli defo ci dara amalu la njariñ sayyid alhaji malik ko ko wax wallahi amalu la njariñ bo togol senegal baña dem madi fu meuna wala ta nek ci ndigal yon ci yalla muhammad mo la eppal njariñ nga def yonu keur muhammad yonu tol te lamuy digle defo ci dara te buñ waxante deug da nañ gis ni yalla may na la pouvoir bu tol ni da ngay nek ci sa bir bureau tal say kilim nga yor signature bo xamni ko ci digilo fi barab mu diju fa te dotu fa sañu ko toklo ci barab da nga fa tok te dotu fa sañu juk wallahi bala nga ko fa toklo war nga ko setat de xolal sa bureau bobu rek kilim yoy rek buñ la xeyen punir la fi suba ba ngone gene ko kep ni ngay mel ci ay kilim nga nek de legi xolal nga jël ben way mba xam nga ni bisa ngi ñew yalla dana signer ben mandat depo bo xamne bammel lay tuddu wallahi wa rabbul kaaba kenn du la fa fekk lu ñu sa jëf mandat depp bi la yalla wara signal
muy bammel.

nga warta tuddi yagul dara lu yag dara nga dem ci wallahi so fa demé da nga xamni yalla njub rek la santane bala nga xagn nit ki liberté am ak ñun liberté amé njariñ te ben signature dong lañ la jox bo xamni ben décret rek tax ñu nga man ko nga sañ ko def bala nga ko def war nga ko sétat bayiko togn sax mo gën manam bayiko def sax mo gën japp ko defu ci liñ jang ci sharia dama ni bayiko def ndax worliku bayiko def sax mo gën japp ko defu liberté te ben signature rek ben signature pour lan pour yaangi bëgg rek satisfaire banexu ben waji yow do satisfaire sa banexu bamel bi sa bamel bi mo gëna yeyo nga satisfaire banexam ba bo fa tuddé tuddé fa nof lay sa bamel bi moko gëna yeyo sa signature bobu fexel ba li ci satisfaire sa borom bi la bind te mom la sa signature bi bul ci satisfaire kenn ku yalla bind la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq yonent neena sallallahu alayhi wasallam amul ben jam bu la jaral signature dab banexam bayyi fi banexu yalla la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq damu banexu ku ñu bind waru la jaral nga bayyi fi banexu yalla te banexu yalla moy lan moy deug justice mando equité banexu yalla moy justice moy mandu moy equité alay sallahu bi ahkamil hakimin motax yalla ni lu ngeen fi atté ma atté wat ko ndax man dama bëgg justice inna la ay amru bil adli jangna aya bi legi dama bëgg justice dama bëgg justice waaw yow samba def na wuni weng samba da andak makhuraja demba mi lim def li samba defako gëna graw waye demba mom da andak yoro nga ni demba kay bayyi samba mu dem ana justice ana manuté samba andak yoro do nga tax andak yoro bu andu tan ak yoro lim wax amul ben gravité bu jar finir ko fi barab 24 heures wa demba mi andak bacc nak mom lim wax jarna finir 24 heures way ñu ni ko yow demal ñu ko yobbe système constitution système constitution ben gouverneur ngi ni représenter président de la république ci ben raison domam waru fas di def ak musabaha domi sam kat ba mbay baykat ba domi baykat ba dal di raw domi gouverneur bi domi baykat ba bañu defé musabaha moy defna course lañ koy wax course moy rawante domi baykat bi dal di raw domi gouverneur bi ñew ak joyam bayam ni ko loy joy ni ko domi baykat bi la doon rawantel mu raw ma ñu neen lañ ko andi nañ ko indi ñu andi ko mu tej ko prison kasso lutax ngay raw sama dom yobbu ko kasso gouverneur bi wala bala neex nga jël président bi comme moy yilif procureur bi mu ni tejal ma domi baykat bi kasso gouverneur bi lol la def ah procureur momit da banexu gouverneur taxna mu dal di signer mandat dépôt waji tuddi penam ba penam jeex mu solo dalam ñaan audience gis président bu ñu wax Omar ibn Khattab diko gouverneur bu re representer barab sangam ci raison jurbel damay misal gouverneur bi nga xamni mo la présenter ci raison jurbel ni waaw am nga jurbel mom bari na ay paysan motax ma misale ko bari na ay baykat gouverneur bobu de ma domam dañ don rawante ma raw domam mu jël ma
créer ma ay document sarsema yobuma ci procureur mandat depom ñu sixema bayima ma ngi ni nak mune ha mune waaw président niko na soxol sel demal tok daldi bind letter mu don jamono bi mu daldi jël téléphoneam wo gouverneur niko yak sa dom diñu wax diw la ngeen and wuyu sima gouverneur bu président wo kay do fa nan mu daldi gawantou rek and ak dom jo daldi wuti palé bimu ñëwé président bi daldi wo domi baykat bi mu ñëw mu ne ko ko don rawantel du ki la musabaqa bi ki la mu ne ko wa ki la président bi ni yow gouverneur yeen dal da ngeen di sukkandiku ci seen pouvoir bu len yalla jox jaarale ko ci ay décret ngeen sukkandiku ci tax ngeen di note jami yalla yi légui ngeen di jël seeni dom di tek ci taw domi jamburi parce que yeena yor pouvoir yeena yor sañ sañ bi ah lolo taxone ñu fal la fa primo yow folina la muy benen bi ci def moy ci min sa mbub gouverneur dal di wagu ci min mbumi président de la république omar dal di jël yar bi jox waji nafs bi nafs yadd bi yadd ay ca na dal waye xolal ma domi baykat bi manu teggi ci mom rek manu teggi xam nga num def biko omar joxe yar biko president bi joxe yar bi dafa corosele bara niko man ki dooruma won de famay fay ci mom ki dooruma won domuma dooron allahu akbar gay mandu amna de wallahi mandu amna ki dooruma won domam moma dooron ñu bal ba montal mune até dom di simiku dom di dal di simiku waji dal di jil yar bi dor ko yar yu tol ni yar bi nga xamni mom la ko dom di doron manam lim bobu bim ko doré juroom yar ci misal omar niko deet continuel dor da dor juroom yar rek dal di bayyi omar niko deet continuel dor muniko deet juroom yar la ma doron fayuna juroom yar la ma doron fayuna amani ni bu ko sustu don doxé ni bu ko sustu don doxé manu te du am ci kawsu jamm du am ci kawsu waye sustu su kumba am nday ak kumba amul nday sustu su kumba am nday mani demal makka téméri milliard yon demal madina sumu nawara jooni yon mani bofal ci kanamu seigne touba téméri milliard yon te jubo ba yowmal khiyam seigne touba neena tallahi laysa yanfa'u sakhsakhada indal hulul ramsihi khayr alhuda neena man seigne touba limay baña giñ dana giñ ma ngi giñ ci magu sa borom ni ku dugg ci bammel tuyu bali wu fook ñup dang ko reccu ku dugg ci bammel tuyu bali wu fook ñup dang ko reccu nañ wone manu te ci justice bi nañ wone ragal yalla ci justice bi te defal senegal seigne modou waxtan wi jeexul yex nañu tambali ni yamale ko fofu toujours bu may doga tambal dama xnan buma amé ay 30 minutes rek damay bayyi waye buma xasse tambali bon yimay dikkal xala bi may waxé do suma mëna danaka contrôler ko defé lolou ngeen bal mako dal ngeen bal mako ñu ngi wax nak li émission la émission mom dafa laaj nga dem ci actualité yi bu doon conférence tom buñ ma wax ci lay wax Allah loko ci alquran ak sunna way la leg sax ma dem ci conférence buñ ma jox ben tombe dañ ma nan bo ñëw rek lox baxna suma ñëw xol bass ba rek xam ndax dama wara wax ak mom ci côté spirituel wala dama wara wax ak ñom ci côté temporel wala lolu ñu diko def te yalla dong tax ñun niñ ko waxe amuñu parlo liñu tudde tahassub farna nak farna de du moko neub kan la faral seigne touba waye wallahi duma parlo de luma xam ci kenen ku bax ko ni dana ko wax ni may waxe limay xam ci seigne touba yalla sédena ko yalla sédena
farna nak mom waye duma massa parparlo inshallah taala muy cheikh mani tidiani cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hassan saseli kenn ku ci ne bu may wax ci yow lama xam ci yow dana ko wax te yalla dong tax waye seigne touba la faral nak lolou mang koy selelo adina bepp ni seigne touba la faral waye parparlo wu ma de tahasub dedet ndem nak ci diine la parparlo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni legi mu jeex ndem diine moma jeelalul parparlo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni lemu jeex kon seigne modou ñu leen di wax jissakum la xeer jissay di ndokel diaspora bi yeb goor jigen mak ndaw di delu di geureum serigne daara yeb di leen ñaanal ci taxaway bi nga xamni taxaw nañ ko ci l'islam yonent day sallallahu alayhi wasallam kera bak abi musa laaje mayo ki yalla yoni l'islam bi ñu ne lu ci gën wala ku ci gën muni islam kenn kep ci gën ñu ne ko kan la muni man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi moy ki nga xamni lori lamiñam ak lori loxom fexena ba musul ci julit ñi lori lamiñam lori loxom fexena ba musul ci julit ñi serigne daara yi ma ngi leen di ñaan ngeen benno boole seen mbokk te taxaw alquran dong tax yalla xamnay di buma leen manana sepp ci politique ni ñi seppé wéñ ñu dé ci soow dama leen di sepp ci politique tek fe yalla xamna ko buma yalla mayen carte nga man leena sepp ci politique raxas ko ci seen xol yi bam set wallahi dana ko dindi ci yeen ndax alquran dama ca seen ay serigne daara nak du yépp waye politique bi mom seen na ci ay serigne daara ñu ne laj ci biir bay falsifier ay yalla yi sax nak boole ci xamna am natula yalla nako yalla jéxal li xew Sénégal am natula yalla nako yalla jéxal ñoo ngi gëreem bu baax di ndokkel suñu wëlëri suñu xarit soxna ñoo ba ciun kenn la ci wëlëri daara ji ak borom kërëm señ Dey non lañuy ndokkelé soxna Awa Ndiaye fofu ci Amérique señ Modou Bey ñoom buma de lim damay joom waye dal en tout cas ñepp rek ñom ñepp rek ma ngi leen di ndokkel di leen ñaanal señ Mor Mbeng ñom ñi leen di ndokkel ci di leen ñaanal rakam gi ne fi ñu di ko wax señ Ngagn mom tamit Ngagn Mbeng gamu gi wessu rek ñi gis ab yobanteem mu jëm ci ñun ci daara ji diko wax jissak ci gamu gi diko wax jissak mu law khair jissayhi ñepp rek ñi leen di sant di leen gëreem ñima koy faral di waxe diaspora bi mom tant ji munte wessu rek emission bi nga xamni su amul rek ñu soñé ko té jot gi mayatumako waye téwul rek ma ngi jema kër kër yi rek yalla ñu tim xamné dina xey su ba ngon duma tok ma ngi baganté digënté daara yi goor ñi daara yi jigen ñi xariya ndax jur gi ni makoy waxé lepp ma koy top tol sa bop xana luddul bisu jang dal lék lék do ngay sangal ma leen xeyna waye ñom dañuy jambal ci naan wa li ngay def ci jett gi te ñun man nañ ko ndax loñu man yeen bama leen seen baye di jox ratu ay gette ki sami xar indi wu leen fi di yeen alquran leen fi indi ne leen di rek bis bu ngeen jangul nak bu leen nexe ngeen jappale ma comme magatu bima kay te desena doole ci baye leen makoy defal sa bop rek motax tousu ma tay ne diñ wax jere ngeen def rek jazakumullahu khairan jazayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

motax yonent bi lekkale assiyamu wal qur'an yasfahani lil abdi señ tubaane sahru ramadan wal qur'an yasfahani lil abdi ndax juroom ñetti araf la mom sahru ramadan al mubarak aljana juroom ñetti bunt la nga wor ko wéru koor yalla ubbul la juroom ñetti bunt yépp al qur'an juroom ñaari araf la nga jang al qur'an yalla tejeul la juroom ñaari bunt safara yépp radiyallahu ta'ala anhu ñu dañu mëna jangalé ñom dañu mëna jangalé motax bo dajé ndaw ñi wala mo xam jigen ñi la ñu bëgg wax dal en tant que yow conférencier bu ñu wacc conférence waye nak mal asaf ñi wote conférence di wax dëgg loolu lañ bëgg ñoo nit animateur lañ bëgg bëgg ñu ko leen di wax dëgg ben animateur rek lañ bëgg nak wax dëgg yalla li ëpp ci ñom ño xamni dañu ñew rek nan leen yeneen nabi yeneen nabi yeena nabi yeneen ni nan wa sopp khadija te kat khadija la jëm penku ñu jëm soow ñu ño xamni wax ak ñun ñoy wa kër khadija wala ño sopp khadija waye khadija da jëm penku ñu jëm soow la khadija di def defuñ ca dara dara dara lamuy wax waxuñ ca dara conférencier bi ñew mom tamit dal leen di rammati rammati leen on yeek mu wax leen lu leen jariñ waye dedet falay nek nan khadija moy aw bu musta am wujji khadija moy risas bi nga xani bu guddé moy don bo tege moy don borom kër gi bu guddé mu don soxna ci tabal ma yow ki ngay netti istiwaru khadija mom da pregout mom pregout boko wax fi khadija jaar ba toll ba melni mu ñal yow jamono buñ ko naan khadija masna tok ci yatu rasulullah jibril ñew ni muhammad sa borom neena nga nuyul ko khadija jamono bi ngay netti ndaw ci histoire bobu ndaw sa ngi meso genn walu manam intanu garafas danaka mi ngi ci babbi nga nan koy sayyidatuna khadija la jibril masa nuyu nan yonent bi nuyu subhanallah subhanallah ya subhanallah yow kay manon nga ko ni khadija day karab ba muy tester experience pour xam ndax muhammad ay jinne ko sadd wala bok malaika la gis experience buñu jëkke extrapolater moy def bopum neen tas mu soorem ni yonent ndax yaangi gis li nga daan gis mu ni dedet mu ni ah kon malaka la malaka la malaka bu gisee bopum neenu jigen day du moy kon malaka nga gis yow li nga gis du jinne de bu doon jinne bopum neen da koy contane lor ci lay gëna bëgge sax kon yow malaka nga gis xolal ma doobu jigen mom amna experience ci ni ndekete malaka bu gisee bop meenu jigen day du moy bu ko tay def ligeyam nak bu de rakim ak atit du tay ñuy bind say bakkar de waye dañ lay du moy dootu ñu la defandar ci dara bu accident ñew ni dañuy bayyi rek auto bi ray la waye duñ la defandar e jigen bi mel ni wara mel malaika yi koy garde dañ koy defandar dañ koy defandar ci jinni yi diko defandar ci shaytané yi diko defandar ci musiba yi jigen gi mel ni wara mel la wax malaaka yi dañ koy ar dañ koy defandar amna ay malaaka spécial yo xamni sun borom doyna sak ngir lan ngir ar jigen bi eumbu do ngay seen liggey ñom jigen bi eumbu rek légui bo mbé ba nopi ni da jek bopum neen fessal ba mel ni tubab malaaka yi dañ lay du moy malaaka yi dañ lay du moy de nga bëgg am do mutati nan sasare ko mo sasare yan la ko mo ni ngeen koy tudde bo moytu sax bo moytu far jaara fa dem rewuma alias billah alias billah ni mala ko yo xani lol do nga tax yalla sak len moy ar jigen gi eum rek

0: yéena wax ba d'accord ci ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce way xolal suñu borom lam motlé aya bi wala taqatulu anfusukum ndax inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak seen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da leena yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran da batay borom rabbi sutuba jalla yeen dayel iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pese la tahkulu amwalukum bainakum batil kay li jina amnu la tahkulu rek bu len lekante amwalukum sen alali bainakum ci sen digeunte bil batil ci nen ci naxé ci négatif ci lu négatif
1: waaw
0: da gis waajo xamni day jënd auto bitim réew woor na ko ni auto bi mu transporter jëlé bitim réew indi Sénégal dañ ko sacc xam na ko ndax kiko ko jaay wax na ko ni auto bi nak xawma la xawma la ha xawma la xamoma kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxo ko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñew fekk borom opposé te auto buñ opposé do ko mëna mité dina ko wax place inshallah taala buma aggé ci di digënté al khilabatu ya ci aju dina ci ag inshallah taala yenen sallallahu alayhi wasallam kon mo ne kon mu fatis bi contrôler marché bi lepp lo xamni jaarut yoon mu jubantiko jubantiko mu fatti sone yi nga xamni ño nek fi Senegal muy contrôle économie yi nga xamni ño fi ne ñomit la yalla xam doyna wa la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga nan xana contrôle économie amut amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkulu amwalukum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam rikway bu len lekante sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxate bam jaral la sax bam jaral la nga tak ci alal yi jambour and ak mom dem ci atakat bi wut say témoin wour na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu mëna tax atté kat bi jox la deug ba jël alal ji jox la lolo tax sallallahu alayhi wasallam benn bis dafa xey xana bu ma joomul ma xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnam yi fatina turwa dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman sété mu dégg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna ci sallallahu alayhi wasallam genn ni lum doon ñu dal di wax li len boole li len jotale ba yeggal yonent sallallahu alaihi wasallam li len wallahi yene ngi ni kenn ci yeen dana tak ci ala li jambour ñew yor lamine wu neex wu eloquent ndax ko wax gën ko meuna lijeenti bama yaakar li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woor na ni momoko na la woor ni safara la dag jox la na la woor ni safara la dag jox la kon atté kat bi bu fekkente ni kenn gëruko kenn gëruko waye da sét rek sukkandiko ci digënté ay kayit ak wax ba japp ni li moy dëgg mu atté lola koku mom ma muskilé fihi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momuko mom daggitu safara lañ ko jox daggitu safara lañ ko jox daggitu safara lañ ko jox yent yalla suhaybu mo tuddu legi daana wax aw gaayam nan len daana wax popalam daan ñaax ak jajji wa ya khawmi awful kayla wal misan bil qist wala tabaqasu an-nas asya'uhum wala tahsu fil ardi mufsidina baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin ma nga suratu hud

Sayyidina Asma ibn Ana yeen sama xet yeen sama talibé yeen sama way top yeen sama peuple ma ngi len di denk bu ngeen di nat na mat bu ngeen di pesé na mat def len ko ci mandu bu len perte lo nit ñi di len nax ci seen yef nax nit ki bu ni bu len di dox ci kaw suuf di yaq leg leg dañuy faral di am kaw kaw bi nga xamni xamul lu xew ci marché bi ñew ak marché ndissam ba ak ci marché bi nga xamni marché ndiss mi mi ngi ci pré sangam nga nax ko na nax ko bam jaayelo ko lu yomb fekk dang ko nax rek dang ko nax rek dang ko nax rek lu wara na jar fukk nga jënde ko ci mom juroom waaw jënde ko ci mom juroom bok na ci babu yi mu koy faral di waxe moy mbokum teyer mi nga xamni day ñew di jaay li ñi wax pré apporter mu wër la ni tise bi bu fekente ni ñaar fukki meter la xam nga ni ñaari yere dongu nga ci mëna ñew xam nga ni mom ñaar fukki meter yi ñaari yere yu normal rek la mëna ñew waye nak nga def li ñuy tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki meter yi nga génné ci ñetti yéré nokay défé moy da ngay fexé ba yéré bi bokay ñew wombu bi dang koy ciof xamni wombu bi nam wara na toll bi ni toll da ngay ciof wombu bi xani bu ko borom solé ñaar yon ñett rek wombu bi dal di firéñ ci ku gis nañ ko yéré yi jogé ci réewi naar yi muy xéti jalla bi yeugé ci né yéwi réwi naari nga xamni sax boko solé dina ñap ci saw yaram boole ci gis ngeen nim gaawé firiñ ci ko lu ko waral moy dañoo ciof wamb bi parce que dañ ko jaay ñaayam commerce moy na gaawa yaq rek nga gaaw jindi ci wat na gaawa yaq nga gaaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor na la ni 20 mètres yi ñaar yéré do nga ci mëna ñew yu baax waye nga bëgg lu gëna sakantax nga ciof womb yi fexé ba génné ci atti ñetti yéré fexé ba génné ci ñetti yéré da nga babu de li nga ñettelu yéré bi lewul la ñettelu yéré bi lewul la de non lay gissé ko xamni dafa jël ñaar fukki metram ne la ñawal ma ab xaftaan ci misal wala ñawal ma xaftaan bo xamne and ak tubay ak nangam ñaar fukki meter yi man nako dana ko ñaw ba dess ñaari meter wala ñet da fexé ba génné ca sa ñenti meter génné ca kele ñenti meter génné ca ke ñenti meter ñaw kam jaxas jaay nga satti ci wax satti nga lolu mom du babu mom lolu satti la lolu du babu koku mom bokku te bi alcorane dox nan moy leen mu tay fiin lolu mom satti la satti lolu satti la ñenti meter yi dess ba ñaari meter dess bi waaji ñëwé di jël ci tissem bi dang ko war ni ko li ne ci tissé bala bok bu la mayé mu lew la dom bu la na jox ma sama dess ngay jox ko dess ak mu yob ma jox ko dess ak mu yob yent sa yont yalla soñu bi neena baqiyatu llahi khairun lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baqiyatu llahi khairun lakum in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax na commerce bu jaar yoon li ci yalla digge moy tijaratan lan tabora bo nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamni du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la bo nopi nak day and ak barke day and ak barke wala fi dañ wax naan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti ta barkel mo gën lu bari te barkelut wala wala di faral di wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena won al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man haja mana allah anhu muttafaqun alayhi ni min sallallahu alaihi wasallam neena
julit deug deug deug deug moy ko xamni contrôler na bopam ba julit ñu mucc ci ayu laminam wu ñaaw mucc ci ayu loxom muni aji gaday deug du gaday mak rek joge mak madina ñew mak ñew madina waye gaday deug deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug deug gaday lolu moy deug deug gaday gaday lila yalla téré moy deug deug gaday lolu mu waxani julit deug day fexé ba do lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom cheikh ahmed bamba waxna ko ci mbindam dina amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sarqan ya'rib en tuba neena ma ngi lay denk sa ñaari loxoy nang ko sam yow surna list bi nga fexé ba bul bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq deru dom adama na nga fexé ba sallam min wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq der doom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dund ci saw lamine muni mo xam dafa sababo ci door ma sacc ma nga sacc alali jambour ngir lor ko yepp agn nako muni ñaari loxoy bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bind luy lor nit sa lamine bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lëndëm lëndëm lay doon ci sa bammel ay lëndëm lëndëm lay doon boy jéggi sirat motax sallallahu alayhi wasallam mané ittaqu dhulma fa inna dhulma thulumatun yawm alqiyamah da ngeen moy ci ndiko xéti toñangé yi muy ndax xéti toñangé yi ëlëk lëndëma yi bammel la lay jural ak lëndëma yi jéggi sirat ëlëk yawm alqiyamah akbar rawati na bo déké ba téw ci sa kanam borom tabbistu wa jalla jalalu khalaqna wala na bokk na ci babu alali jambour jigen ñi nga xamni ñoy dem marché nga gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum jigen ñi nga xamni la ñoom ñoy jënd ci commerçant bi day nat li muy jaay def ko ci ay mous mousi kani fe mousi pobar fe mousi laaj fe gis jigen jo xamne day ñew wet ñetti mousi kani ñetti mousi pobar ñetti domi saf saxal bu guma tuddu seeni tur nga xamé ni jël nako tabal ci ndabam limu noppé commerçant bi doy loko niko lan nga jël yek mu ni ko ñetti mbusi kané ñetti mbusi pobar waye da nan ko ñaari mbusi pobar ñaari mbusi kani ak ñaari saf saxal fek lu ci ni ñatt la ci jël kët babu nga alali jambour de sacc nga alali jambour de sacc nga alali jambour de lool nga dal koy jël nak dem jox ko sa njabot kenn du len mëna yar sa njabot gogou kenn du len mëna yar ndax alali sacc nga len dundale alali sacc nga len dundale mo tan njabot gi kenn du len mëna yar ken du mëna ya budé commerçant bi doy lo wala day wax ma xol bol bi nga jox ko bol bi bu féké lu upp li nga wax nga ko ah man ko dama man kay ma djum fék dédét da am lo naron da am lo naron waw do xamni djuroomi dërëm lay jël djuroomi dërëm lool da jël randal wal yaas billah djuroomi dërëm dong lool da ko jar da la ko jar bude commerçant momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jar fukki dërëm sa bu ko naté dana ca ciox wañi dana fexé ba ñetti mbusi fukki dërëm mu am ci mbusu juroomi dërëm lool nak mom babu la babu waylun lil mutaffifina nglay xaar waylun lil mutaffifina ming lay xaar waylun mutaffifina nglay xaar gis commerçant bo xamni limuy jaay leg leg da cey gis am ndox ndax mu gëna dis ndax mu gëna dis cheikh mohamed bamba neena dom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor ci atek banex
parce que sa banex manam bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ tuba ne wa aqlaka ij al qa'id al hawa wa la takis fa tahwi qadab al mawla rik ma ngi lay denk man señ tuba sa conscience toujours nang koy jital ci sa manam sa intelligent nang koy jital toujours ci sa banex na sa intelligent di jitu muy ndax bu fekke jitalu sa intelligent def nga safan ba mune ta safan ba nak day merlo yalla sa borom mais merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram lim xam moy liko neex banex lim xam moy liko neex rek motax ñu tudde ko banex banex yonam ci aram na yonam ci aram na waye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xamna li bax xamna li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am diko trahir mukk diko trahir mukk sun borom neena bu ngeen gisee bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter lu leen bay at mu nek ni nan xif ba ngi yot wa all bi bu ngeen nappi je ci geej gi du ngeen am ay jeun at mu nek ni nan batay bitim rew ñoy jël jeun yi yobu bitim rew wa rew mi duñu am jeun ñu lek duñu am mbay mu ñu lek sun borom neena du man yeena de du man bu mako kenn jiñ sahara al fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydi nas borom ni bo gisee problème bi xew geej gi amatul ay jeun all bi kenn mën ta récolter dara sun borom neena du man de yeena du man yeena muni lolo tax nak mom sun borom tabaraka taala li yusiquhum ba'da allati amilu la'alakum yarji'una sun borom neena bo gisee ma musal len mbugalum bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ma musal len mbugalum bu ngeen nappi je du ngeen am jeun mbugal mom bu ngeen gisee ma musal len ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen def natt ta du mat pese ta du mat yow mi xam da nga jaay sa gerte da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor nga sol ko ci saaku solaale ci ay doñ ji suuf solaale ci ay doñ ji suuf solaale ci ay mbaliti doomi gerte yo xamni baaxul yo xamni boko jëri won ngelaw li yobbu yépp nga boole ko sol ndax lan ndax deg nga ñu ni ren kenn du taraar ren kenn du taraar woor la ni yow li boko doon jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko doon jaay nga lang lutax nga diko jaay lo xamni ku la ko doon jaay nga lang kon lutax nga diko jaay ndax lan deng ni ren buñ taraar rek nga bayyi doon ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won ba legi sax kay baykat la man baykat la ma boole ci doon ji suufal yépp sol ba mu fees yóbbu na ndax lan ndax neen kenn du taaraan kenn du taaraan sun borom li muy jur rek mooy saharal fasaad fil bari wal bahri bima kasabat aydi nas yàqute rek lay jur ci kaw suuf yàqute rek péesir bi nga xam ni moom it day jënd di jaayaati wala moo xam état lay jëndal momi tamit waxtu wo xamene agna ci wala sol gerte gi yobbu ci isine ba isine linjan lañ ko xuma isine kawla momit dana bayyi ba guddi mu wo ay docker ñu solal ko saako suuf sotil ko ci gerte gi mu dal di yobbu su ko defé intan bu nek man nga wax ni ñaari saako ya suuf lay doon wala ñett ya da nga xamni mo nek ci contrôle ba di contrôle nga xamni bu ñëwé da na xamni waji in ton la warona joxé in ton bi manki na momin mu ger ko neexal ko ba du génné soosu nga xamni mom la ci pcr bi def lay bayyi non rek parce que lan ger nañ ko neexal nañ ko ci ci pcr bi def du ko nango xol ndax lan pcr bi wax na ak mom amna lu ko jox ko bal mu jall sun borom ni bu ngeen gisee ma musal len mbugalum bu ngeen baye dara lu ñor mbugalum bu ngeen am lu ngeen nap ci ay jeun neen dara lu rek
la'alakum yarji'una dama bëgg ngeen deltu gannaaw génn ci loolu bàyyiko bàyyi naxaate bi ci seen biir la'alakum yarji'una la'alakum yarji'una dama bëgg ngeen deltu gannaaw sun borom ni dama nga xool ñi nekkoon ci kaw suuf te yàq rek seenu muj fan la fansul kayfa kaana aqibatul mufsidina fansul kayfa kaana aqibatul mufsidina demal nga xol nga suut araf demal nga xol ñi daan yaq ci kaw suuf seenu muj fan la moy alku alku rek alku rek banki di jëfëndiko riba ci lu kenn mënul dara mo xam bank yu mag yi la mo xam bank yu ndaw yi la nit ñi ci seen bop di jëflante ci biir riba di jëflante ci seen biir riba di jëflante ci seen biir riba gis waa joo xam ni bu nawet bi soree ba baykat yi amatuñu dara mu jël xaalisam fekk baykat yi fa ñu nekk ñu leen mën nangaa jënd kilo fukki dërëm bu fekkee ni barigo bi kilo fukki dërëm mooy junni ay ca kenn ku ne mën naa laa jox ci ay junni loo soxla waaye bu seen gerte gi ñoree nag bala ngeen a jaay ngeen génn maanaam bu la joxee fukki junni bu gerte gi ñoree nga génneel ko fukki barigo bala nga koo jaay moom amul pexe mu daal di nangu loolal ndax bu ko deful njabootam du ñu dund ndax amatul lu mu lekk amatul lu mu lekk loolu mooy li ma waxoon léegi ci ñàkk yërmande ci ñàkk yërmande te suñ borom nee na yërmandeem ji ñi am yërmande dong la koy jagleel inna rahmatullahi xaribun minal muxsinin minal muxsinin borom yonent bi mu yónni alayhi salatu wasalaam nee na la'ana allahu la akila riba wa mukiluhu wa saidayhi sallallahu alayhi wasallam nee na mbugalum yàlla musibaam yàlla na këpp ci kaw ñi nga xam ni dañuy lekk riba mbaa ñuy wutal nit ñi fose fose bu ñuy jaar ba mën a lekk riba la'ana allahu al-akila riba wa mukilahu wa saidayhi ña nga xam ni sax ñoo ko fekke seede ko sax yàlla ni leen yàlla rëbb yërmande yàlla yàlla na leen sori yërmande yàlla yàlla na sori lekkatu riba ak ka koy may possibilité mu lekk riba ak ñay seede ba ñuy lekk riba bi yàlla ni leen yàlla yërmande yàlla sori ñun waaw lu tax mu ne hum sawaaw ñooyam mu rooy fariñ hum sawaaw ñooyam mu rooy fariñ kii lekk riba kii jëfandikoo riba bi mu rooy fariñ hum sawaaw hum sawaaw ñooyam loolu la yonent sallallahu alayhi wa sallam wax suñ borom nee na yaa ayyuhal ladhina aamanu taqullaha wa sarru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ma nga sóor ci baq yéen ñi wax ni yéen ngi bokk ci dairatul iman te gëm seen borom ragal leen seen borom te bàyyi fi riba bu fekkente ni gëm ngeen yàlla te gëm ngeen yàlla rikkuwaay bàyyi leen fi riba bàyyi leen fi riba riba mooy lan lebal la fukk nga fay fukk ak benn lebal la fukk nga fay fukk ak benn lebal la fukk nga fay fukk ak benn riba nag bari na ay façon bokk na ci ñaar ñoo xam ne dañuy weccoo même benn virgo ñu ëppalante ca bokk na ca ñu bokk même virgo bi ëppalante wuñ ca waaye nekkul yedd bi yedd nekkul yedd bi yedd yooyu yëpp ay xeeti riba la bon détails yi fii di ko mat
detaay fi duko mat ñaar ño xamni ñaar ño xamni ñu ngi sama ki bañu bëgg fay sama musul ni ñu wax ni

Gente que hombre. No. Ñu fay yaakaar na ni émission bi dootu mëna dem te jéglu bu baax a baax. Daa ñu gis ni kon doomu aadama bi waxtu boo xamee ni yàlla dogal na muy jëfandikoo riba wal iyaasu billaah bu keroogee na ko wóor ni mu dajeeg borom bi tabaraka wa taala conséquences yi ci juddoo loola dañu xam ni suñ borom waxoon na ko ko lu jëkk muy faatu. Suñ borom waxoon na ko lu jëkk muy faatu. Yaa alladhina aamanu taqullaha wa saru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Ma nga suratu baqara, nga suratu baqara. Suñ borom ne yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin adhim. Ñun yàlla fu ñu fekk jalub riba dañuy kos almi teg ca. Loolu la suñu borom wax, fu ñu fekk jalub riba rek dañuy kos almi teg ca. Mun nag ñun yàlla ni ñu araamale riba noonu lañu daganale lépp loo xam ni commerçant bu jaar yoon la, bu tege ci alal kitaab wa sunna, nga xam da ngay moytandiku lépp lu bon lu ñaaw. Muy ndax man yàlla bëgguma gis dëgg teg ci sa tànk. La yuhibbu kullu kafarin adhimin. Man yàlla bëgguma ko gis dëgg teg ci sa tànk. Alqissu junj naa ko ci waxtaan wi. Lan mooy alqissu? Te yonente sallallahu alayhi wa sallam wax ni man qassana fa laysa minna. Képp ko xam ni yaa ngi njar lépp lu ñuy jaay di ko jaay julli ñi ba nuppi nag di ko njar, bokkoo ci ñun, bokkoo ci diine ji, bokkoo ci man yonte yàlla Muhammad alayhi salatu wa salaam. Lan mooy alqissu? Bokk na ci mooy ixfauna al uyuba aman jahila. Def naa sëñ Touba way na ko ci xumatuma jawharu nafis wala lu mel ni tasawwudu subhan, goréetuma ci ñaari téere yooyu ban la ci ne. Cheikh Mohamed Bamba lu mu wax daf ni haqiqatul qissi ala ma nuxila ixfauna al uyuba aman jahila xad kaana aybu diini yina asala aw dunyawiyan kaana fii ma asjala. Sëñ Touba nee na dëgg-dëggi njar, dëgg-dëggi xissu, dëgg-dëggi nax ab jullit ci diggante jaay ak jënd nee na du lenn lul mooy li nga koy jaay ayib am ci nga xam ko ba noppi lànk bañ ko ko wax nëbbu ko, nëbbu ko. Loolu mën nga wax ni daanaka nit ñi ci genn wàll gi yépp loolu la ñuy dundee, loolu la ñuy dundee. Da ngay gis koo xam ni pomme terre bi mu lay jaay xam na ni pomme terre bi daa nëb waaye du la ko wax, xam na ni soble si daa nëb waaye du la ko wax, du la ko wax. Waaw nga gis koo xam ne ndeysaan dalay jaay loo xam ne dafa am original ak xëyru original, maanaam première ak deuxième. Mu lay jaay deuxième gi gëm loole na première la lay jaay, première qualité, première qualité. Dafa am lu l'islam di tudde tadlis, am lu ñuy tudde xilaabatu, am lu ñuy tudde alqadiatu. Yooyu yëpp xeeti naxe la yoo xam ni nit waxtu wu ko naxee mbokkum doomu aadamaam day dugg ci waylu lil mutaffifin, mooy babu alali jàmbo. Cheikh Mohamed Bamba nee nag radiallahu anhu njar du dara lu dul fekk loo xam ni original la ak loo xam ni du original, nga jël li nga xam ni du original jaaye ko ci baatu original. Première qualité ngi ni deuxième qualité, nga jël deuxième qualité ni première qualité la. Nee na loolu mooy alqiss, mooy njar. Waxtu boo xamee ni jullit bi dañoo bëgg bu la doon jaay ab oto, bu lay jaay ab oto te oto ba di lekk iwil sax bala la koo jaay nee la ah oto bi day lekk iwil de, bala la koo jaay na la ko wax. Bu la dee jaay oto fekk oto bi
VTS yi day retard nal na VTS yi day retard so bëggé jënd bu bëggut bayyi dalay jaay auto auto bi dafa manki kay sangam na la wax ni auto bi day kay sangam amu ci bo bëggé jënd bo bëggul ba waye da nan mix mi xéeral jaay la ko ci ni kay di yépp matna leg leg sax mën la auto bi fayna douane te fekk ndek auto bi jëru sax douane lekkalon ak ben wayam fele bo xamni neena moy douane yi nga gis mu wo ko téléphone waaw numéro sangam ak ni dama bëgg vérifier mako ba xam ndax jaar na fofu wala dit waaw ki sama xarit mom douane la ma nga ci ak aram seko bëgg la jaay rek fexé ba nga jënd auto bi nga dem genn fi douane la nous ngay auto bi fayna douane ñu la auto bi musta jaar douane nga dem fekk muy deug señ touba ni deug deug ñar nak moy lool deug deug moy xam ay ci dara ba nopi neubuko jaay ko nit ki mune mo xam sax ay bi diina la ba ay bi adina la bu mu ci meena doon budé ay bi diina bo démé ci ñi nga xamné tay ñoy xiyaab yi ñoy gidi spirituel yi mbolo top leen am ko xamni mom dalani li tax ma top la yaakar la dama bëgg yowmal xiyam nga xet li ma fa ngani ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal te fekk li nga wax aram seko yow xamofu yalla fanan big banan ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal mani kon yaangi njar ci diine ba ci tay ba ci dess boy moy da ngay wote wo ak diine lu ba ñepp yaakar ni borom diine fekk borom daani nga batay da nga njar de nga yore melaw diine comportement bi wax ji waye jëf ji sero dara ni wufa da nga njar motax mu ni khat kana ayban li diini defena buma djumul aw khat kana ayba diini mom dal ayib ji ila waji di neub ci dinem la nek aw dunyawi yan wala sax ci koñu adina moy lima do wax legi da ngay jaay aw fas yu day maté neko parce que day maté de waw su beugé jënd nga xani bu aggé kërëm ci la wax goné ni é bu kenn djégé fas yu day maté ngay jaay mbam neel mbam mi day maté bu féké day maté budé wéx nga ni day wéx waye mbam mi day mo gëna lewet xarum yar aram seko da amon mbokk muñ ma netali nenañu talib ak cheikh mohammedul fadal won defena buma djumul ma nga dekkon boori njotte siyan xam nga liñ wax ni boko degge da nga nan waw li mom koy jaay do jaral lol ngay wax ah kay baña jaral da nga gisul ko bëgg rek elim cheikh amadou fadal bobu dañ ma netti ni ma da fi doon jaay ñam bi xam ngeen ni marché njotte siyan aljuma lay doon dem na ci bataay marché njotte siyan bobu neñu mu gas ñam biem ci ay tolam tokeram yobbu fa diko jaay ah bi mu ñewé di jaay ñam bi ji jigen ñi duggu ci marché bi ku ñew ni wa bay diiw sa ñembi ji dana ñora mu na dimb ba ko gasse dal lama ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ci ñu romb ko fa jall mu yendo nonu ak jigen ñi bu ñan di waja so lenn ci commerçant ni ko yow bay diiw nak wax deug yow naro sa jambi ji ñar yow man nga ko lo wax nga ni ñembi ji ñor xam nga ni kenn du ko jënd yow sa ñembi ji du ñor yow da nga naro jaay mu ne ah bëgg jaay de duma taxafen nak bëgg jaay duma taxafen mukk ba nga xamé ni dem nañ ba jant di waju so ben borom auto ni daret ni bay di jay ma ñam bi ji way mune ka ñam bi ji day da melni boko togge du ñor mune ka waw kay nak ñam bi ju mel ni la bëgg ndax man sa guru do nga la koy jox jay mako dal di ramasse ñam bi ji lepp yob yalla di jox randu kenn di fossé yalla dedet inna la la yukhlifu al mihad yalla du jox rendu kenn di fossé am kay yow ya koy jema nax waye yalla mom naxut kenn
motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey eeyib rek lu cey eeyib soko ci nebbe rek def nga li ñi tuddé alqis alqis lepp luy eeyib rek boko ci nebbe lo ca xam ci sik rek waxale ko borom niko nangam la ci de façon bu day wiq ne ko day wiq bu day mat nonu bu day mat ndif mi la ci ne ci eeyib wax ko ko su bëgge jënd bu bëggul bayyi bu bëggul bayyi bo demé ci téré jàngalé fiqh dañ la nan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise mi amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al-qilabat al-qilabat lan moy khilaba moy melni seigne modou mbay cham jënd marchandiseum daadi ñew ci kim koy jaay ñewé niko marchandise mi day manko jënde ñaar fuk ak juroom bo ma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram seko aram seko fukki dërëm la ko jënde fukki dërëm fukki dërëm bokk na ci khilaba moy nga jël marchandise mi diko tag diko tag diko tag diko tag da fekk li nga ci wax dara amu ci naka non nit bokk na ci khilaba moy dañu mudu mbay cham yoram magasinam di jaay ay telemba portable am ben way bu ñew nak dal di waxale ben portable iPhone kasawa kasa mom lay waxale legi mu am ben way bu complot señ mudu mbay cham dal di ñew tan ni e man marki bi la doon wër señ mudu ni ko leer marki bi da manki ah marki bi lokay jaay muni am marki bi ni waji mo koy waxale xara bu xam dana jëndem de muni ki kay suko jëndut ma jënd ko ki kay lo mako jaay ma jënd ko marki bi rek lay wër suko defé mustafa bay sa mi nga xam ab kaw kaw la mom dana de ginaaw da manki de bay luma ko waji jaay ma jënd suko defé waji dal di double prix bi dal di ko kay jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi cher te waru wona cher ak yow mi ci complot ak mom yeen ñepp way duñu len mutafifin way luñu len mutafifin bokk na ci li ñi tuddé al-qadiba manam al-qadi'atu al-qadi'a moy lan moy batay rek lima waxon legi juñu nako moy waji jënd marchandise ci fukki dërëm ñew ni la ñaar fukk juroom la ko jëndé boma tégalé juroom ma jaay la fekk aram ci ko aram ci ko aram ci ko yonnati sallallahu alayhi wasallam neena won al-bay'an bil khiyara ma lam yatafarraha fa in sadakha wa bayna burika lahumā fi bayhima wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bayhima aw kama khala alayhi salatu wa salam sallallahu alayhi wa sallam neena aji jaay ak aji jind lepp lo xamni jubo nañ ca ño yore sen ciugal guuy luñ d'accord nit ki boko don jaay marchandise mu baxut sax waye leral nga ko ni li moy sik ci ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jënd ño yore sen ciugal guuy waye yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fiek ci xaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ku ne dem waye nak bu fekke ni ken demagul xat ci wessagul malam yatafarraqa buñ xese tekkaliko nak d'accord nañ ci dara ñoom ñaar ci ay ñaari magi jëm ba xese tekkaliko nak ay ca yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni waye nak tay buñu fexé ba deugal ci ñaay ma buñu fexé ba ñoom ñaar ñepp ñu deug kenn ku nekk la ngay wax di deug ci yow
ñu leral lepp lu nek ca njaay ma ci lu warana leunt yaronte sallallahu alaihi wasallam neena njaay momé buriki lahumā yalla dalen di barkelal ñom ñaar ñepp ki jaay yalla da koy barkelal ki jënd yalla da koy barkelal buriki lahumā fi bayhima ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barké yaronte sallallahu alaihi wasallam moko wax de neena yalla da cey def barké may waye nak wa in kasaba wa katama muy khabaraka bayhima waxtu wo xamé ni fen nañ ca neub ci luñu war wona neub neena yalla rocc ci barké ba newan ci seen njaayante momé ak seen ñëndante momé barké ba ci ne yalla da koy rocc ci yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax alayhi salatu wassalam abdullah ibn umar mo solo hadith bi netti nako abdullah ibn umar ñena sa buñ te fene laq ci lo xamne lu warana feñ la leena luñ ci dara neena yalla rocc ci barké ba ci warana am yalla rocc ci barké ba ci warana am bokk na ci njaay mu aram moy li ñi tuddé bay'ul muhafalat bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñi tuddé al-qilabatu te wala tahilu al-qilabatu li muslimin yaron sallallahu alayhi wasallam dafni wala tahilu al-qilabatu li muslimin daganut daganut nit ki di nax mbokum julitam ci digeunte jaay ak jënd bayul muhafalat may lan modi ku ñu wax yibra jaxate da am ab gatt mo xam aw nak la mba geleem la mba xar ku ñi wax mor sise bëgg gatt bu bari soow gatt bu bari soow bo xam ni ñepp siwe na ni gatt bi bari na soow legi mom mu jël ab gatt té dom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak soow ndegata gatt bi amna ñetti fan namp nit légui nak yibra jaxate dal ni mor sisé akay gatt bi mom gis nga wéen ni ñu toll gatt bu bari soow la té fekk tiyé nga gatt bi ñetti fan namp ñetti fan dom gi namp ko bo batt kay dana fess bo batt kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat bay'ul muhafalat deugul deugnu deugnu xam nga ni auto bi lay soffé xam nga ni auto bi lay soffé waye auto bi nak mo na ju tangé do nga lay soffé waye takusan du soffé nga fexé ba waji mom takusan do nga lay essayé auto bi takusan takusan lu kay essayé kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadiatu dafa haram lo lepp xeti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy jaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li muy waxale fay ci pire bu fawxa bam fay mom bu nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu haram la wa ila li ñi tudde rangu amna li ñi tudde rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yi yow yoro marchandise aram se ko ben way ñew dama bëgg iPhone kassa wa kassa ngani amna ko lu mi jar ñen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am nanam jël ci la ci top ta fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd ben benen bi ci dess moy man ngeena waxale ba jugo nga dem fa nga fang ko daan jele ñew waji ni la jeex mu ba mu la legi da manki yokuna fekk ya nga waxale won mom jooni nga ñew ñu la legi yokuna ba mi ngi jooni ak juroomi témer nga delu ci wat bayyi fa marché gis ma delu ci wat te yene nga jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yewen ken mbir mi legi da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakar man ca depo ba waye bama xole depp fekk dara tous li wax dara amu ci dara amu ci ya def lo l'islam téré rek ya def lo l'islam téré dara amu ci lolu gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dekk ba ñi nga xamni ñoy joge ci badiye ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay ci yaron sallallahu alaihi wasallam dafa haramal dafa téré
ñoñu nga dogalé len jënd marchandise ma ci buntu dëkk ba ñëw dugg ci dëkk bi jaay sallallahu alayhi wasallam neena ñoñu nañ len bayyi ñu duggal seen bop ci marché bi ba gissal seen bop li xew ci marché bi ndax man ngeen dogalé jënd ko ci ñom fukki dërëm te fekk marché bi ñaar fukki juroom fa ne dega ñu de bayyi len ñu duggal seen bop ci marché bi amna hadith bo xamni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma moko netti neena Yunus sallallahu alayhi wasallam neena ñu bobu dafa fekk am ben way niko Abdullah ibn Umar netti le ben way da ñu Yunus sallallahu alayhi wasallam diu sangam de dama don jaay marchandise waye daf ma nax daf ca def li ñi tuddi al-qilabat daf ma nax taxala ali sallallahu alayhi wasallam niko Yunus sallallahu alayhi wasallam niko iza bayyahta fakhul la khilaba muniko yow dal lu meuna xew yow buñ la naxé ba jaay la masindi yow bul nax kenn lu meuna xew dal yow bul nax kenn yalla waxa won yanan sallallahu alaihi wasallam hadithan bobile neena at-tujaru yuhsaruna yawm al-qiyamati fujaran ila man taqa wa barra wa sadaqa aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanan sallallahu alaihi wasallam neena commerçants yi wala ge yowmal khiyam malaka yi dañ leen di fang wala leen ñi nga xamni ñom la yalla tuddi ahlu fujar moy ñi gëna bon ci nit ñi neena commerçants yi nga xamni dañ daan nax nit ñi di lek seeni alal bu leen yalla dekkele day dal di malaka yi dañ leen di fang ñu duggal leen ci biir ñi nga xamni ñoy bandi yi gëna na bandi ci kaw suuf mune bam dess commerçants yi nga xamni ragal nañ yalla bañuy commerce waye feñal nañ ci ak mbax moy ak tab moy wayefal ñeeg ye waye yemuñu ci dañoo sincèreon ci seenum njaay wa barra wa sadaqa la wax wa barra wa sadaqa rawu tirmisi rawu tirmisi yowmal qiyam dañu fang commerçant yi boole leen ak bandi fang leen jëme safara muni ñen rek la ci yalla di seppi moy commerçant yi nga xamni ragal nañ seen borom bu nupp nak bax ci lañ doon jaay ak jënd waye yemu ci ñu nekk ño xamni dañoo sincère way dañu deug motax mom yenen sallallahu alaihi wasallam ci benen hadith bo xamni tirmisi indi nako neena at-tajiru saduqu yusuruna yawm al-qiyam ma'a nabiyina sallallahu alaihi wasallam neena commerçant bu sincère commerçant bu deug commerçant bu jup yawm al-qiyam bu ko yalla di dekkal mok yonenti ñoy and ci bir yonenti lay nek amé dara ji yonenti alayhi salatu wasalam commerçant bu sincère lool la yenen sallallahu alayhi wasallam wax at-tajiru saduqu yu'suru yawm al-qiyamati ma'a nabiyina alayhi wasalam commerçant bu sincère ëlëk yawm al-qiyam buy dekki mok yonenti ñoy nek ay compagnon ñom ñoy and jëm aljana waye yemuñu sax nak wasiddiqina wa su'ada neena batay ñi nga xamni ñoy siddiqone ak suadawi commerçant bu sesel ëlëk ñoy doon fi di wettal ngir jëm ak ñom al-akhirah wala jëm ak ñom aljana sadiqina yi wala siddiqone ak suadawi ak commerçant ak anbiyaahu yi ëlëk ñoy bokku benn groupe bu dé commerçant bu sincère la motax yenen sallallahu alayhi wasallam daan wax naan kullu tajir fajir ila Abu Bakar hadis bobu amna ay ciow yu bari ñine nañ wërna ñini wërut amna ay ciow yu bari waye yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dañu ni dafa daan wax ni commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess Abu Bakar waaw commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess Abu Bakar kullu tajir fajir ila Abu Bakar commerçant bo gis mëna mën laq nak chay chay ci suuf bam dess Abu Bakar lenn ci ulama yi nak nenañ la asla la mom hadith bobu dal wirut ñom wax nañ lu mel non lenn ci ulama yi wax nañ ko kon señ Modou fi jamono tollu moy bop sa bop gis ngeen état mi nga xani mo warana yereme taxi mu gal
way new doole yi nan nga mëna comprendre taxaw ci station jënd essence lo jënd essence ñenti jundi ñu la faaw nga tek ci ñen fu fa ñen fu ki fuñ ko bind kenn xamul kenn xamul ñen fu ko yo xamni kenn xamul fuñ ko bind kenn 20 litres gasoil yi nga jënd mom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi ni ñomit xam nga danañ babu 20 litres gasoil yi ñomit dañuy babu de wa gasoil wa essence dañuy babu de hoylu len motafi fi yene fuñ la jaay ni la 10 litres la wallahi boko natton boko yakaton nat ko du mat sax bo muy tuul 9 ba 10 ba 8 ba 8 legui nak li gëna graw moy legui nga jënd gasoil bu nepp ñun la da nga ci tek aw ñeen fukk ni ñeen fukk yo xamni kenn waxul fuñ ko bind kenn xam bop sa bop ma nga gis barki dem ci journal bi ndaysan aw gaay yo xamne dañuy marché ñu ne lu ngeen di marché ñu ne ndax marché ndif mé cher légui mu ne ci marché ndif ba mi cher bobu yeen di dogu len di marché len be nagi ni ngeen di dara marché par parlo bi ci rew mi bop sa bop misma waaw alcorane non nak buñu agge ci jamono yi bop sa bop kenn ku ne jappal sa njambur rek kenn ku ne baye bo nga japp sa njambur ya yo lesina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla isahtadaytum waaw fofu lañ toll so waxe deug mu xass la saga la tumal la tumal mawdu bi lele bu makoy waxtane sama mbokk commerçant yi amna bis mo wax ci touti rek dina ben ñu laj ma sa wax touti do nga laj wax ko say di ñu reey bu tuddi ci suuf ndax xam nañ ñoom ñepp sama xarit be fuñ tollu ñi ñi may jox ay adde ñi di ma nangam waye du te nak bu deug ñewi ñu wax ko rek wax ko to yalla tax kon nak amna commerçant yo xamni ño gëna jup kay li ñu jup yalla xam nako man xamna fi ñu bari ño gëna jup kay li ñu jup lepp lu dugg ci seen alal kay am rëcc la waye du seen tayef yalla xam nako lepp lu dugg ci seen alal am rëcc la waye du tayef xamna ci ñu bari ñu ragal seen borom waye lu mutafifina xolal nit ki yow amuk jaaxle ñew tayle la kërëm kër go xamni woor na la ni man na jar ñaar fukki million mom mu soxla juroomi million tayle la ci kërëm ndax bañ gatcha tani ko daf sangam buñ ca yeggé te fa yow ma kër gi day wel këru ñaar fukki million nara wel ci lan juroomi million way lu lin mutafifin këru ñaar fukki million na nar ko wello ci juroomi million kenn musu ko deg té amna ñoo xamni ci loolu lañ am alal dé tay lay kër rek kër ga wel tay lay kër ga wel rek ci lañ am alal wa ci lañ am alal kon xamna señ modou waxtaan yu jeexut waye takusan jotna té majalis ba may xaar kon yaa ñu ñu wacc nañ bu wacce rek commencé jang xam kon ñoo ngi dem ci majalis bi ñu yamalé fofu waxtaan yu inshallah ta'ala benen yon suñu muri joxon na ma fi numéro bo xani pour bëggoon gaay yi di participer waye ngok leg legi bala gaay yi participer day fekk man suma temps wara jot pour mo wara dem ci leneen ko defé ngeen jéggal bu rek inshallah ta'ala no ngi ndokkel nak mbolem ñi nga xamni ñi ngi ci diaspora bi nek xariti daari ihya ulumuddin di ciof ca leen yalla jox lu mu tuti def ca donte bari wuñ ay gaay yu neew lañ ay gaay yu neew waye baye nañ xel lu mel non ñom ñep ñu leen di sante di leen gëreem dina koy faral di misal ci ku ñuy wax Serigne Khadim Gaye nek fele ci Banjul bokku ci kurel bi gëna mag ci Senegal ci yoonu Mouride waye du magal du korité ludul ni dañay yonne daara ji ci ak soukar jassakumullahu khayra jassa
am ño xamni ñi ngi fi ci diaspora bi seeni dom neeku ñu ci daara ji seeni dom neeku ñu ci daara ji waye dañu amel daara ji melni dañ ko amel wër manam wër wu deewu ne ñu ni am li defal mako ci daara ji jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaayi nimu ko faral di waxe nit ñi ay ñako ñoo bëgg diine ji ak ñoo bëgg seen dom jang gam gi wessu rek ben cameraman ñew na fi interroger ma ci walu daara ji ni muy doxé ma expliquer ko ni daara ji doxé lima wo ci mbolo nima man daara ju melni dong la do wër dama fay bëgg indi sama dom man leen nak atunu ma ñepp di wallahi mat nañ presque 100 personnes ndax waaji bimu duggalé numéro bi ba ci numéro ba duggé mom lañ doon wo mu dima yone audio yi mané ko dit xaaral ma def benen audio wan len ni daara ji ni ma wax ni ni lay doxé waye condition yi leg li la waye lima wo ci mbolo kenn xamul ñu toll kenn ma gis ni kon ndekete ñu bari li té seen doom ye dem ci daara yi jàngal alcorane moy ñak luñ fayé rek la kon ñi yalla denk wërseuk buñu jappalé won sëriñ daara yi ci ñu mëna tok jàngalé duñ fayé ku kenn wallahi kon doomi julit ñi danañ dem bu ñoom ñepp ñu jàngal alcorane waye nak wala xanday neena daanu dejul suuf ndox deug yalla li seen mang koy man ci non la fas yene wi moy jangale fi sabilillahi ta'ala tari bi serigne touba yi nga xamne nak yalla def na ci seen xol beug serigne touba ak alquran ak beug jëm ju oyof ji ju jaamu boromam bu soufé bi beug buñ ko beug taxna lam nek ñu and ci ak mom diko ci jappale seen kemtu lay katam lola lamay tuti xebumuko wallahi bo don lim sa juroy mi baram yi du mat waye xebumuko nak ñi may wax xamnañ seen bop ñi may deg te kenn ci ñom ko domam nek ci daara ji amul te wër wu de mu yëkëti alalam mu tuti mu bari ni defal ma ci daara ji ñi ngi leen di wax jasaakum la waxe jasaay xam ngeen seen bop way juri amna ci ñom ño xamni seen loxo jot na seen gennaw leg wër de ñu yonne la dara ba tok ñaari wër ñetti wër yonne la dara an kay naam waye amna ño xamni seen loxo jot na seen gennaw waye aram seko waaw mom bañ la joxe goné gi lañ ci paré dara xana événement ba événement ñu am luñ la jox lo xamni nama yalla bal bo mu ci ben sa ko soppu la mëna jax xébu moko nak ndax man waxuma na ma kenn jox comme ma jël engagement dama fasiyene jangale alcorane fi sabilillahi ta'ala waye nak lima sakku ci julit ñepp moy kuma mëna jappalé ci dundu daara ji lolu julit ñepp la ko bolé degleluma domi donga bi dong manam bayyi donga bi ma yaayi donga bayyi ñi ci dess ñi dit lolu julit ñepp la ko bolé motax julit ñimit xamnañ lolu amul ben parent wu donga fi ci sama daara ji ñi fi nek ba jang ba nopi ba ñibbi ak ñi fi nek la yandi amul ben parent wu donga bu la mëna wax ni la Mustafa Mbaye Sam masnama wo ni ma sa dom febar na dong febar ta xam ngeen ni dong yi fuñu nek dañuy febar may fajj kenn ci ñoom musuma ni diw sangam da xif amul kérok biñ ma joxe dong bi te d'accord ak man ci li man la ay ci bismillah luma man def ci rek te yalla tax lool nak ñi ci duggal seen loxo wax deug yalla faaw ma sant leen dama wax mbokk mi ne ko tout da ngay ñew ci waxtu gam bi waye buma bo buru wonu gam gi bama am jot damay tok genné la liste mo do wagn sama juroy baram yi du mat la ñi nga xamni japp nañ ci daara ji wër wu dé ñu ni li defal mako ci wallahi sama juroy baram yi moko rewal ñu du jeex waye tiwul nak alhamdullilah rabbil alamin nonu mako waxe yalla mom man kana lillahi kana lahu jalla man lool la gëm kon ñi ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaahi yeen bokk yoyu xam ngeen seen bop jere ngeen jëf muy daara yi goor ñi muy daara yi jigeen ñi seen loxo nga ci jazakumullahu khair jazaahi ñoo ngi nuyu suñu jigeen ba ak borom kërëm soxna Jeyna Bassar ak borom kërëm Serigne Wali Fay non lañu nuyo Serigne Kossofal suñu wëlëre suñu xarit Serigne Cheikh Dionne mom tamit nek fofu ci Amérique ak soxna Maymouna Amar non lañu nuyo ku ci melni suñu jigeen ba nek fele ci Amérique di

bokk na ci ay melom mom cheikh ibn fatih mbacke musta ragal kudul boromam nonu ko señu waxe ci masalikul jidan fa aysuma takhaf ila akhar ahad yakhaf min fawqihi kull ahad wala señtu ba wax cheikh non la melal regalul kudul yalla regalul kudul yalla waye mu ci nak mu taxaw ci deug al haqq la yonent waxone al haqq ma umar waye al haqq ma cheikh ibn fatih mbacke sallallahu alayhi wasallam mo wax ci ben hadith ni walam tasala hasil umma khaima ala amri allah tabarak wa taala la yadurruhum man qalafuhum atayati amrullah wa hum ala salik walan yasal hasil umma khaimatan ala amri allah du deñ mukk mukk ci sama xéedi man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ay nit ñu sincère ño xamni fo leen fekk ci deug lañuy taxaw bo leen doon massacrer bañ jeexi ci deug lañuy taxaw rek wa yaronte neena ñoñu nak la ya durruhum tay seen sérité gogou seen sincérité gogou taxna yalla leen di aar bopam la ya durruhum ken mënul leen dara la ya durruhum ken mënul leen dara mune ci ñi nek donte dañ leen di tej ak tijji donte dañ leen di massacrer ci lañuy moy atayati amrullah bakkerok yalla di ñew ak dimbalam bakkerok yalla di ñew ak dimbalam non cerno yalla dogal na mu nek ci li ñi tuddé al istikhama al istikhama way as-sidq señ tuba ko sédel waye nak ñeen bal al irada ndax lim réaliser ko amukul ñeen bal met lim réaliser ko amul irada mënoko ko amul irada tu mënoko yalla xam nako lim réaliser kon cheikh ibn fatih mbacke wasiru cheikh ahmadou bamba lietnaaw seigne touba mo nekkon wasiru cheikh ahmadou bamba lietnaaw seigne touba niko harouna nekk ni mako waxe won digam ak moussa halim karam allah wa ci digam ak yonent bi abubakar digam ak yonent bi ila akhirih colonel bo gis rek amna colonel bo gis amna ben lieutenant bu juste mom rek lolou ñi ne ci walu takdar ñom xam nañ ko colonel bo gis rek amna ko ñi nek ci walu takdar xam nañ ko xam nañ ko on bien sallallahu alayhi wasallam nek colonel ah al ñew nek lieutenant nek wasiram Musa nek colonel bi sidina Harouna ñew nek wasira nak nonu seigne touba bi ñewé nek colonel bi cheikh cheikh ibn fatih mbacke ñew nek wasira bi di lieutenant di lieutenant kon nak ñeen balbu seigne modou lolu moy li mo xamni dina ci waxtaan tuti waxtaan yi jeexut wax deug yalla waye xam ngeen ni mam cheikh no yag nañ ko waxtane ci facette bi mako jaare sax mom musuma ci jaar ci anam yi melni xeyna lu yalla def tawfiq la dikke indi dikke mako rek mo waxtane ko wa yalla xamna ni sax def mo ni waxtane ni lay mel foga na ni sax yep duma ci aksi waye gis nga sun borom mom tabarak wa taala fahalun ni ma yurid lol motax waxtane nako miraran yakarna waye waxtanu melni mom gulet mang ko ci dogal mangi dogu dug ci fasali ma tax may far dox ni waxtane mi boko don takrar jinni yon nit waxtanu ñu mu ne dina am lu ci ñew lo xali ñewul won ci bele da nga ci deglo deglu won ci bele da na ci feñ lu feñu won ci bele lol nak jeffi sun borom la tabaraku taala lepp li ci jup mom rek ñun ay jam lañ yu jëm rek and ak yene lol rek la kon nak lolou moy li nga xamni temps bi mayen namako pour ma waxtane ko yeen ma ngi wara dem ci majalis bi ñaar be tay ay bis bi yepp xam ngeen ni baat bi mom la yalla xam doyna and ak mu soc ngeen bal mako
di len wax jazakumullahu khair jazaahi ñu len di ndokkel bax di ñaanit di ñaan seigne modou wax ji may bëgg wax ay ko ci mo la dimbalé bañu tax ma liko wax jot ci modi amon na jamono yonent li may bëgg wax ni amon na jamono yonent moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakoté ci ñak xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci muy porte plainte ay wajurum di len yobbu ci kanamu yoon muy lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbulé ma bam jot ca Mustafa Ali salatu wassalam mi yalla yoni nga xamni mo nekkon juste bi nan atté mo nekkon juste bi nan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanamu Mustafa Ali salam bi ñewé taxaw mu ñew juste bi yeen atté kat yi deglu len yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu len li yonent bi atté kéro bi nga xamanteni waji ni leena Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal boko non misal dama nan ñoo bokku société bi mu ne ko waye dal deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mum dal limi def sama alal man anduma ci lolou motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal jimi sax saxé wallahi hadith sahih yonent ni ko ha mu ne ko waw sallallahu alaihi wasallam ni ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dani ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dakk atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bepp juge bo xamni andil nañ la dom ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abik yak li nga yor sa baye lin mom doxal fele yak li nga yor sa baye lin mom lolu moy atté bi anta wa maluka li abik yaron sallallahu alaihi wasallam biñu porte bi ben way porte plainte ay wajurum ci kanamu yaron li lako tontu kérok waw jamono ci bopam mo doy war té comme ñun dañuy wax ci l'islam di la biir nit ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko deg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni joté nak ay wajurum ma diko yobbu ci kanamu yoon dektul len ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam atta yonent bi yonne len ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa hadis bo xamni ku ñi wax irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alaihi wasallam dafa julli so ba nopi di nu wa di def ab conférence neena def conférence di def khutba di conférence ba mujj ñun ñepp ñu andano sa ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp reer neena mu am te ñu jog ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay tagoto xana da nga na dem barsakhul muhammadiya a kon te nga no denk bok te dernier discours denk nuko ne ñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal niko usikum bi taqwallahi wasam'a wa ta'a usikum bi taqwallahi wasam'a wa ta'a xolal yaronte bi leena war ba seeni xol toy de ñu jog ni ko denkunu yonent ni ma ngi len di denk ragal len seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom niko waw ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa nak muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak bata niew
ba melni diam donto ce kilifa da ñak solo ba melni diam diam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donto sax diamu abasa la jamono yoyu diamu abasa lu ñak solo la mo gertek bopa yam ken munu ci dara yonent lool la len wax top len sen ndigali kilifa yi deglu len len te top len muna muni donto sax kilifa gi da ñak baat da xamna goor ñoxal amuñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam'a wa ta'a ngeen baal pourtant loolu alquran wax momit de yaronte sallallahu alaihi wasallam momit wa bayantu anil hawa wa bayantu anil hawa do waxe bakkat mukk alquran mo jekk ni ya ayyul lisina amunu ati wallahu atihi ar-rasula wa ul amri minkum yen ñi wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim moom ci yeen ngeen jox yonent li haqam ci yeen te moy top ndigal yi bayyi tere yi la ci def moy top su ndigal ci difa ul amri minkum wa ul amri minkum comme jamono nak yaquna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spirituel dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ñi ñata yalla na la dimbele ñom dañu jégg ta top leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spirituel ndax temporal fi la yam spirituel nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn duko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporal ken duko jinde leaderu spirituel leaderu temporal ken duko jinde wajuru spirituel rawatel na wajuru xali moy wajuru spirituel moy wajuru temporal al jismu wa ruh wa koku des nako jende ko yalla sak ci kaw suuf al jismu wa ruu xamne yow mo la tax di fonctionner tay bu won ak mom do fonctionner la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata man bu moko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci dom ju porte plainte ay waji bu moko degge subhanallah subhanallah mason nako wax bu yagone danaka bobu defena ay côté de l'interest ndax souri wote bima sanccé dara ji ben xalé bu jigen mo ma sa wor par téléphone nima dama dégg sa waxtan bo radio tiéñeur bi nek Dakar ci lako déggé won nga wax lo xamni bama ko déggé batay munuma nelaw ci wajur mané waw munuma tu am luma dal mané ko dal lan la munima man sama wajur bu jigen dafa tagok sama wajur bu goor légui nak sama wayjuru jigen mere sama wayjuru goor jaare ci man te man xale la mu jaare ci man nima na tumal sama papa bi yol ba ci lañ ci la ko tumal lolou bañ japp ko ci beut ko ci legi bakkar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw se mako waxal bopam de ay côté 2013 la won momu wo telephone wax ma li dani dama la bëgg gis kéra bi mu déparé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ci daara ja ma conseillé ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibbi wat Dakar kéra bi mo koy jëli sax du ñaaw ndortu waye waj la motax mu ay témoin amna ci kenn ko xamne sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour ñu nekk témoin ndax boba comme ma ngi def ay waxtaan te amna ño xamni limay def neexulen japp na ni ño lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul len donc lool rek la wajur du morom wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ay ko ci mo lo dimbele bañu tax ma liko wax jot modi amon na jamono yonent li may bëgg wax ni amon na jamono yonent moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakute ci ñak xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci moy porte plainte ay wajurum di len yobbu ci kanamu yoon moy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbele ma bam jot ca Mustafa Ali salatu wassalam mu yalla yoni nga xamni mo nekkon juge bi daan atté mo nekkon juge bi daan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanam Mustafa Ali salam ñu ñëw taxaw mu ñew juge bi yeen atté kat yi deglu len yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu len li yonent bi atté kéro bi nga xamanteni waji ni leena Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal waxo won misal dama nan ñoo bokku société bi muniko waaw muniko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mum dal limi def sama alal man anduma ci lool motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal jimi sax saxé wallahi hadithun sahih yonent ni ko ha muniko waaw sallallahu alaihi wasallam ni ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dañ ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye li mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye li mom luko ci neex def kéro yonent bi nga xamni mo dak atté ci kaw suuf li la atté kéro kon bepp juge bo xamni andil nañ la doon ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abik yak li nga yor sa baye li mom doxal fele yak li nga yor sa baye li mom lolo moy atté bi anta wa maluka li abika yaronte sallallahu alaihi wasallam bi ñu porte bi ben way porte plainte ay wajurum ci kanamu yaronte li ñu ko tontu kérok waaw jamono ci bopam mo doy waar te comme ñun dañuy wax ci l'islam di la gëre nit ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko dégg rek nga mën ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotté nak ay wajurum mu diko yobbu ci kanamu yoon dektul leen ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam atta yonent bi yonne leen ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye leen mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa am hadis bo xamni ko ñu wax irbat irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alaihi wasallam dafa julli so ba nopi di nu war di def ab conférence yena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujj ñun ñepp ñu andano so ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp reer leena mu am ci ñu gëm ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay tagu to xana da nga nara dem bar saxul muhammadiyya a kon tege no denk bok da dernier discours denk nuko ne ñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal niko usikum bi taqwa llahi wa sam'a wa ta'a usikum bi taqwa llahi wa sam'a wa ta'a xol yaronte bi dina war ba seeni xol toy de ñu jox niko denkunu yaronte ma ngi len di denk ma ngi len di denk ragal len seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom ni ko ñun bu amé kilifa gu matut kilifa la muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak solo ñak baat ñew baat ñew ba melni jam donte sa kilifa
dañ ñak solo ba melni jam jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abasa la jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gertek bako yam kenn mu ci dara yonent lool la lim wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen leen te top leen muna mune donte sax kilifa gi da ñak baat ndax amna goor ñu xol amu ñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam awataa sam'a wa ta'a ngeen bang pourtant lool al qur'an wax mo nit de yaron sallallahu alayhi wasallam mo nit wayent xol anil hawa wayent xol anil hawa do waxe bakka mukk al qur'an mo jekk ni ya ayyul lisina amanu ati allahu wa ati rasula wa ul amri minkum yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yaron li haqam ci yeen te moy top ndigal yi bayyi tere yi nga ci def moy top su ndigal ci difa ul amri minkum wa ul amri minkum kon taw lo nak yakuna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spirituel am dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ni ne ci yalla na dimbele ñoom dañu jéggé ci top leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spirituel ndax temporal fi la yam spirituel nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn duko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn duko jënde leader spirituel leaderu temporal kenn duko jënde wayjuru spirituel rawata nak wayjuru xali moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporal al jismu wa ruh wa koku des nako jënde ko yalla sak ci kaw suuf al jismu wa ruh nga xamni mo la tax di fonctionner tay bu won mom do fonctionner la hawla wala quwwata la hal wala khout man bu ko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci dom ju porte plainte ay waji bu mako degge subhanallah subhanallah mosol nako wax bu yagone danaka bogo defina ay côté 2013 ndax suru wote bi ma sañte dara ji ben xale bu jigen mo ma sa wo par telephone ñuma dama degg sa waxtan bo radio tiñer bi nek Dakar ci lako degge won mo wax lo xamni bama ko degge batay munuma nelaw ci waju mune waw munuma tu am luma dal mané ko dal la nga munuma man sama way bimu jigen dafa taggo sama way bimu goor legi nak sama way bimu jigen mere sama way bimu goor jaare ci man te man xalé la lu jaare ci man nima na tumal sama papa ñu yow ba ci lañ ci la ko tumal lolu bañ japp ko ci beut ko ci legui bakkar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw se mako waxal bopam de ay côté 2013 la won momu wo telephone wax ma li dani dama la bëgg gis kera bu mu déparé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ma conseillé ko wax ko fu wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéré bu ngokay jëli sax du ñaw ñortu waye waj la motax mu ay témoin amna ci kenn ko xamni sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour mu nekk témoin ndax bobu comme ma ngi def ay waxtaan te am nañu xamni limay def ñoo xulen japp na ni ñoo lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul len donc lool rek la wajur du morom wajur du morom wajur du morom wassalamu

motax ma ni rajab ak ramani wéru rajab teral na ma wéru rajab teral na ma kon wéru wi moy wéru barké wéru yermande wéru mucc wéru taxé wéru nak al muriduna wal muridat duñ ci am khas wax ni ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feñ donte bo demé ci yeneeni turux surtout nak lu melni turux tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci wéru rajab amna wallu wu te yalla teral ci wéru rajab waye al muriduna wal muridat khas biñ ci am cheikh mohammedou fadal mi feñ bu nupi feñ ci seigne touba ndax mënon na feñ ci fenen waye mu feñ ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mohammedou fadal nga xamni al wilayatu mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben wali ci wal wali yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mohammedou fadal ak wilayatu lu ko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyu ghayrul mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin ko nit nak yenni ko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabi yu khairu mursal moy ñu melni ñoom señ touba yalla na leen di bañ ni pek waye na mu ni yonniuma leen bu ñu deme dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen deg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju toll ni di may fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul leen tuyaaba jama koy fay moy tuyaaba ju toll ni tuyaaba ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla de ñu di bañ ni pek cheikh mounou fadal def ca bok radi allah ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu mourid bi dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ku ne xamna ni mi ngi dik adina ama wasasin moy li gaday ami juniat ak ñet témèr ak juroom ben té la cheikh mounou fadal gane adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar 27 ci guddik goga tarikh net li neena guddik gogu day da fekk señ touba doon bind genn xasiré guñu tuddé mafatihul bisr moy tajju ndekté tabi ndekte xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan di ñaan ba yalla ba yagg mu am benn buru amna xéti buru yi wax ni bu amé li muy takkalé moy ñaan gi nanguna loolu ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki dama doon ñaan ba yagg rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu señ touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuyit wo xamni beuyit wo lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci daraaji ji yëkëtiku bu mu tollo ci beuyit woowule ci la jot xibaar ni amna gan gu ko gané si bu bayiko ci ak njabotam ñu diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beyitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ila jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ñu ne jamono